0: Chairman of the Board, former Congresswoman at Vice Governor Billy Caliso Quimpo, ma'am. Happy monitoring gid kay former Vice Governor Attorney Boy Miaris Quimpo. SP member makaron. Tatay Jeruel de Rosario, istoryahan tayong nangyong doon na aray ang suspension ni ta klase nga na makaron. Pastor Roland Rubias Tugu Ati Bulan. Pastor, good morning gid. Kay... Tayo lang gid ha. Basi may malipatan eh. Kay Cons Nonoy Roli Kenya. Kay SP Niben Makirang, good morning gid. Medyo na pagpamati man. Tayo lang, basi may malipatan eh. Siyempre, nagapamati gid ko na adlaw-adlaw. Bisan ka paligos. All the way unay mo sa Carabao Island gali makaron. Kaya Madam Charlene Mandin Aguilos. Grabe, galing ko na sa Carabao Island, Madam Charlene, with Ate Virgilyn Mendoza. Nagabakasyon daw imo sa Carabao Island. Una sa Hambil. O Carabao Island, nabing nga tatlot nga ganda. Charlene, sayod mo. Alam mo ba yan? Tatlo yung pangalan ng Carabao Island. Maliban sa Carabao Island, tinatawag yan na Hambil. Ah, maliban sa Hambil, yung totoong pangalan talaga ng bayan, bayan yan eh. San Jose. San Jose Romblon. Or Carabao Island. Or Hambil. Yung ginatawag. Enjoy sa inyong bakasyon na sa Carabao Island. At syempre, ginagreet ko gid ita happy listening. Thank you gid ha. Thank you gid. Sa magkapatid. Kaya Joshua, aga especially kay Bea, Alexandra, and Cassandra, and Joshua. Nga nag-monitor makaroon. Mga ungara ni Congressman, pagkikontak lang yung madong Papa Jess Marquez. Nga nag-monitor. Bisan, hindi ako maintindihan, pero nag-monitor gihapon. Thank you gina kay Joshua, aga kay Cassandra, aga kay Vea Alexandra. Happy mo. Gapamati, makaroon sigurado ako. O, 100% nagapamati gid makaroon da. Siyempre, si Congressman Jess Marquez, mga nangan, makamanumano ta ko, natabo ka public hearing sa syudad ni Bacolod. Joint public hearing na naging parigayon ita House Committee on Energy. Committee on Visayas Development. Ag Committee on Legislative Franchise. Ita House of Representatives.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nasa kabilang linyaw naton, raton nga mahugod. Ag maagam nga representante itaklan sa unang distrito sa House of Representative, Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Congressman, good morning.
2: Yes, good morning Katodong Jujet. Good morning sa tanan nga kapamati sa imong programa makarong agahon.
0: Congressman, matapos ro joint congressional hearing sa Bacolod last Saturday, ano ro pinaka-importante nga nagwa? Natuhoy sa matuod nga rason ita pabalik-balik nga yellow ag red alert ag brown out kay eksperyensyahan sa Visayas grid, especially ya sa aton sa Aklan bilang pinakadulo ita panay grid, Congressman Jess.
2: Yes, Katodo Jujet, no. Napag-usapan natin 'yan, and in fact paulit-ulit nating napag-uusapan 'yan. At malinaw na lumabas sa hearing na hindi lang iisang problema. Ang mga problema natin ay yung dependable generation, yung problema natin sa reserve, at yung generating plants na nag-deterate or laging nag-outage. Para sa akin, pinakamahalaga is yung acknowledgement na matagal nang kulang na ang bagong capacity ng Visayas. At hindi dapat natin tanungin kasi kung ano bagong problema, kasi alam na natin yung problema. Ang dapat natin tanungin ngayon, at yun naman ay tinanong natin nung time ng hearing, ilang megawatts ba ang kailangan? Saan manggagaling? At sino ang responsable at kailan magiging operational yung mga planta na sinasabi natin?
0: Okay.
2: Kailangan yung discussion ay may specific commitments, at yun ang hiningi po natin doon sa public hearing.
0: Now, Congressman, kasi Rokwa na bi NGCP abi nga ra agro mga power generators atong mga independent power generators are pointing fingers each other eh. Yes, pati nga ni mga electric co-op ay ginaturo man especially ro aton nga mga consumer ro pirmi gid basuro nga aton nga mga local electric co-op aton nga mga power distributor. Now pero sa minatood, Congressman, during that particular public hearing, sino gidmandong may problema?
2: Well, yung sinabi kasi ng NGCP, may punto rin naman talaga sila na hindi sila ang generator. Walang ginawang kuryente, wala rin silang may papadalang kuryente.
0: Okay.
2: Pero hindi ibig sabihin nun, wala rin silang accountability. Ang trabaho nila ay naduhin na kapag available power, may sapat, reliable, at redundant transmission system para maihatid sa mga consumer kagaya natin. No?
0: Okay.
2: Kung may delay transmission projects or congestion or kulang na redundancy, dapat sagutin din nila yon. So, hindi ito NGCP versus generator cooperatives. Ang gusto natin mula sa NGCP, ang tinatawag natin na yung requirement na ibibigay nila sa atin ay yung status ng mga project na ginagawa nila, yung mga dates na kung kailan ito matatapos, at ipaliwanag kung bakit ito delayed. Hindi kasi pwedeng taon-taon nagbabago ang deadline habang ang consumer natin nagdudusa, di ba? So importante, meron tayong tinatawag na commitment galing mismo sa NGCP.
0: Pero Department of Energy, may anda nga nga short-term solution nga ginahambag. Una, ro pagpadagay sa Visayas grid, ya sa Panay grid, ita power barge.
2: Yes.
0: Nga nagagamit ita diesel, diesel power day. Agro pa nga iwara yung baterya, nga naga, ro ng kapasiti ko na kung magsaga ka ra, ita battery is 250 megawatts. Pero pang daywang oras yang ra, pang 2 hours yang, hindi kita pang mabuhayan to kapas ko nga mga baterya. Now, hindi ba nga base kung magagamahagman doon nga panuktan sa kuryente pag nagamit kita kung nga mga short-term nga solusyon nga ginambay Department of Energy?
2: Yes. Ano? Yung mga power barges, ito ay makakatulong especially sa emergency or yung tinatawag nating bridging the gap or bridging the solution habang inihintay natin ang permanenteng capacity. Pero hindi sila dapat, tama ka, hindi sila dapat permanenteng sagot, no? Kailangan malaman natin talaga kung ilan pa talagang megawatts ang idadagdag at anong fuel ang dapat natin gamitin. Tanungin din natin sa kanila magkano ang generation cost nito at sino ba ang dagdag na gastos. Kung power barge kasi ang makakapigil sa brownout, gamitin natin kung kinakailangan lamang. Pero temporary nga lang ito. Ang long-term na solution or long-term na answer is a more dependable generation, renewable energy with storage. Halimbawa dyan, yung solar power with battery na tinatawag natin. Ayusin din nila ang yung transmission. Ano? At saka magkaroon tayo ng adequate reserves. Kasi parang ganito yan eh. Supply ng tubig. No? Kung ang supply mo ng tubig ay malakas pero parado ang tubo, hindi rin makakarating ang tubig sa consumer. Kung ang supply mo ng tubig ay malakas pero ang reserve mo o yung tangke mo ay kulang, hindi rin makakapagbigay, makakapato ng tamang kuryente sa ating mga consumer. Ngayon, kung ang supply mo ng tubig ay mahina, pagkatapos wala rin ikaw mga tangke o reserba, paano natin matutugunan ang problema ng pagba-brown out? Yan po ang sanhi niyan.
0: Correct. Plus ito, battery nga rin 250 megawatts, ay 2 hours man lang ang capacity ko rin mga baterya.
2: Yes, tama po yan. Kaya nga po, band-aid solution yan. Habang hinihintay yung mga underrated or under capacity na mga planta na bumalik sa normal na operation. Kaya nga sinasabi natin, pagka nag-yellow alert na, dapat meron na tayo kaagad na na reserve na pwedeng ipato dito. At ito ang sasagutin dapat ng power parts at saka itong mga BESS or yung mga battery battery operated na solar.
0: May ginambay nga rang islanding ita Visayas grid. Practical da, Congressman, base public hearing, practical solution de nga islanding nga ginatawag, rung kakayahan ita Visayas grid nga mag-supply sarili na nga nga power. Dali lang dong, paki-check aday dong. Inaputol tayo with the Congressman Jess Marquez. Kung practical din, ginatawag islanding ra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Actually, sa aton, may atong daywag ka mga renewable energy ng mga planta, ha? Sa nabas ag sa madalag. Pero pa ko tarap, practical dong islanding nga nga ginahambag nanda. Ara na siya dong? Congressman?
2: Yeah, sorry, naputol kasi.
0: Naputol, oo.
2: Opisina sa Congress.
0: Nawa, kung may ginahambay ka ng islanding, practical solution ba, ro? Islanding, ra?
2: Yes, naputol tayo, no? Pero I was saying na I want to explain islanding properly, no? Hindi kasi ibig sabihin ito na ihiwalay natin permanently ang Visaya sa National Grid. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng sapat na generation, reserve system at capability para magkaroon tayo, kung magkaroon man lang ng major disturbance sa ibang lugar, eh kayang tumayo ng Visayas Grid. Connected pa rin naman tayo sa Luzon and Mindanao, and that interconnection is very important. Pero hindi tayo dapat sobrang dependent sa imported power doon sa Luzon at saka Mindanao. Para sa akin, ang tamang principle ay interconnected tayo dapat pag normal ang lahat ng mga planta. Pero dapat capable din tayo maging self-sufficient on our own when necessary. Ito ang tawag sa tunay na energy security na pinopropose din nila.
0: Plus, kurang Batangas, Mindoro, Panay Grid nga interconnection. Kabuhay-buhay, naktulera, Congressman. Sabi lang sa Sabat, kuntara, itatong yung problema sa Aklan, sa Panay Grid. Kapingit sa Aklan bilang pinakapunta at Panay Grid. Dahil nga, magapit ka ito ni Batangas, Mindoro to Panay, iigit ka ito maagi. Pero kabuhay-buhay yung dahil nga nga interconnection program, hindi niya po matapos-tapos.
2: Yes. Ito nga po ang gusto nating baguhin. Ano? For many years, alam natin na ang Aklan has been treated sa dulo na tayo ng Panay Power Network. Na kapag may problema upstream, ramdam natin kaagad ang problema. And this cannot remain as a permanent condition. Growing ang Kalibo, growing ang negosyo sa Kalibo, growing ang Boracay, ang turismo. Kaya kailangan natin ang tinatawag na redundant transmission. Kinakailangan natin palakasin ang ating mga linya. Additional local generation kagaya ng solar power and battery storage, and magkaroon tayo ng reliable na backup capacity. Hindi kasi sapat na repaired na lang ang existing line. We need a system wherein kapag ang isang linya ay nagka-problema, may ibang ruta ang kuryente. Aklan should no longer simply receive wherever power is left at the end of the line. Kasi nasa dulo talaga tayo eh.
0: Parang yung,
2: yun ang isa sa mga sinabi ko doon sa ating committee hearing.
0: Parang pagkain na yung para sa Aklan, yung ano na lang, tira-tira.
2: Tira-tira. Tama ka dyan, katotohanan.
0: Parang pagpag ba?
2: Yes. Oo. Eh, kawawa naman tayo. And you know, nabanggit ko doon sa ating committee hearing na Boracay is the jewel of our country. It is our one of the best tourist destinations. Bigyan nila ng pansin.
0: Okay. Now, speaking of Boracay, mabuhay tabi nga nag-a-suffer do Boracay nga ra. Yes. Congressman, actually, pag nag-brown out, Boracay doon number one, Gilida Igo, or ato nga premier tourist destination. Correct. Now, kung magpadayon, aray ang vulnerable sa power interruption do Boracay, ano rong pwede nga mahimo para masolba na yung problema?
2: Yes, no. This issue is, of course, we have Boracay as a premier tourist destination. And this issue is a matter of national economic security.
0: Mm-mm.
2: It is not just a local convenience. Kasi may mga hotel, restaurant, airport, di ba? Telecommunication, water systems, saka libo-libong workers ang nakadepende dito sa reliable electricity. Alam naman natin na karamihan na ng mga establishmento sa Boracay may generator. At kawawa naman at panay na panay ang pag-anda ng kanilang mga generators. Hindi pwedeng world-class ang tourism destination natin, pero yung power infrastructure natin, eh hindi kayang supplyan ang ating Boracay. That is why dito sa ating Nabas, Katiklan, Boracay Transmission Project. Ano ba ang actual status nito? Ano ba ang kulang? At kailangan kasi ma-fully energized na ito eh.
0: Uh-uh.
2: And beyond transmission na tinatawag natin, we need talaga local renewable generation na binabanggit natin kanina.
0: Uh-uh.
2: Meron tayong wind powers dito sa Nabas. Pero ito, hindi naman may bibigay sa atin ng basta-basta because ito ay binabato sa NGCP na siya namang nagbibigay or nagsusupply ng kuryente at nagdi-distribute ng kuryente.
0: Mm.
2: Kasi ang Boracay, it should be a model of a clean, resilient, and reliable energy. Hindi porket turista ka pagdating mo doon, ang aabutan mo brownout.
0: Mm.
2: Napaka parang backwards ng ating paningin dito.
0: Now, after the public hearing, nabatian man nimo kung ano ang statement coming from DOE. Ngayon kung sekretary mismo, Department of Energy, halin sa Panay, halin sa Iloilo, si dating Congresswoman Sharon Garin, Aton Gidron.
2: Yeah.
0: Wrong statement halin sa NGCP, ro atong transmission line nga operator, ro aton nga mga independent power generators, ro aton nga mga supplier nga ra. Ang other concerned agencies, ano ro aton nga, ano gitarong nga, may pagbag-o pa ba? May time frame ba nga ginlatag sana during that public hearing, Congressman?
2: Yes, katodong Jujet, no? Ito ang pinakamahalaga, you ask the right question. Many years have passed, many years alam na natin lumalaki ang demand. Many years alam natin kulang ang supply. Kulang ang reserve, kulang ang transmission capacity. Pagkatapos ng hearing, sabi ko nga sa kanila, hindi, wag naman tayo puro promisa lamang. Kailangan magkaroon tayo ng Visayas Power Action Matrix. Ilang megawatt, saan, magkano, sinong responsable at kailan matatapos? Para sa NGCP, anong exact transmission deadline natin na dapat kailangan yung ibigay sa amin? Para naman sa DOE, Anong generation at saka reserve plan ang gusto nyong ipahiwatig at ibigay sa ating mga consumidor? Para sa mga generators, ay yung mga plant availability ninyo, huwag naman palaging sira or laging kulang or underrated. Doon naman sa mga regulators, ito ang pinaka-importante para sa ating mga consumer. Yung consumer protection at yung affordability. Kasi taas ng taas din ang presyo, di ba? Hindi lang dapat natin tanungin ano bang problema kasi alam na natin yan eh. Anong gagawin, sinong gagawa, at kailan matatapos. Yun po dapat ang ating dapat ibigay na tanong sa kanilang lahat.
0: Makaroon yan actually, may kasarang ha, makasarang magbutang ita mga hybrid yara nga power solar powered insulation sa mga panimagay. Nakikialam na nga ni rong NGCP.
2: Yes, tama po yan.
0: Huwag kita choice ka na pag makararong sitwasyon, rong may kakayahan lang, paano rong walang kakayahan, Congressman?
2: Correct. At nakakaawa ano sa ating mga kasimanwang aklanon. I want them to know that I will continue to pursue asking questions.
0: Mm-hmm.
2: Hindi kasi lamang ito tungkol sa ilaw sa bahay eh. Kasama rito mga estudyanteng nag-aaral. Kasama rito ang operation ng ating ospital, yung mga equipment sa ospital, yung ating mga maliliit na negosyo na araw-araw nagtatrabaho, nagninegosyo. Paano man natin patatakbuhin ang ating negosyo kung palagi tayong brownout? Kahit mga restaurant, pagka naubusan ka ng, nawalan ka ng kuryente at wala kang generator, sira lahat ng pagkain mo sa loob ng freezer. Di ba?

0: the whole of Visayas region.
1: Mm.
0: Kasi ang pinaka importante talaga dito is they should be answerable to all of these questions. At hindi lamang puro plano. Kailangan may konkretong gagawa at gagawin at timeline na kinakailangan nilang ipakita sa atin.
1: Kasi amendahan man natin ang IPIRA law, tanggalin man natin ang systems laws na ginaabagat natin ng mga konsumidor, pag walang sapat na supply ng power, wala rin, useless.
0: Congressman. Yes, correct. Correct. If I remember correctly, lumabas din doon na merong ample reserves ang Luzon. Pero ang problema, yung pag-transmit nito dito sa Visayas grid, hindi rin nila magagawa agad-agad. Bakit? Kasi parang ang nangyayari pala is one-way system lang ito.
1: Mm.
0: Meaning to say, ang system nila is parang ang Visayas doon ang bumabato sa Luzon. Ngayon, one-way lang ito, hindi ito two-way. So napakahirap na ibato nila from Luzon to Visayas ng Agaran because one-way nga lang ang kanilang system. So kinakailangan itong baguhin o kinakailangan na magkaroon nito ng mas maayos na sistema kung paano ibato yung mga excess nila from Luzon to the Visayas grid.
1: Dapat siguro, Congressman na Jess, mapuwersa ta natin doon yung GCP nga ipapastract doon nga construction it Batangas, Mindoro, Tupanay interconnection project. Dahil kabuhay-buhay yun da, ay ako may excess sa Luzon, aga interconnected doon nga Luzon to Panay, pero excess sa Luzon, pwedeng ihaboy kato niya, direkta.
0: Correct.
1: Do problema, hindi na katon may haboy kasi nga walang daadaanan ng power papuntang Panay.
0: Yes, interconnection ang problema. That is why we have been asking them to give us already the timeline.
1: Mm-hmm.
0: And 2030 or 2035 is not really acceptable anymore.
1: Napakahaba.
0: Napakahaba at hindi na tayo makapaghintay. So, yun nga, Band-aid solution, yung power barges, band-aid solution, yung mga battery storage. Pero in terms of the capability, dapat bigyan tayo ng tamang solusyon at mapangmatagalang solusyon. Lumabas na rin po ng nuclear power plant, napag-usapan na rin po yan. Pero yan din ay isa sa mga bagay na kinakailangan din pag-usapan sa Kongreso na kung ito ay papasa, saan ilalagay, kailan din matatapos. But then, again, that is a part of the long-term solution. So, ang kinakailangan talaga natin right now is magkaroon ng proper consultation ang lahat ng mga ahensya na nagbibigay ng enerhiya at yung mga cooperatives, ang NGCP, ang DOE, lahat po yan. Dahil lagi po nilang binabangga ang sarili nila sa IPIRA law. That is why we are also looking into the amendment of the IPIRA law.
1: Pero sabi ko nga, kahit amendahan ng IPIRA law, pag walang sapat na supply ng kuryente, wala rin.
0: Yes, correct. Tama po yan. That is why it is really an interagency problem that we have to solve. That kinakailangan magsama-sama po lahat ng mga ahensya at mag-usap-usap para mabigyan tayo ng agarang solusyon dito sa problema ng Visayas power problem natin.
1: Ipangamoy na natin, Congressman, nga mapadali rong construction it Batangas, Mindoro, Panay grid. Para rong problema na itong sa Aklan, ay pirmi ginarason, pinakadulo kasi kayo sa Aklan eh. Ruburakay eh. Pirming rason lang, doon ng pirmi, pinakadulo, pinakapuntat grid. Kaya kamurong mas apektado ko rin nga Visayas energy crisis. But kung interconnected na kita sa Luzon, aga may sobrang supply sa Luzon, wow, ni Trason nga, mag-brown out kita permis sa Panay, especially sa Aklan.
0: Yes, tama po yan. Kagaya ng sinabi ko nga sa kanila, parang tubo ng tubig yan eh. Dahil nasa dulo tayo ng grid, no? At sinusuplayan, kung barado na yung tubo papunta sa Aklan, kawawa talaga tayo.
1: Correct. With that, alam kong basic na ngayon na Congressman, may budget hearing ka pa. Salamat, Congressman Jess Marquez.
0: Yes, maraming salamat always sa Katotong Jujet. At asahan po ninyo ng inyong lingkod ay

0: Lalaban po ang ating problema pagdating po sa enerhiya dito sa Visayas Region at lalong-lalo na po sa ating probinsyang Aklan. At tandaan po natin ang lagi po nating sinasabi na ayaw po ng ating inyong congressman na may iwan at naghihintay. Kaya't gagawa po tayo ng paraan para magkaroon po ng linaw ang lahat ng problema tungkol dito sa ating energy problem sa Visayas. Dahil ang Alagang Marquez, servisyong the best. Maraming salamat, Katodong Jujet, and good morning to all the listeners.
1: Thank you, Congressman Jesus Papajes Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Nagtungod sa atong oras, may 27 minutos. Nagtaliwan sa oras alas 8. Dali ang dong, hawanan tayo mensahe dong ha. Good morning, Katotohanan Jet. May klase ba ngayon or suspended? Ano ba hindi maintindihan ng mga post sa FB? Good day, nakakalitugid anong EO ni Mayor Juris na ibang taong total suspended gidman. It means mga nga what klase pero kay Mayor Juris suspended do klase but nasa school dito mga nga. Teacher's Day is understood moment ng teachers dapat relax muna sila for them to celebrate. Student pupils can give their special gift not even today but tomorrow na lang. Let's give our teachers a moment of relaxation just for today. Just saying lang po God bless. Actually, walang klase po. Ha? Wala pong klase today sa Kalibo at neighboring towns as per EO naging pag-uwa ni Mayor Juris Socro. Private and public schools, walang klase. Kung may mga activity sa eskwelahan, actually, may una bing mga schools na may mga gin-schedule activities, natural mag-agtog itsanda sa activities. Pero, ro klase, academic, ha? Classes suspended po both private and public schools sa Bilog, Gabanwat, Kalibuag, Kutubit, Banwa nga nagpag-uwarong mayor at EO. Nauro pang utana, pwede ba nga mayor mag-suspend it klase? Dahil Teacher's Day, pwede po. Dahil sa klaw, it anang poder it mayor, pinagi sa sangka executive order nga mag-suspend it klase. Part yan po ng tinatawag na wide latitude of discretionary power. Base, ha? Ano legal basis? Base sa Local Government Code of 1991, mga kasimanwa, sa General Welfare Code or Welfare Clause. Itatong niya Local Government Code, pwede po. So kung may legal gabasihan, may una. Republic Act 7160, General Welfare Clause, ita Local Government Code. Ang pwede ba rong EO sufficiente na? Pwede, sufficiente. So, rupa ko tala, kung may klase, ruwa, wala po, pareho, public at private school sa Kalibo.
2: Walang
1: klase, ha? Klase, kung may activities sa eskwelahan, ag ginapadayon sa eskwelahan, ay padayon mataro activities. Pero ang klase, suspendido.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay, good day, sorry. I'm lang suspension it klase. So, kung may other activities in relation sa celebration it Teacher's Day, ay, padayon mataron. Ang klase lang po ang suspended. Walang klase po.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Dalang basahol na ito. Basi magkaya doon na eh. Good morning, Anay. Ang happy pamati kay manager Ricky de la Cruz. Nung Ricky, good morning, kid. It Imperial Appliance Plaza. Aga sanang BFF. Kay Mr. Jan Marlo Teodosio Robado. It's Sniper Vulcanizing Center. Oro sa Tuting Reyes. Kay Oscar Teodosio sa Tambak sa New Washington. Nang Lili Ramos na sa iyo turong kay Bungson nyo sa Marikana City. Thank you, Gid. Ma'am Gima Tolentino, Madam Rosie Isog sa Andagaw City. God bless you. Kay Rosie Di Juan, Pamburakay. Good morning. Mama Rosie Man, Inaudito. Good morning, Gid. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. God bless. Mainit nga morning man, kumaring anting kagawad ng si Soto Season. God bless you always man. Kay Junalyn Vega, good morning ko no sa tanan kong kamag-anak sa laging, laging Banwa West, numan siya. Kay Blinda Taay, thank you Gid. Good morning, blessed Monday, Angel Bernardo Beray Moises. Madman, aga on the air ka na. Pero matsa, makatupayata, ruwaton nga tutunlan. Meron pa. May konti pang kati, ubot sa kas, konting sipon lang. Kay Bujang Inday, gahon pa nagbugtaw man. Kay Ma'am Mary Ann Airoso, good morning. Ma'am Bilia Lucero Crispino, sa mga taga-Alipotos naman siya. Sa bawat araw ng ating ginigising, may biyayang dapat ipagpasalamat. Hindi man lahat ng ating hinihiling ay natutupad, sapat na ang mga biyayang patuloy na dumarating. Matutong magpasalamat sa maliit na bagay dahil ang mga ito ay regalo ng Diyos. Tama, Gid. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong laging pinagpapala. Good morning, Jet. Ang kay Tres Hermanos and the family from Woodsticker. Kay ng Rolin Guyo Tabor, blissful Monday morning everyone. Be humble and never think you are better than anyone else. We all leave this world with the nothing. Be respectful. Have a great day, Jet, and God bless more power. Thank you, Ed, ng Rolin Guyo Tabor, kay ng Noel. Kaya Kapitan Vic Idol Mandal Itacano, good morning, Gid Cap. Dating Kapitan Eupemio Tim Del Sena, more power, Gid Kimo man, o nasa poblasyon Makato, agay SB Nini Nerly Fermalino Dila Sena, Arlon Francisco, o nasa Wanyo, Washington, Arbitory, tapos yun, umapin si Jojo ang aksyaris ko kay William, may pungutong Gid Karas sa Kangkungan. Indo na ko galing istorya, Toto Arby. Ramo gin istoryahan. Kay Bobby Clyde, happy birthday gin. Auntie Celia ko no. Aling kay Bobby Clyde Orbista, God bless. J-Lo Flaviano, una sa compound ni Flaviano sa Mubog. Sa tanan yung mga teachers, happy Teachers Day. Kay Indy ko no. Kahapon ko lang nalaman. Agali? Oh, ngayon alam mo na ang Hambil, Carabao Island at San Jose Romblon ay iisa lang. Ang bayan na tatlo ang pangalan. Hindi mo nga maintindihan kung ano gitarong minatood. Hambil ba? Carabao ba? O San Jose? Pero sa matood, San Jose po siya. San Jose Romblon. Di ba guys? Remember? Nung Ray Bantang Sumbilon at San Jose Romblon. Eh, dating SB at Navas, Lulong ni Asison na sa Ibon. Blessed morning, man. Julius Nunez, mamasyal, gidgali, aga, ang magbadi ito kay, ano man inyong istorya, Sherman Abi, suspendido imaw, 90 days. Sa katagali, ara, biras kay na alas 5:55. Alas 7:55. Gota, ay, thank you, Ed. Julius Nunez, good morning kay Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless always, katunong Jet. Pakigreet sa akong pretty and lovable wife. It happy 71st birthday. Thank you gina kay Mrs. Taiko. Happy birthday gina kana Engineer Cesar Gomez Taiko, si mong wifi. Nga naga-birthday today, 71st birthday na, happy birthday. Kay Toto Eric Conner Kent, good morning Gid. Shout out IBC team here in Lambunaw. Kapin Gid sa panot kong operator ita pison kaga buyonan ko nga Love Aid. Diba? Grabe, una kagali sa Lambunaw, Toto Eric, ha? Sa IBC Moray, International Builders Corporation eh. Yan si Congressman Marquez. Aga SB Malay nag-aaksyon doon mga politiko sa problema power shortage. Iba ka to. Nag-inipos lang mga politiko. Hambay de Arbitory. Madam Bill Arsula, God bless Hong Kong. Jojo Panda sa Tinigaw. Kay Mr. Roland Darasgo, una sa Ipil Batan. Mayadta si Congressman Jess Marquez. Pasa tatay na ako nag-observation, nag-asenso sa district na. Sir Mario Torreya, Bibi Wing sa California. Kay Mr. Elberto Oreta, pamilya Oreta, una sa Naluok, Kalibo. Don Pobre, nag-inom ka siguro to legit it magamig. Asobrahan siguro sa birthday ni SB Rolly Iquina. Actual ang gininom ito Don Pobre sa birthday ni SB Nonoy Rolly. Mainit nga kwan. Mainit nga kalaman si Diyos. Mainit nga kalaman si Diyos. Wa may ako nagbuhay ito eh. Kaya Bugrong, Bogs Ignacio, good morning kid. Ano pa? Ma'am Ninya Bilarmino sa Katmon Altabas. Kay Jane Malihan Kimpo, good morning kid sa tanan. Okay, paring Lionel Balincia Vlogs. O nasa istansya, paring Lionel, good morning kid. Alas 8.37. Hatod kinyo Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. More power.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatasan. Komentaryo ng katotohanan. 5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: 54 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Mabuhay kagul nga nagahuat at perpikong tiyempo. Agud mag-umpisang mag-invest. Hindi mo kung kinangan at formal nga gambong. Ang iba pa nga mga bank account o kung milyones ka kwarta. Pero kinangan mo ang hay cellphone mo. May picture ng Gcash kang ginatawag Gstocks Philippines. Powered by AB Capital Securities, ang pagi ka ra maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange bisan may 500 pesos ka lang. Makarestro ka mismo sa Sugrit app. Ngani, hindi mo kinahanglan nga mag-download hindi ba pa nga mga broker app. Pagkatapos nga, ma-verify rong account mo o hindi mong i-refund rong trading wallet mo, direktahin sa Gcash wallet mo, walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mong mag-try mag-invest sa IPO, may IPO meter man sanda nga magapakita at real-time availability. Agpara sa mga bag-ugang sa pag-invest ag medyo nahadlok pa, mayroon sa nga starter pack ag mga educational guide niya pwede niyong tun-an. Pwede man ka mamangutana sa Pira Coach, ROI, Financial Assistant para sa mga tips parte sa pag-invest. Pero dumdumang arong pag-invest, hay may risgo. What garantiya nga mag-abo mo kwarta ngani mag-research anay ag siguruhon nga naintindihan mo rin mong nasudlan nga investment ag rin mong financial goals. Handa kaon nga pabunin mong kwarta pagi sa investment? I-open niya rong Gcash app. Itap rong stock sa Philippines ag mag-umbisa bisan maisot siyang investment. Mas maging madali rong pag-invest. Daw parihuang it nagapadaga ka it text. Alas 8:56.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Now, agto kita sa update sa politika. Pero bago ron. Oh, good morning, kid. Carly Tornia Santiago na sa Boracay. Si Makagwapo, nagpalit na daw siya. Hambat ani kwanda ha? Arby Torre ha? Si Don Pobre, human gali, roan ang account ko no. Ah, gali? Sigurado ka, Arby, nga si Don Pobre, ginman imaw? Babati kay Arnel Sokgang, una sa Mabilo Kalibo. Sa may Altamar, ngadlaw-adlaw ginagapamati. Good morning, thank you again kay Arnel Sokgang. Good morning and blessed Monday, Katanong Jet. Ang sa tanan nga listeners, it imong programa. Thank you, Gid. Kagawad Kap Mila, Inocencio Taiko, kaya Ernie Feliciano na sa EPL Mini Sound sa Kulabnog Palay. Good morning, Gid. Sir Ed Sabal, kay Ma'am Puri Sabal. God bless you always, man. Kanyong daywa. Ginagreet gina na rong tanan nga teachers ita Puis Elementary School sa Puis sa New Washington. Happy Teachers Day. My co-retired teacher, Sir Benedicto Chio, Ma'am Merlina Chio, Ma'am Violeta Morato, and Sir Tiri Lorenzo. Aning kay Ma'am Puri Sabal. Ito tama karon sa California.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning sa Pilipinas. Good PM muna sa Ontario, sa Canada. Kay dating SK Municipal President Ijo Bin Jaranas, agsa ng bilog ka pamilya. Good morning man, kagawad, dating SB Benjoy. Villanueva Prince, nga nag-monitor man. Good morning, paki-shout out si Ganda. Nga bagong riband, nakita ko gani. Ha? Sige ra, nag-uwag ko na sa El Barrios. Ano maro ginag-uwag na sa El Barrios, karay? Laboy! Ano laboy ginag-uwag ni Ana May o na sa El Barrios? Kasi sige ko nag-uwag na. Ag bagong riband, gali laboy. Ha? Bagong riband, gali laboy, imong manghod niya si Ana May.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning again sa bagong riban nga si Anami Igtanlok, si Bobby Clyde Pogi Orbista. Ago na kay Laboy Igtanlok sa Luis Barrios.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good day po, katodo. Sana naman bigyang prioridad. Dali na kita. Umpisahan tayo si Babaw. Magandang araw sa avid listener, avid followers mo, sa'yo, katulo sa kalibo. Makita ang progreso and kayusan sa isang barangay, bayan at probinsya kung ang basura sa highway, lubang kalsada, estero at ilog ay walang tambak na basura. Salamat sa pagbasa. Sana naman bigyang paridad ang epektibong pamumuno, implementasyon at karagdagang garbage truck sa mga barangay ng LGU Kalibo. Para makolekta ng tamang oras ang basura. Hindi kulang sa oras, hindi lito ang kalibunhon kung saan ba ang tamang dumping area na sealed at hindi nakakalat sa daan. Ano ba ang tamang schedule ng trash collection? Wabi na susunod doong schedule ng trash collection eh. Tapin ko na amat, hay ko na nung oras yung talaga pick up rato ng mga garbage collector. Ay, siyempre ko naman, di man tanan nga oras sa manami rong gawas at pamatsyagan. Sino ba talaga ang kolektor sa mga interior residents at highway sa Kalibo? Actually, doong ato ni munisipyo gidaron, except sa sila sir na area, nga rong nagakolekta yata sila sir na nga ra, hay barangay. Pero gina-pick up mat munisipyo ro iba. Dapat una sa mga national highway nga ron, Kilidit National Highway, Provincial Road, kapinya sa sentro at Kalibo, dapat aton gid nga local government unit.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
5: Kapin sa mga business establishment ay unang-una sa munsibyo gabayad it garbage pay. Kapin do mga negosyante so dapat do mag-pick up karon munsipyo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
5: O galing sa Andagaw nga ni, bisan nga ni, tanan dapat anad munsipyo, nagabulig yapon kolekta man nga ni, arong barangay. Ay hindi man kasarang doon ito ni munisipyo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hopefully na yung problema sa basura naton mayor masulbar hun. Pero matsa pumaltos nga ni yata, ha? Ruan na tong trip sa Tarlac. I don't know kung may chansang matigayon, ha? Ruan na tong trip sa Tarlac kung si na naghimo sa okay na inspection, sa sangka supplier ita makinarya para sa pag-aayos it basura. Pero daw, hindi lang ako sure kung madayon. Ha? Basta bundo nga pundo baga, bumalik sa bangko.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: O may nagapangutana kung sin kuno. Sin orong or sin dumbay bank repo kuno. It mga pick-up truck. Sin ba dong? May mga bank repo ka dong na nakita? Mga reposes ng mga kwan siguro? Ng mga truck? Mausoy galing kita.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Thank you, kid. Thank you. God bless, man. Thank you, kid, sa pamilya Marquez nga nag-monitor makaroon na sa Metro Manila. Now, balikan natin do. Harap pagali, may nabilin pa. Nalilagyan natin na ginyawan na wanan. Sinyon to kaina. Madam Chili Temporasa, thank you, kid. Happy monitoring sa Thailand. Kaya Ma'am Marita Silvestre Almero, good morning, kid. Ampo Dinje, Attorney Inje Reyes, good morning pod. Kay Randiran Santisas, happy monitoring man. Sigurado ako dun, mga politiko anang ginatira kung bukon nagakahawag ginabas na. Matsamay aki giti mo kay makagwapo or kay dun pobre Toto Arbiture. May aki giti mo kay Kwan. Sa akin, kiti mo kay makagwapo, kay doon pobre.
4: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
5: Nabalikan natin doon pagbisita na naman. After ita, mabuhay-buhay man, bukonyak din noong Minggo, bukonyak inadlaw ko ni Binungan, nga wala natin makita sa aklan. Si Oswag Ilonggo, Congressman Jojo Ang, ay public knowledge man nga suspendido imaw it 90 days. Butang bagon nga makabalik pa sa House of Representatives si Kong Jojo Ang December pa. Bukod gani kung ginapangatubang nga kaso, ita representante Oswag Ilonggo sa Sandigang Bayan. So, mabuhay-buhay man. Bisan gani rong medical mission sa New Washington it Oswag Ilonggo, wa man gani igto. Si Congressman Jojo Ang anak ni Janet Oswag Ilonggo. Sa Altabas, wa man mo igto. Mabo nga mga okasyon niya sa aklan niya, wa naton makita ang representante ita Oswag Ilonggo. Ang kadungan man nga ni, pagtahaw ita pagbisita sa aklan ni Congressman Jojo Ang, dugulpi man nga pagkadunga sa aklan, it mabuhay-buhay man nga mga dinomingo bugan gid ngani ni dating congressman Ted Nonong Haresco. Ko nagtaliwan nga week may LMP assembly nga gin panigayon sa Clark sa Subic sa Pampanga. Ang natural dahil assembly yato it mga alkalde igto roaton nga mga mayor ag tanan nga mga mayor sa bilog nga Pilipinas.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ag may naguwa banwa. May naguwa nga picture. Nagapta rayang picture. Dayang picture kuno sa Subic Konora. Pero sa akon nga pag-intindi, ang pagkakita at lugar ay pamilyar ka kung nung lugar. Hay matsabukon it sa Subic. Dayang meeting mga kasimanwa. Daw matsasakwan tara eh. Matsaigto tara sa Manila Peninsula. Ito kita, Manila Penday. Dali nga, i-check out oman ha. Manila Peninsula ray. Sa itsura po ang it hotel, Manila Peninsula gid. Again, confirm tangani kung nasa Subic da or sa Manila Peninsula. aga na confirm naton nga igtugid man gali sa Manila Peninsula. Sen ka na. Ag igto nga ni sa meeting, hara, ro mga present sa meeting. Dahil nga rahay kadugan da ha, ita meeting man mga kasimanwa, ngagin paligayon, ita League of Municipalities. Dali lang. Nawala eh. Where ka na? Kara sa pihak. Kariyata sa pihak to eh. Sin yun to? Wait lang ha. Ara. Hara! Dr. Balsokro, Manila Peninsula ra. Ano ang design si Babaw? Anong kisameo eh. Manilang Peninsula gid eh. Agmay labi si Babaw eh. Sa printe nga nakasinyas ita Daiwa ka 1. Hintuturo eh. Daiwa ka Hintuturo. Congressman Jojo Ang. Nakasuit. Iping naro ka namiton gid anang hibayag. Nga nagalingilingi gid. Mayor Joris Socro. Iping ni Mayor Socro, si Mayor Tim Brian Chudosio. Iping na naka-t-shirt it puti, nga nagasinya si Akwan. Hindi Akwan. Daiwa manggali kawan. Batan Mayor Rodel Ramos. Sa pihak, nakasinya sa manitad Daiwang kawan. Sino rin nga sa printing ng babae? Daman sa si Attorney Tiffany yata ray. Si Attorney Tiffany ray. Arong abogada ita Uswag Ilonggo. Iping na ganagasinyas man. Nakakago pa. Manami man ang hibayag. Naka long sleeve. Dating Congressman Ted Harisco. Iping ni Congressman Ted Harisco. Nga nagalingling-linglinggid. Nagasinyas man. Ita double one. Tibiyog ko na yung maura. Tao kung tibiyog yung banda. Altabas Mayor Boldo Gripol. Iping na. Do manami man doon ang hibayag. Numan siya Mayor Ogie Nero. Anong sa likod niya ra? E na nga, tanong ko't mayad. Kalbo eh. Hindi ko pamilyar ka na rin. Ang daywa nga rin nag-iping kung sino ra. Di man na mayor eh. Di, parang di man taga-aklan niya na. Hindi ako pamilyar sa nang may tsura eh. Parang hindi naman mga politiko rin ang daywa nga rin. So, i-set aside na lang rin daywa nga rin. Do yun! Huwag ko makita rin tsura ito ni Mayor Alan Naguhoy ita Borwanga. Huwag ko man makita rin itsura ito ni Nabas Mayor James ang Binueva Sulanoy. Huwag man nga ni ito rin tsura ni ang permigid niya ang ani, permira nga kwan. Kung sinsanday akong Ted at kong Jojo, permigan ni ito ra. Pero huwag ko makita si Vice Mayor Gary Puentes, huwag ko man makita si Mayor Jane Puentes. Agbas, gid na kon wa makita. Ito ako nga nausay-usay ng itsura. Mayor Simonet Peralta Francisco.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Agro akon nga nanutahan. Nga ba't sa wow, tahagos na ako nakikita sa mga maurang okasyon si Mayor James Solanoy ag si Mayor Alan Daguhoy. Si Mayor Simonet, kunamat, nakikita ko pa. Kano nga to, simpre sa New Washington, igturo nga Michael Vision. Pero sa matuod diyang, ako tabihira ko natang nakikita makaron. Si Mayor James, ag si Mayor Alan Daguhoy, nga nag-iiba kay Kong Ted. Mostly ta, nga nakikita ko, nga mga mayor nga, pirmi kay bahat, ag mga mayor nga allied ni Kong Ted, ag Kong Jojo, iya sa First District. Siguro epektora. It ginasugid niya pagkandidato ni Kong Ted ya sa First District. That's why nga rong mga mayor nga kalyado na sa Second District ay nag-aamat-amat yun it bahaw. Nag-aamat-amat bahaw. Aton bag sa pinang adlaw, may atong bation nga iba. Hindi man aton matago sa publiko. Nga rong daywang mayor, tatlong mayor nga ra. Nga hindi ako sa aton makita. Hey, mga tibyog man. Even Mayor Ogenero, tibyog. Dating tibyog man yan ni Sandara.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ang natural, sa bilog sa ginistoryahan nito, inigid maduga, politika. Bakod politiko na gamiting, natural yung ginistoryahan, politika.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: So after ka to, Banwa, last week to ha, bagong anik, mabuhay man niya mga dinumingor, binuwan gid nga wa makabalik sa Aklan reng daywa ag makaroon aga tandem nga Congressman Joang aga former Congressman Tedarisco. Pero nakibot ako kung nagtaliwan nga adlaw. Adlaw it Biyernes. Nakabaton ako't information. Samtang manamin akong katugugon sa kagabihon nga mainit, nagagting ro ako nga cellphone, tumunog rong anang binsahe iya sa Aklan si Kong Ted Harisco. Ah, gali. So nagpagana kita itatong nga drone nga ginapapahuway taman kunta. Pumangupad sa Dumatad. Confirm nga may meeting man nga natabo sa Dumatad tangalan. Eksakto ra ko nga nasagap nga information. Dating SB Buenjoy Villanueva Friends nga maigidto ka man yata sa meeting.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ako adlaw nga Sabado. Ay siyempre, iyaw nagkatog, nag-overnight iya sa natangalan si Kong Ted Harisco eh. Congressman James Joang. Niya imo sa kalibo gali. Ito yun yung adlaw man. Nga naghalinpas sa Metro Manila. Ko Sabado. Sabado, bago ginagagnat kaya daw ka to. Nobo, sipon. Ikit pa batsyag eh. Ugaling ay bukod gani nga nagapangangaygid. Ha? Si Mayor William sa blessing itanang bagong bagay. So, gintray tagid niya makabot. Ha? Gintray tagid niya makabot. Pero, samtang nagapupahuway ako, lumagting yung manbanwa. Lumagting yung ang cellphone. Si Kong Ted, iya makaroon sa Libakaw. Na, lumagting eh. Sa Libakaw. Nagpangupad kita drone sa Banwat Libakaw, Doc Andre Balsocro. Ag-confirm, ha? Confirm! Dahil nakita ito sa printed bagay. Nakita sa printed bagay. Dayang sagakyan nga may tatak former Kong Tito Ted Harisco, the best sa serbisyo. Kita nyo ron? Karagid, ha? Magapit sa may estatwa ni Andres Bonifacio. Magapit sa Libakaw Sport Complex. Karagid sa may kanto. May sayakyan niya nga nagpundo nga may tatak former Congressman Tito Ted Harisco, the best sa serbisyo. Sakay si Congressman Ana Itakan Ted Harisco. Ag sa printe, ano bang sa akin itong marang Hilux? Hilux nga itom. Pick up. Nga, doon nagatindog sa guwa. Sino ba rabi? Sino rin nga nagapindot-pindot cellphone nga ra? Nga nagasusandig sa Hilux nga ra? Nga nakashort at nakablot t-shirt. Grabe ako nga drone ha. Aray, nasagap. Wait, ako nga drone eh. So, confirm ha? Confirm nga. Igto sa Libakaw. So, nagagto ko sa residensya siyempre ni former Mayor William. Ay, nakahambag ako nga. Sige, Makon. Magtugid ako. Then, nagkakangay kagid. May minsahe, may tawag pa. So, ginagtunan naton. Siyempre, close man katunong pamilya na chika nga rin. Good morning, gid. Maninoy. Former Mayor William na chika aga SB member William Lechica Jr. Nagpabati na makaroon sanda. Nagpabati, may nga ni si John Paul Hinitag, si dating Mayor Emerson. Hail, igto man. si Mayor Emerson sa residensya ni dating Mayor Villa. Now, so nag-agtaw kay ito ay dohambay alas 4 dapat igtugin ako. So nag-abot ako mga alas 5 Jess. Paabot kay ito abong tawo sa suod. May misa sa surit na panimagay ni dating Mayor William. Si Father Malakas, kunang wagsaga, rong nagamisa. Sa guwa, banwa, may nagahilirang ang mga nakapungko. Or iba, pamilyar ka kon, mga leader sa mga barangay. Aga, o mga kapamilya ni it mga lachika, ito man. Tapos, sa kwangiday, sa entrance gate, pagsuod mo gilit gate, ita kumpulit mga lachika, may mga lamisa nga nakahilira. Bye. Igto pag-abot ko, nagapungko si dating Mayor Itmakato Munmun Ligaspi. Iping na nga nagapungko nga nagatalikod Attorney Axel Gonzales nga nagkandidato ISPE. Aganang katubang former mayor man ag makandidato't mayor makaroon nga 2020 election sa Makato, Ramon John Ligaspi Jr.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Aguna si SBJR. So, nagsubuhang kakon si SBJR. Agkamit aron nag-istorya ito sa guwa. Ha? Mabuhay ang mga istorya na iwan ni Kwan. SB member William Lachiga Jr. Siguro after mga 15 minutos or 20 minutos ngayon nagawa istorya kami ni SBJR. Umabot dong pamilyar nga sagakyan. Pamilyar siyempre. E dayro gina sinakyan perme. Dong service ni Congressman James Chojoang. Ay una gina ko magapit. Gapit gina ko sa entrance at gate. So ako gina una. Rosumubuhan ka na una si SB William Jr. Nag-istorya kami. Istorya kami sa printe kong gate o sa sugod yun gate, hindi sa printe, sugod yun gate gate. It compared mga lachika. Tinawag si former Mayor William. So nagwa si Mayor William, nagsugod kami sa sugod it bagong kanamitong bagay ni former Mayor William. Ag siyempre may pagkaon itong dingdong, ababong handa. Ang nag-inabo nga nag-inabo ro mga bisita. Nag-inabo nga nag-inabo ro mga bisita. So, ito sa sugod abi, ay ito man abi, paabot ko, kay bahan sa lamisa nga nagapungko ni Mayor John Ligaspi, hay dating mayor man aton sa Kalibo, guys, bumember makaroon. Emerson Lachiga Jr. Andun po siya. Andun po. Sandagi ka istorya nga daywan ni dating Mayor John Ligaspi. So, nagsugod ito sa sugurit bagay. Nagsiparar tao kanday. Ito sana sa mahabang lamisa. Presidential table eh. Mayor John, Attorney Axel, si Mayor, ex-Mayor Munmun, dating Mayor William, Kong Jojo Ang, roan ng mga staff, igto sa presidential table. Ako tayat ako sa kilid. Ang kaistorya to, mga taga-estansya, sanay Mary Eden Adok, galit, ako kaistorya. Tagpirmi na kapalit at minsahe ya doon mo. Ha? Sanay Mary Eden Adok, ako kaistorya. Ito tako sa kilid. Tapos ikaw ni Congressman Jojo Ang, nagtindog, umagtuman kakon. Ag nag-istorya-istorya kami. Tingin pa ko tana ko, imaw. Kung ano gondong sitwasyon. Madayon, gidbaga, si Congressman Ted Harisco. Ano ba, Congressman? Madayon, gid, makon si Kwanay. Madayon, gid, si Kong Ted Harisco.

0: siyempre, nagtawa si Kong Ted eh. Daw, kung kaisa ko nang makon mamakita sa aklan, kung wa ka wa, kung wala ka, daw, wa man siya digakanto halos, bihira lang. Ate, makandidato siya. Kung hindi gidman, si Tito Ted, halimbawa lang, ha? May second option kita. Ano wrong second option? Pwede, yung si Mayor Joe Rosocro, makandidatuhon ta congressman. Eh, hindi man ako na mag-ukaroon, siyempre. Ilang beses yun kita nakabati, ha? Halin pa ko 2024 patangani. Diba, 2024? Matunog ga matunog yun, nagkakandidato sa pagka-congressman si Joe Rosocro kontra Kong Jess Marquez. Nga wa madayon banwa. Tag dahil wanda dayon. Ha? Mga kasimanwa, si Rodel Ramos dog umingkwentro kay Kong Jess Marquez. Aga abo un karon na kasayod kon hamanit wa nagapadayon si Bersocor sa pagkandidato, di ba? Toto Joyne, Nebsmack, Nunoy Rone, sayod ka mo kon hamanit wa na dayon, ha? Wa magpadayon si Bersocor sa pagkandidato sa pagkakongresman. Kon may mga tao na nakasayod karon, kamo rong pila sa mga tao na nakasayod kon hamanit wa na tabo rong pagkandidato ni Bersocor sa first district bilang congressman. Sayod ako nga kamo nakasayod karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So, ano ang option? Oh, di pwede man si Kuan, Mayor Sucro, makadidohon ta congressman. Kung hindi gid man, halimbawa man lang, halimbawa. Ang ipa-mayor ta sa Kalibo, pa, ari ho ah. Eh, siyempre, eh, tatlong kami nag-istorya eh. Ha? Nagpagapit ka mon si dating Mayor William. So tatlon kami nag-istorya ni Mayor William. Agni kong Jojo ang ari ang aton mayor sa Kalibo. Mayor William. Hindi lang anay subong. Ha? Kung what changes? Ra ka lang anay. Ma-speak kita. So, kung madayon, ha? Madayon gilman abi. Si Kong Ted Haresco. Sa pagka-congressman sa first district, ayang ba ni Kong Jojoang, madayon eh. Ang second option, Joe Rosocro. Huwag di madayon si Kong Ted, pero madayon ko no. Si Mayor William La Chica, makandidato ko no sangguniang pananawigan. In preparation sa 2031 para sa pagka-mayor sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di ba masadya? Ano pa? Dali lang. Alas 9.25. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Tapos ko na dong. Nabasa ko na dong. Ha? Natapos ko na dong. Akong obligasyon sa imo dong.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa Senet Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: More power!

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran.

0: rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, wa ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihubig mo man abiro imo sikreto ka kon?
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500,
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
10: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Tatay?
16: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. May nagtawag baguang dong. Matsabukon tamanat sa Manila pin doon katulong jet. Ah, matsaya tama na sa amon dun. Yaman ako makaroon sa Makati Pen. Matsaya tama na ron sa Makati Pen. Oh? Eh, kung sa Makati Pen, Makati Pen man ah. Kung Manila Pen, Manila Pen man. Pareho man yapon, may pen man sa punta, di ba, Dukban?
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
3: Ay, kugang eh, kugang. Ako sa Bado gali, ara pa. Kugang eh. Kung sa Bado bago nag-agto sa blessing at bagay ni Mayor William. Bukon galit Junior si Mayor Emerson. Good morning, Gida, Mama Merna. Former Mayor, aga, Makor SB member, Emerson La Chica. Engineer Emerson La Chica, hindi Junior. Now, kugang eh, kugang. Bago galit nag-agto ito sa blessing si Congressman Jojo Ang, ay may nagtawag yung Juan, nga taga Libas. Si Congressman Jojo Ang nagbisita sa Camp Libas. Di ba may project mo, tatlo ang project ito sa Camp Libas. Ito sa 82nd IB Bantaylaya. Informasyon na kaya Colonel Salvador. So anang ginbisita ito dahil nga matsa mapunduhan gid wa nang informasyon ang tatlo ka mga proyekto ito sa Camp Libas ba nga. So naghapit anay sa Camp Libas bago dumiretso sa blessing it bagay ni dating Mayor William bago umupad pabalik sa Metro Manila.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Now, ikto sa Dumatad. Sino-sino mga tao sa Dumatad? Sino-sino nga mga kapitan nag-mayor do ikto sa Dumatad? May missing na naman yung mayor. Pero bago rin dali lang gina. Nigujit, buenos dias. Late comers na naman. Okay lang. Have a nice day. Shout out kay Woodsticker. Good morning man kay George Makabinta. God bless sa clan nuna sa numan siya. Wako nuna ila ro mga kapitan it ariba numan siya. Was ka nyo rin nga ariba numan siya sa plaza. Kung waka mo na ila ariba numan siya, bailuhan tat jump numan siya. Jump numan siya dong, bailuhan na ton. Imbis ariba, jump numan siya. Akong sa Tagalog, dong jump, talon. Talon numan siya. Kung sa Ilonggo, ano? Jump. Tumbo. Tumbo ka. Magtumbo ka. Jump. Ha? Talon. Tumbo. Oh. Bailin nyo. Ibang aga lang. Waka mo nila sa ariba naman siya. Okay. There is no long time friend in politics, Migo. Walang forever dyan. Tama, Tres Hermanos. Masabat mo ro. Awa, paano mo katawag eh? Ito naman, manawag ron, Arbitore. Good morning from Ma'am Bargeline Magsipok Placido. Aga shout out na sa FR Aklan. God bless. Thank you, kid. Kay Jan Vincent Trimicho Magdael. Good morning, man. Auntie Celia, buenas dias. Happy, happy birthday, kid. Huwaton ko lang iya sa terminal at libaka o rin ginapadaga mo, ha? Sa imo nga birthday. Iya ko lang tabuon, Auntie Celia. Good morning man na sa Panali, Tatay Pedro Navarra. Pirmigi na kapamati ko, no? Aga, ginagreet na at bilite na for birthday. Doon ang pamangkin nga si Machin Infante. Ita, humarap banga. God bless. Sakto ba? Humarap, no? Humarap banga. Haman, ikaw ang in-invite. Ati, doon doon pangotang din ako na masabat. Pero dapat ko tanong natin karon arbitore, eh. Si dating Mayor William, haman ako at ginimbita na. Ga, ayo, dawa matimposible sa naghahangad RJ Irpidad Francisco. Kung naghahangad pa nga magservisyo sa banwa si Mayor William, wa mat magain karon. Ah, pero politika bukas sa tanan niya interesado. Ah, ang politika po, ay bukas sa lahat ng gustong kumandidato at gusto daw nga magserbisyo. Kay Jipoy Quintana Blan, med nga agahon man, ginagreet na ako noit. Happiest birthday, Ramong SB Jocel Bautista at New Washington. Oh, happy birthday, Gid. SB member Jocel Bautista at New Washington. More birthdays to come. From Jipoy Quintana Ablan, ni Geraldine Sabali Aridistan, good morning, Gid. Kay Exalteo Salterin Show, good morning. Una sa Bita, Kayang Juan. Nung Rigiri Bukan sa Mubo, happy monitoring man. Dali lang, Gid, ha? Sin yun. Mas masaya, Gid, ayon. Ngani, ha? Naga problema pa si kong Lolo Joven. Safety kun. Safety kunta. Kunta. Safety kunta. Ay, pen, di sara pen. Basta may pen ah. Kung Makati pen, Makati pen man. Kung Manila pen, Manila pen man. Ha? Basta importante, may pen. Ha? May pupintahan mga kita.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Tayang kita. Sinyo to kaina. Okay, sige. Balik kita sa dumatad. Aga, balik kita sa iba pang inistoryahan na mo ni Kong Jojo Ang. O galing, ayang-ayang nabi oras naton. Alas 9.42 na. So, inaga, ronga ng kasugpon. Bitin-bitin ulit sa kiri. Buwas naman ah, ang karugtong banwa. Buwas natin babalikan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Ang sinusinor mga kapitan nga ito sa dumatad kung nagtaliwan nga Biyernes. Actually, matsa mabuhay-buhay man nga naiinadlaw nga magatinir sa aklan si Kong Ted Arisco. Asa makaroon, ya panganin mo sa aklan eh. Oh, good morning kay Danica Ang. Again, shout out ko na kay Inarong EPL Mini Sound Danica Ang. Ah. Rodugang update banwa development. Kung mga insidente-aksidente na kinatabo sa aton nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras, bantayan siya ba naman nga mga news and public affairs program. So inaga, sugpunan taro na kay Erwin Tejada. Good morning, Gid. Kuno kay Darwin Tejada. Ita Agbalugo Makato. Sityo Ilaya. Ag kay Kuya Erwin Tejada. Ag Kuya Darwin. Ag Erwin from Erwin Tejada. Oh, what problema, Toto Arbitore. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Sangalan kong bilog ka por sa Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit yagahon, it lures. October 5 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin, hilway ka!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, ang todo komentaryo dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
6: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
6: system
7: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
6: Amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbo katoy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
7: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duha amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
6: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na dito sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga Kung medyo alabuton ka,
7: boringot
6: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
7: In short, sir boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
7: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, sir boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
7: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
6: Correct.
7: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
6: None.
7: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-aserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
7: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginihimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
7: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
6: Oy,
7: piki ina,
6: piki na,
7: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From ano ni from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no, sige yun lang nilang pag tumaras ang DTX 500 may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nilaylay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
5: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay

Dati, hay, ako nga problema, hay. Hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pasasalamat ni Nanay
2: from Mindoro.
3: Minaslawan ay Aguilar, Mindoro. Ay 6-8 po ako. Salamat po ako at naano ko na ang nakakalala na sa ating nararamdaman. Ako po ay sabi pa ako ay puppy liver. Gold heart ako. Tapos ako ay mayroon sa matres, infection. Tapos ang aking kidney ay mayroon po akong maliit na bato.
2: Opo, ano po nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
3: Ay, ito po, nawala na. Naging po ang ating pag-ihig. Regular na. Ang akin pong, yung laging parang binadakanan ako ng ulan. Hindi ako makahima. Nawala na rin po. So, ay, salamat po. At mayroon kanyang ganyang rice coffee.
1: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for
4: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kadabog taon natin magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component isang extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da, gagaras. Andin ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
7: kulong?
8: Eh.
7: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
7: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling GTX 500 Sir Boy
7: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni si Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like GTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka GTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasi
9: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, so, mga 40% na lang release mo sa collagen.
7: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina, antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko, Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
7: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
7: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
7: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
7: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang kala niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
7: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
7: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
7: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imong stomach, ang imong chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imong chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
7: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better.

0: nude sa iyo, lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
2: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nambulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, daw mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang

0: skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mm-hmm. mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugaliyon, mag gatawag, mag deodorant, mag kung deodorant ang sloyahan, mag dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petya 5 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Riputat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, dalawang lalaki arestado sa drug bypass operation sa Ibahay. Dalawang sachet ng marijuana na samsam.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, dahil sa maingay na tambutso, dalawang sakay ng motorsiklo binugbog.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At sa iba pang headline, Congressman Jess Marquez, ikiniit ang transparency at konkretong solusyon kaugnay sa power outages sa Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Diocese of Calibo, tutol sa operasyon ng kasino sa isla ng Boracay.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang national, JV Ejercito. Itinutulak ang 2,000 pesos na pensyon para sa mga indigent senior citizens.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, niya 6 sa mahigpit na binabantayan ng epekto ng El Nino sa agrikultura.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At desisyon sa impeachment case ni VP Zara, posibleng ilabas sa Nobyembre. Ayon kay SB Gatchalian.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, Erwin Tulfo, hinimok ang gobyerno na maglaan ng pondo para sa Super El Nino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, mga high school students sa France nagprotesta laban sa kakulangan sa mga guro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, US Marine arestado sa pagpataya sa isang babae sa Japan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports, POC kontento sa performance ng Pilipinas sa Asian Games.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, SB19, kumanta ng opisyal na theme song ng ASEAN 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, diesel posibleng bumaba, gasolina at kerosene tataas sa Martes.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news, pagbebenta ng organs ng tao, pinaiiwasan ng DOH.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:30 in webinar, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang drug bypass operation sa poblasyon Ibahay noong Linggo ng gabi. Ang mga suspek ay edad 19 anyos at 20 anyos. Nagkapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa Ibahay PNP, nabilhan na ang naturang 20 anyos ng isang sachet ng suspected dried marijuana leaves na nakabalot sa papel, habang sa pag-body search, nakuha pa mula sa kanya ang dagdag pang isang sachet. Samantala, na-recover naman sa nasabing 19 anyos ang 1,200 pesos na ginamit bilang drug bypass money. Mariin namang itinanggi ng dalawang suspek ang pagbebenta ng illegal na droga. Ngunit ayon sa mga otoridad, ay matagal na rin umanong minomonitor ang isa sa mga nadakip bago ito nahuli. Mahaharap ang dalawang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Samantala, binugbog ng 5 individual ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo dahil umano sa maingay na tambutso sa barangay Silakat Nuno o kasabayan ng Lazo madaling araw nitong linggo. Ang mga biktima ay edad 33 sa 37 anyos na parehong residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexre La Tortuya, OIC ng Lazo Municipal Police Station, pabalik-balik umano sa lugar kung gabi ang 2 biktima. Sakay na ng kanilang maingay na motorsiklo na posible umanong nagdulot ng komosyon. Agad na dinala ng MDRMO Lazo sa ospital ang 2 para sa pagpapagamot at kalaunan ay na-refer naman sa outpatient department. Samantala, na-identify na ng Lazo PNP ang 5 individual na sangkot sa insidente at in-refer ang kaso sa barangay justice system para sa kaukulang disposition.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lugar, iginiit naman ni Aklan 1st District Representative Congressman Jess Marquez ang transparency at konkretong solusyon kaugnay ng paulit-ulit na power outages sa Visayas. Ito ang naging panawagan ni Congressman Marquez sa joint public hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development and Legislative Franchises na ginanap sa Bacolod City. Ayon kay Marquez, hindi lamang dapat pagtuunan ng pansin kung sapat ang nalilikhang kuryente. Kailangan din aniyang malaman kung naihahatid ba ang sapat na supply ng kuryente sa mga komunidad at kung nakukuha na mga consumer ang reserve and transmission capacity na kanilang binabayaran. Saad pa ng kongresista na dapat matukoy ang mga partikular na proyekto, kinakailangang gastos at timeline upang magkaroon ng malinaw at konkretong hakbang sa pagtugon sa paulit-ulit na power outages sa rehiyon.
0: Todo balita.
2: Mariin namang tinututulan ng Diocese of Calibo ang pagbubukas at operasyon ng isang casino sa East

0: banyo, ng pagtaas ng presyo ng pagkain at pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 6.87 billion pesos ang nailatag na pinsala o naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura na nakakaapekto sa 223,240 na magsasaka hanggang September 26. Samantala, nagbabalang pag-asa na maaring tumindi ang kasalukuyang El Nino sa very strong na antas at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027 na maaaring magdulot ng dry spell sa tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lugar.
1: National. Samantala, posible namang ilabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kalagitnaan hanggang katapusan ng buwan ng Nobyembre. Ayon ito kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, tinatayang kailangan pa ng 30 to 45 days upang matapos ang paglilitis at makapaglabas ng hatol. Bagamat maaari pa itong magbago, depende sa mga susunod na hearing at sa mga testigong ihaharap. Sa kasalukuyan, tinatalakay ng prosecution ang Article 2 o mga alegasyon kaugnay ng unexplained wealth. Inaasahan ni Gatchalian na matatapos ang presentasyon ng prosecution sa naturang artikulo ngayong linggo o sa susunod bago lumipat sa Article 4. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na hindi pa tiyak ang petsa ng paglabas ng desisyon dahil maaari pa ring magbago ang schedule ng paglilitis.
0: National. Sa iba pang balita, halos 244 na dayuhan, karamihan ay mga Chinese national ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad laban sa umano'y illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO activities sa CI at Alicia Zamboanga Zibugaya. Ayon kay Bureau or ayon sa Bureau of Immigration, 130 na dayuhan ang nahuli sa CI at habang 131 naman ang naaresto sa Alicia. Nakumpiska rin sa operasyon ang tinatayang 3,000 mobile phones, 78 computer monitor, mga laptop at SIM card na pinaniniwala ang ginagamit sa illegal na online operations. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa posibleng paglabag sa immigration laws, illegal na operasyon ng POGO at human trafficking.
1: National. Sa iba pang balitang national, tinatayang 9.2 million pesos na halaga ng Peking pampalasa o seasoning ang nasamsam sa dalawang magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa General Santos City at Bulacan. Apat na sospek ang naaresto sa mga operasyon. Dalawa rito ang unang nahuli sa bypass operation sa isang apartment sa Barangay San Isidro, General Santos City. Isang Chinese national at isang Pilipino umano ang nahuling may hawak at kontrol sa pagbebenta ng Peking seasoning. Nakumpiska sa kanila ang 197 na kahon ng counterfeit na produkto na nagkakalaga ng 450,000 pesos. Samantala, sa parehong araw, sinalakay naman ng mga otoridad, katuwang ang Food and Drug Administration or FDA, ang isang warehouse sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan.
0: National. Inirekomenda naman ng House Budget Amendments and Review Subcommittee ang 116.32 billion na pesos na dagdag pondo sa panukalang 2027 national budget. Ayon ito kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Sonsinga. Kabilang sa mga programang inirekomendahan ng dagdag pondo, ang School Safety and Security, Academic Recovery and Accessible Learning o aral, Fuel Subsidy, Service Contracting, NCR Busway Project, at Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. Kasama rin dito ang dagdag na pondo para sa AIX, MyFIP at Tupada. Ayon kay Swansing, inilipat ang mga pondong hindi nagagamit mula pa noong 2024 sa mga programang higit na nangangailangan. Sa naturang amendments, 98.86 billion pesos ang binigyang pansin ng People's Budget Coalition, kabilang ang 10 billion pesos para sa Farmers and Fisher Folk Assistance, 28.3 billion pesos para sa MAIFIP at 25.8 billion pesos para sa AIX at 5 billion pesos naman para sa Tupad.
1: Todo National. Alas 11:52 na.

0: dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo international.
0: Nagprotesta ang ilang high school students sa France dahil sa umano'y kakulangan ng mga guro at pagsisikip sa mga silid-aralan. Ngayon man, nauwi sa kaguluhan ng ilang protesta matapos magkaroon ng pagsusunog at pakikipagsagupaan sa mga pulis. Umabot sa 625 katao, karamihan ay mga kabataan ang dinakip ng mga otoridad. Ang French Interior Minister Laurent Nunez, nasa 83 na mga police officers ang nasugatan sa mga insidente. May ilang estudyante at guro rin umanong nasaktan. Isang estudyante rin ang naiulat na naputulan ng kamay matapos sumabog ang fireworks na kanyang sinindihan. Samantala, kumalat sa social media ang video ng dalawang guro na umano'y inatake ng mga estudyante na dismayado sa kondisyon ng kanilang mga paaralan. Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente at ang mga dahilan sa likod ng mga kaguluhan.
1: Todo international.
2: Sa iba pang detalye balitang international, arestado ang isang 20-anyos na U.S. Marina dahil sa umano'y pagpatay sa isang babae sa Naha City, Okinawa, Japan. Kinilala ang suspect na si Devin Jacob Baliarda na nakatalaga sa U.S. Marine Corps Air Station na Fontana, habang ang biktima ay si Yagi Ana, 39 anyos. Ayon kay Japanese Defense Minister Shinjiro Kaizomi, natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang hotel sa Naha City. Tiniyak naman ng U.S. Marine Corps na nakikipagtulungan ito sa mga otoridad ng Japan sa investigasyon. May ilang base militar ang Estados Unidos sa Okinawa, kung saan nakatalaga ang libo-libong mga sundalo na Amerikano.
1: Todo international.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Kontento ang Philippine Olympic Committee o POC sa naging performance ng mga atletang Pilipino sa katatapos na 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, sa kabila ng hindi paglagpas sa target ng gintong medalya. Ayon kay POC President Abraham Bumble Tolentino, napantayan ng bansa ang 4 na gold medals na nakuha sa nakaraang Asian Games. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 9 na silver medals, 18 bronze medals na mas mataas kumpara sa 2 silver at 18 bronze medals noong 2023 sa Hangzhou Asian Games. Dahil dito, tututukan ng POC ang paghahanda para sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng pagpapaigting ng ensayo at pagkuha ng mga dayuhang coach upang mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Pilipino.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz o balitang artista, inilabas standard part ng Department of Tourism ang opisyal na theme song ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion at kinanta ito ng P-pop group na SB19. Nilikha ang kanta ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antiporda at Louis Ocampo. Noong Hulyo, itinlaga rin ng DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassadors. Nakatakdang idaw sa Pilipinas ang 49th ASEAN Summit mula November 16 hanggang 18, 2026.
1: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita.
0: Posibleng bumaba ng 1 peso hanggang 1.50 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang tataas naman ng 1.50 pesos hanggang 2 pesos kada litro ang gasolina at kerosene sa Oktubre 6. Batay sa paunang pagtataya ng Department of Energy or DOE, inaasahang magkakaroon ng magkakaibang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
1: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na hindi ipagbili ang mga organ ng tao at dapat dumaan sa tamang proseso ang organ donation at transplantation. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Albert Domingo, mahalaga ang Philippine Network of for Organ Sharing na patas at etikal na pamamahagi ng mga organ para sa mga nangangailangan nito. Tinimok din ni Domingo ang publiko naiwasan ang pagbibiro o tungkol sa pagbebenta ng kidney kapalit ng mga gadget dahil seryosong usapin ng organ donation. Kasunod ito ng paalala ng National Kidney and Transplant Institute noong nakaraang buwan na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa pagbebenta ng kidney, lalo na sa social media.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng 4 Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 81 days na lang at Pasko na. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Billionaire Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ito alas 9.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid. Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Todo Aksyon.

aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo.

0: Para sa Tradlaw, Banwa, Itakalibo, may Tradlaw, Provincia Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililibas, sa pagpagayag, ita programang Todo Action. Magkaroon katlaw kita, ita Lunes, Pitsa, 5 na kita, Banwa, sa buwan, ita Oktobre, Dagon, 2020, Tiizais. Oras na Banwa, roga kapag habi-habi, aga pag palamyaw, ita may dikarang hapon, nagmay kapag pamati, sa itong mga suki, gatag kapag mati. Sa kabilugan nga Banwa, Takalibo, kabugusan nga Provincia Taclan, sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad. Makarok na edisyon ita ato nga pagililibar, o akong kikinyo Banwa, ang nga pag-welcome, pag-panamyaw ita, maaydayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta? Sa ato nga mga suki, nga mga taga pagamati, kapigit sa mga nagkatutok, makarok na nga mga panyempo. Nakabay na, naging okay Banwa, o ato nga Adlaw ita Lunes, na mga katodo, sa rekara nga imbukada nga Adlaw ita Lunes, na sa rekara nga simana, na itabuan kira ita Oktobre 2020. Sa ito nga mga negosyante sa bayang kira kong Kalibo Public Market, kamanaman sa bayang kira kong Kalibo Shopping Center, sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero-bulantero Banwa nga nakatutok na magkaroon kira nga Udro Adlaw. Kamusta? Doon ato nga sang maga, itry kira nga Adlaw ita Lunes, sa ato nga mga katodo, kapigit sa managa po pamati magkaroon kira nga hapon. Nakailabas na kita, no? Kapigit sa ato nga mga negosyante. Okay, magkaroon ka nagabaga pa niyan po. Rato niya pila ka ba negosyante. Naga po pa huwag, magkaroon ka nagabaga pa oraso. Nung iba, naga pa tulaw-tulaw kay bago tapos ka na ita ilabas. Na maka doon na pilok ita makadali. Na kay doon na naman ka naga mahapon, maging masako na naman. Kapigid daw sa ato nga tagsa ka baga merkado publiko sa bilog na ito nga probinsya Itaclan.
1: Pagana sa baranghalian.
0: Sa ito malang mga tricycle drivers, sa van at jeepney drivers. Ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila kabaga mayor nga daganon itato nga Banwa ita Kalibo daw kama naman bilog nga probinsya kay Taken syempre makatodo sa pila kabaga terminals daw iya sa ton sa sentro ita Banwa ita Kalibo daw nga makaroon kabaga baga pang orason no naga suroy-suroy pa no sa pila na ton kabaga daganon pero ang iba syempre naga po paway kay grabe kasing karong nga init itadlaw no iya sa ton nga Kalibo arong iba naga palagay ka na Banwa ita pago ilabas sa pila kabaga karinderya na magkaroon ka nga baga panyempo no samtang nagkatutok sa aton nga pag-ililiba sa ito malaga mga katodong nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapailay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas yung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko na mga panimagay so, kapingid daw sa mga ulihin na ka nagapaom nagpreparari tanda ko nga pang-ilabson makaroon ka unto sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magapreparar no ito inyo nga pinagahon magkaroon ka nga adlaw kay kami mando magaprepar no magatod kinyo itapila ka mga balita aga nagkagadabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog ga probinsya Kataclan nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagililiba
1: pagana sa pananghalian todo
0: aga makatodo nga makapartisipar sa toga pagpangalagad makaro kraga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Pwede ka mo nga makakomment sa ito nga pagililiba, pinagi sa amo nga Facebook Live, sa Facebook page, yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagatawat ligwa, no? Pagbasahon sa kabilugan ko ito nga pagililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan, nga ilike, ishare, ito nga pagpangalagad, magkaroon nga hapon. Para mas mabuna to no nga mga katodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapigil sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagpangalagad
1: action
0: aga siyempre mga katodo no para gabangin mas updated gig kamo sa managa kanabo sa aton nga bilog nga probinsya paki-share no paki-palo dato talaga pagililiba no kay automatic noon mga katodo pag once nga nakapalo na kamo sa amon nga Facebook page automatic every time nga may inagabaga juice and public affairs program may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataken makabaton kamo nita notification agod no nga mangin mas updated gig kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan.
1: May balita, may aksyon.
0: Nani, paki-like, paki-share, aga paki-palo. Ato nga pagililiba sa Lunes nga edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
1: Aksyon! Gana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sa kinangdan manging kaibahan sa rote kagapagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang nagka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita mga Todo na itapila ka mga balita direkta sa ato mga municipal police station. Nasa bugos nato ang probinsya katakan mga insidente banwa. Ang nagkaginabo sa bugos nato ang probinsya kung nagataliwan karon nga mga inoras. Ang kagabayon na mga Todo no, nga mga magkuhan nga mga insidente nga girespondian. Itaato nga mga kapulisan follow up sa mga insidente nga nagkaginabo. Insigid na ron nga igabasyada itaato nga mga Todo reporters. Sa kabugusan ko ato nga pagililiba makaroon ka nga hapon iya sa ato nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Pila manwa sa mga balita nga ito nga pagkatrataron, pagkatawat ligwa sa ato niya pagpagayag macro edition at ato niya pag-ililiba. Araw dahil krabag ka todo, nagiging patagayon nga drug bypass operation ita ato niya iba high PNP. Now kama naman do ato niya provincial drug enforcement unit unakaroon sa poblasyon iba high. Now kabi magkatodo nga nagkaresulta nga maaresto, araw dahil kragadaywa ka mga binatilyo. Matapos ginaligara nga mabugaan, itry kragadaywa ka mga plastic sachet. Ay tagida so dudahan no, nga dry marijuana leaves mga katodo during saray karang bypass operation na aga pagrikisa sa nasambit karaga baga persona kayroong bypass money mga katodo grabe turong ni aksyon itaro day karaga baga nagkagidakpan aro nga pagpanginwaga mga katodo nga bana wakta kami nag-imbulbar na sa makaroon day karaga opisyo aga bisan doon ako nga pila karaga miyembro kay ta pamilya mga katodo that's why makaroon no naga anira ita mga negatibo karaga komento ako malin sa aton nga mga kay mahuran mga katodo kapinggin sa mga taga banwa karta ibahay kay rato na karaga bambang mga katodo kung kita nakasayo dita puno karaga punta hindi lagi dapat mangin madahan-dahan man kita no sa aton kagabag komento sa aton kagabag social media account mga katodo kung may makaroon daya karaga baga operation daw kay nagagi man do mga katodo no sa tama karaga proseso kay kung mapamatudaan gin matang inusyente wa agin karabanwa naga-engage sa mga karunday karang hilimoon ay magawa agin karun ka maturan mga katodo yun lang rumabudlay no, kaya siyempre ay mahaba patanga proseso no mga katodo sakripisyo ka sa suhod kara itakulungan that's why tama ka importante no sa aton nga mga ginikanan nga aton gid no ginamonitor do aton ka nga mga inunga mga katodo agud nga malikawan taro mga karunday karang mga senaryo nga basi baga sa pila karang adlaw ikibot kita no nga aton man miyembro ita pamilya rumangin subject na sa pila ka mga police operation na ita aton nga mga kapulisan so nakaset contact kita interview no sa kay police major Francis Andrade pero una na karaga pagkipag-angot si Katodong Jesrel Nerbar ang naging patigayon no sa kay police major Francis Andrade harong OIC no ita aton nga ibahay municipal police station may kantanan no sa nasambit karanga in operation ang naging patigayon kabi una sa banwa karata ibahay aga na no ro reaction ato ang karaga PNP particular no si Sarandade sa karaga pila karaga negatibo nga mga komento ita ato nga mga kaibahuran pila karaga miyembro kata pamilya ginasugid ama na gintamnan do amon kron nga mga ramon karaga miyembro pamilya no particular ro day karaga daywa nga karaga suspect aga gin aresto it ato nga mga kapulisan no terminaton banwa no nga ginapabutyag no iya sa ato nga pagpangalagad nga indi gid baka todo magabot ron tempo nga kamo amangin subject sa police operation kita aton nga mga otoridad kun uwa kamo banwa naga-engage sa makaroon dahil karaga baga hilimuon kaparehas kara banwa no kay although sa reaction nabi dahil try karaga dahil wa karaga suspect mga katodo ay siyempre nakakomentar do aton na pila ka mga kaibahuran which is sandig kara banwa sa ray kara mga naging pahayag dahil try karaga dahil wa karaga agin aresto kita aton karon nga mga kapulisan mga kaabyanan. Standby ha, sa ito nga pag-ililiba kay ipabati na ito ninduna na sa second part ko ito nga pagwaragwag mga katodo haro dahil karagaging patagayon nga pag-ipag-angot ni katodong Jesrel Nerbar na sa kay Police Major Prensi Andrade rong OIC akong ibahay Municipal Police Station.
1: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka nga hapon. Agin pagkabayad magkatodo nga tunan kay ina si puno nga barangay James sa Ignacio ita barangay Rosal sa Banwa kara ita Libakaw para nga mabuhudo anak ron nga sabat reaksyon may kantana no sa ginaboy ka ng issue no particular saray ka lang magkatodo nga concern implementation kung 25,000 pesos ang BBM scholarship program una karon sa Banwa Karatalibakaw particular sa may barangay Rosal naga para nga mamatian ta magkatodo no ra na karon nga side may kantanan sa Rodeca ginaaligar magkatodo itaray ka na nagreklamo nga si Carla May Ilig no nga residente man ita barangay Rosal sa Banwa Karatalibakaw kay sandig Banwa sana karon nga reklamo nga ginpabot iya kato no iya sa Radyo Todo Banwa maabo no ra na karon nga mga ginapangutana di kara no mga katodo may kantanan sa Rodeca nga implementation kung 20,000 pesos ang scholarship program under no sa bawat barangay makikinabang program na ita anton ko nga presidente mga katodo pero nagpamalibad na no si Kapitan James sa Ignacio naabot kami kay ina sa barangay no sa barangay hall ita barangay Rosal sa Libakaw uat ana itawo sa adot ana rong barangay although may kagawad ito sa liwan nga nag-istorya kamon nag-kontakto kay Kapitan James sa Ignacio no, kay itot ana sa Manwa no, si Kapitan kami anak ka nga meeting mga katodo pero sa Gapon kay ginuna tagi mga katodo actually kung nag-iwan ka nga daw ito sa Sabado awa na itong giminsyonar no, roday ka nga barangay mga katodo may kantanan salay ka nga pila ka mga concern nga naging pabot ka ton ay gusto na to no, nga mabuoli na ton dong side no, ni Kapitan na no, mga katodo antes na to ni presentar roday ka nga pila ka mga reklamo pagkaswai nga awa na ton giminsyonar dong barangay kag sino ka rumpo ng barangay so kay na magkatodo nagtry nagtukad kita una kay na sa Banwa Karatalibakaw sa magkatodo para nga mabuan no, ita pagpahayag si Kapitan o galing nagpamalibad na no si Kapitan na magkatodo nga magtao pa ita statement may kantanan sa Roday kag pila ka mga concern issue Banwa nga nagakanabo una karon sa anak kag barangay asa ginaklaim ni Carla May Ilig asa anak karon nga reklamo mga kaabyanan basta ba ni Kapitan mananatapos tama na ro implementation na itry kag 20,000 pesos kung nagtaliwan kag adlaw ita Sabado aga nagtupa madara sa eksakto kag nakabidipisyo na mga katodo it nasambitan kag nga programa so trataron ta mga katodo no sa aton kag pagililiba sa aton kag pagpagalaga do ya sa aton kag pagwaragwang aro day kag mga katodo nga ginaaligar no ini Carla May Ilig mga katodo may kantanan sa pila kag concern aga anak kag ginpaabot iya sa aton nga pag

Sarandai karaga ma responsable maka todo sa nagapamako. Sarandai karaga daywa ka baga sa kaita motorsiklo nga rong rason. Ay bangod sa masagag karaga mapler itare ka nga tambotso. Ay sino man abi malipay maka todo kung ages oras kara ita gabi. Nagaso sa limbad tagi apo nga nagapermisyo na sa aton karaga baga pumuyo. Karaga pahuway maka todo no sa ages oras kara ita gabi. Ay bisan sino man kung hindi ka magdayaw sigurado gid mamuyayaw ka. Kung makasumo so apo ka ito makarodaya karaga baga scenario daw kapin pa kong si kagom na orahan agob na tama na kasilensyo rong palibot batian mo gitanan mga katodo rong perwesyo no? At o man gani nga may nalipay tana kapila na ton ka mga igmangod gara nga isakto na rong tambutso bayluhan to mga katodo ita bilog nga barangay o pati pa sa iba kar iping nga barangay abot karong tunog mga katodo ang pugaon pagibaga itry karang nga gasolinador ang nagagupok-gupok rayon do raya karang tunog ay kung namat bisan si Inoy kung namat yan inasamon no, kay binit pang kita karazada ako namat no, mga alas 12 ala una ita aga-aga ita aga mga katodo ay mugtaw kat imo kibot kat imo nga may una tanang

sa pila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa, no? Pagkatrataron sa ito nga pagliliba, makaroon ka nga hapon. Ya sa ito nga pagwaragwag sa lunes nga edisyon ito ato nga pagpangalagad. Sa agya po napadagang mga katodo, no? Nga magkapadagayt inyo nga mga mensahe. Mag-comment kidamang, no? Sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang nga pagkatrataron, no? Sa kabilugan ko ato nga pagiliba. Pakilike, pakishare, aga pakipalo, no? Damon na Facebook page, mga katodo. Agod mas mabu na to, no? Aga mga katodo, no? Magkapamati, makaroon ka nga hapon. May giga po na may kapagpamati, no? Sa ato nga mga katodo, nagamonitor magkaroon. Na kay Ma'am Elizabeth, una karon sa Germany, good morning. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Nimi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo na karon sa Hong Kong. At siyempre una kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Good afternoon, no, sa ato nga mga kanon OFWs. Ang always kid na katutok, no, sa ato nga pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Mataga Barangay Lagin Bano West, no man siya. O naman kay Sir Roger Lucero Nagalas, always man nakatutok, no, kada utadlaw. No, nag-monitor gid, no, sa aton kagapagwaragwag. Oy, kay B-Boy Gleason Taborda, happy viewing, no, nagapamati, magkaroon ka nagabaga panyempo. O naman kay Sir Reggie Rebukan sa Mataga Barangay Mubo Kalibo, good afternoon. Ah, nag-monitor kay Papang Bobby, bow, na idlaw man kita kay Papang Bobby. Ah, sin ikaw pang makaroon sa Boracay, iya sa Kalibo, or siin, nag-ilabas makaroon, bow, ka na mitundong suga, pinayukan nga pagi. So, nag-basa-basa o itong kagabibig ko makabati kita at pinayukan nga pagi kaya nidlaw kita magkaon. Ah, kay kung may unagi ka nagabaligya sa Altabas Public Market, so, nag-bakagi kita karon bisan sang kilo lang mabuong do aton karon nga kaibog. Una kay kagawad John Fernandez sa Itabarangay Estancia, no? Sa mga taga-barangay Estancia, una, good afternoon. No, kay paring Lionel Valencia, no? May kapagpamati. Kay Pipoy John Paul Argelias, una, sa Islat Burer, kay Kadipari Romel Cahilig, una, no? Sa Manok-Manok Proper, sa Mataga Cargo Port. Una, kay Bro Russell Senyeres, sa kay Papang Sani, at kay Madam Sally Senyeres, no? Sa Senyeres Family, sa Barangay Yapak, sa Boracay. Action! Kay Feliciano Ir Ernie, no, shout out FEL Mini Sound sa Sitio Kabnog, Apalay Bata Naklan Tatak Paris Mami. Alin sa kay Feliciano Ernie nga nagapamati sa akong makasimanwa una sa Banat Batan. Kay Sir Ramon Salido sa Mataga Banwa Kataibahaya sa Mataga Barangay Agbago, na nag-monitor man magkaroon ka nagabaga panyempo ya sa atong kagapag-ililiba. Una sa atong negosyante sa Ayotrong, no, kay Nung Woody Nabara. Yaman sa kay Nung Ili Nabara sa May Kalibo Shopping Center, na sa Mataga Chamse Restaurant. Good afternoon. Una sa kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Kay Sir Gino Ambito, happy Teacher's Day! Arong gwapo nga principal, it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Barangay Arcangel sa Balete, nagapamati. Naging nga po na may kapagpamati, siyempre, una kay Pari Junior Relente. Sa Relente Family sa New Buswang. Sa maalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon, na kay Mamaymay Munja, una karon sa Barangay Bagto Lezo. Nagapamati, no, sa Munja Di Manuel Family, good afternoon. Una sa Mataga Rocks Ken Motor Parts, kay Jam Andrada. Sa Arkeo kay Ukay sa Poblasyon Leso, unaman sa Kulasi Antique, sa Barbasa Antique, aga si Balom Antique ang nagapamati, no, sa mga bata-bata. Una ni si Ramon, may gig nga hapon, may gapagpamati ang iya sa Mataga Buibuy Motor Parts, sa Kabaon ita Jaime Cardelesin Avenue, iya sa aton sa Banwa Itakalibo. Una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur, Kalibo. Good afternoon. Kay Ma'am Elsie Tambo, happy viewing. Una kay Tatay Freddy Gregorio. Kay Joffrey, may gig nga pagpamati. May gig nga kahapunan nun. Bao, nahidlaw man kita sa aton nga mga amigo. No, may gig nga odra daw, may kapagpamati. Siyempre sa aton nga Matagamalay Station Drug Enforcement Team. Sa Isla Tabura kay Kaday Master Sergeant Tate de Dalisay. Sana ka makaibahan na, no, sa Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok Isla Itbura kay maayad-ayad gid nga pagpamati. Action! May 29 minutos manuwa na kataliwan sa oras ita alas 12. Oras magkatod atod ginyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Nani na sa ato nga magkatod, sa ato nga magigmangod kapinggit sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta

basta nga kape. Dapat sigurado naton yung kape nga aton ginainom merong kape magkatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Inarekomenda ginamor paginomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po na sa lang mabakardong More Power is a broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martel Street Poblacion, Calibo, Aklan. Na kay mabo na to yung magkatodor nagpangayag, nagpabutyag kung ano kay epektibo saanda nga magawas umpis ang sanday nag-inom eat more power. Nagkaparaskin din ti JC Marte nga sukin more power ag nagapamatigin makaroon una sa Marte family sa Ruas Abinyo iya sa Banwa it Calibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik kung ito nagkarang nga pagdetalya at aton nga maging headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot at aton nga magigmangod balikan na ton pagkatapos anay pila karaga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, na may Siaklan. Ako ang buhay More pa talaga to my disposal, release talaga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
19: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba, may 43 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
10: Todo Aksyon!
19: Sagi ang panapatagam mo nagpamati, nasa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
10: Todo Aksyon!
19: Happy viewing kay Ma'am Elsie Tambong, no, nag-monitor. Happy birthday kay Nika Tambong, no, nag-celebrar ita birthday magkaroon ang adlaw. Happy pamati man kay Atoreta Kambal na sa Kamakasimanwa, no, sa Banwa Karitnabas nga naga-monitor magkaroon ka nagabagapan niya.
10: Aksyon!
19: Kay Onsoy Tolentino, no, good afternoon. Pa-shoutout sa New Washington Aklan Riders Club. Founder Ronel Onsoy Tolentino, past at NWERZ, Mabinoligon.
10: Aksyon!
19: Sa kamataas sa pagtutok, no, sa itong pag-ililiba magkaroon ka nagahapon. Iya sa ito kagapagwaragwag sa Lunes nga edisyon ito aton nga palatuntunan.
10: Pagpagana sa pananghalian, Todo Aksyon!
19: Yan ka matatodo na sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita nga aton nga pagkatataron magkaroon ka edisyon ito aton nga pagpangalagad. Na may kanta na no, sa Rodega Gimpatagang Kainang o Kabi nga Drug Bypass Operation. Ita aton nga mga kapulisan una sa Banwa Krata Ibahay nga nagkaresulta nga maaresto no oroday kraga daywag kraga suspect matapos nga ginaaligar mga katodong anag baligya no itray kraga dried marijuana leaves sa gimpatagayon nga bypass operation it aton nga mga kapulisan no kay makaroon mga katodo no naga anira itapila kraga negatibo nga komento halin sa aton kraga baga pumuyo kapinggid no sa mga taga Banwa kat Ibahay ang mga miyembro kraga pamilya no kuray kraga daywag kraga suspect nga gin-aresto it aton karon nga mga otoridad.
10: Aksyon!
19: Now, kapareha sa nambal itong kaina mga katodo, hindi man siguro na no, mag-abot sa punto na no, nga maging subject na no, sa pinagkabaga police operation, it aton ka nga mga kapulisan kung uwa kagmating na no, nag-engage sa makarunday karaga mga aktividad.
10: Todo! Aksyon!
19: Na no, kay hindi man talang oras, no, akibahan na ito, dato nga pinagkabaga miyembro kata pamilya, na no, mga katodo, wa kita nagkasabi kung ano karong ginagiho mga katodo kay ahagos nga okay kontakon. Oras-oras kay ibaan mo rin yung kagamembro pamilya nga namumonitor araw ginaobra.
10: Todo, aksyon!
19: Na mga katodo sa ray ka nagapilag ka mga sitwasyon. Pero, asa ka nagapilag ka mga komento rin aton yung mga igmangod kay ambatangan ni mahaba maagi ron sa tama nga proseso, no? Kay kun wagi matamatuuran dong aray ka ginaaligar, no? Abatok sa rodeka nga daywa gagin paidaw sa bypass operation, mga katodo, ay magwagid no rong kamatuuran. Pero din lang abiman na ron ay maaba pat aga proseso at is ka itamabuhay ka nagbaga dinagon na mga katodo sa kulungan while nga nagadagagan aro imokron nga kaso. Agar dahi ka nagbaga nagkagadakpan, no? Mga gamharon pa, no? Dahi ka nagbaga pangidaron. Na mga katodo, aga kunato ka nagpamatian doon ako ng mga agi na pahayag during sa nagpatagay ka nagkabii, no? Nga pagkaristo kanda mga katodo, no, ko na sambit ka na persona.
10: Aksyon!
19: So may unang kagipan kayo nung napagipag-angot si Katodong Jester Lerbar sa kay Police Major Rafrenzy Andrade, rong hepe, no, itaaton ka nga iba ay PNP, may kantanan, na no, sa nasambit ka nga operation, nga gimpatagay nung nakabii sa banwak at iba ay. No, pero pila ka baga netizens, pila ka baga miyembro pamilya, nagapabutsa gamana gintamnan. Daya rong pila ka baga aligasyon, no, it pamilya, at the same time, managa komento sa roday karang operation, no, itaaton ka magkapulisan, ag nagaklaim doon sa bilog, mga katodo nga ginbayo, ginsakit, allegedly, itry ka nagabaga otoridad na to. No, kaya rong ibalik ang pabutsag naman na ulihiman na dapat man na ipakita rong video. May una ka rong magkatodo, no, nga mga body cam nga ginagamit at ito nga magkapulisan. Pag start, itry ka nga operation, nga doon ka na banwa, doon na presentar na sa korte, pag-file pa lang itakaso, pag-enquest, no? Sa roday ka nga suspect, ay gina-check ron, itaton ka nga duty fiscal, no, mga katodo. Aro ray kraga pila ka ba nagkaginabo, no? During sa na-capture, di try kraga baga video, sa roday kraga operation, yung gina-presentar, it aton nga mga kapulisan.
10: Aksyon!
19: Aso itong tayong panwarong linya ni Katodong Jester Lerbar, may kantanan, asa naging patagay ng pagibag-angot sa kay Police Major Frenzy Andrade, no? Para man sa binipisyo, it aton nga mga kaigbang huran standby.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Yes, ito kagapag-pangalagad na ka-standby si Katodong Jestrel Nerban sa line number 1. Katodong Jestrel, with the report, please come in.
12: Arestado Katodong Rinald Norodaywa Karakalaki bangod sa pagbaligya, no, ita suspected dried marijuana leaves. No, nakara sa poblasyon, iba ay kabiira Katodong Rinald, ita Domingo. Yung kilari ang mga subject kara kay alias June, no, 19 anyos, aga si alias Larry nga Katodong Rinald, no, 20 anyos, agpareho man, nga residente at nasambitan kara nga lugar Katodong Rinald, no, nabaklan. Diyan nga lang si alias Larry, ita suspected drive maniwala lips. So, nga nakaputos siya nera Katodong Rinald sa puti karang nga papel. Aga sa pagrikisa man, kara is na-recover o dugang pagkit karang putos man Katodong Rinald. No, ita allegedly nga illegal karang droga o kung na marijuana Katodong Rinald. Samtang sa pagrikisa mataan, no, kay alias June, Katodong Rinald is na-recover masan ang posisyon kara dong drug bypass money nga 1,200 niya ni Katodong Rinald. No? So, itong pagkipag-angot kay na, kaya Police Major Prince Andrade regarding mata Katodong Rinald, no, sariya nga nag-agwa ng mga speculation nga sa parte sa nangipatigayin karang operation is para kana is normal lang Katodong Rinald nga mag-tawag karang medyo magpanghugot mga rong pamilya. Ita nasambitan ka ng mga suspect dahil mas magapit ka mga 50 meters pa mga Katodong Rinald. Rung bagay ita rin nga nga dahil mga suspect sa anda ka nga ging patigil na ni transaksyon Katodong Rinald. No, aga ging istorya man ni Police Major Andrade Katodong Rinald sa bilog ka na kara. Agharaman niya ni Karadong manami is nagbuhi ita pangagan Katodong Rinald. Nung regarding ka na is ginsugo malang imaw nung magdawat o kung magtransak Katodong Rinald sa nasambitan ka nga illegal karang nga droga Katodong Rinald kung nari ang dried marijuana leaves. Sa bilog pa Katodong Rinald is nasa sangbugan yun nung ginamonitor itong iba ay PNP. Noro nga nasambitan karang mga persona dahil nga ni Katodong Rinald nung nagapangulit no sa pila na kang ginagamit karang mga asset no itong autoridad sa natawag karang medyo mabaligya kita ba Katodong Rinald itong iba ay PNP bago nagpungko kara si Police Major Prince Andrade is uwait mga natawag karang mga operation sa illegal karang droga Katodong Rinald since nagpungko no si Police Major Andrade hindi ka to na Katodong Rinald no ging porso o kung naging dosor na sambitan karang operation nga natigayon niya ni Katodong Rinald sa pagdakop ita sambitan karang masuspitsado no so para man sa klaruhan no aga binipisyo tatong patagpagamati no pamatian ni Katodong Rinald ito karang paging patigayon karang pagkipagkaangot kay Police Major Prince Andrade para man sa kompleto karang detalye Katodong Rinald. Mga katodo, makibahan mo kuno si Police Major Prince Andrade o bagong OIC tanong karang Ibahay PNP regarding sa nagranging patigayin karang drug by bus operation na karang sa Banwa Ibahay ka BE. Sir, good morning sir. Aga, pwede kami pa kahit background sir regarding sa operation sir.
20: Good morning sir, Mr. Lag sa atong kumakas.
12: Sir, di ba?
20: Bali, October 4 na conduct by bus operation na ito mga personalia sa Ibahay Police Station. Nag-result time at positive dahil natakop tanindaywa ka tinuga sir. Pumuwi tanindaywan at mariwana na nakaputo sa nga lang sa papel and then sa kabaylo it wantong it's money.
12: Di bali sir sa daya sir kita sir sa resistance sir daya nga nga daywa ka mga subject kara sir. Ano itong mahambag kara sir nga naga pamalibad sir aga ginakontra kita sir kanang pamilya kara sir?
20: Yes sir no. Hindi nga ni abi ay do natapong nga by bus operation ay magapit ito sa nambagay. Pero watas na nakasayod pamilya kung ano nagkatabo or sandang nakasayod niya habay bus at nagalian ng pamilya ng current pamilya. Kasi nga ni sa lugar na dito sir mga kanpat ng mga 40 to 50 o 60 meters nga madugong pa pero lugar as in zero visibility kita imaw.
12: Oo sir.
20: So medyo bye-bye at sir lugar. Kaya yun siyempre pamilya mas namin ginalin siyempre pamilya tarong biro na naintindihan mo natin nga akin ang ginandaran ng kwan kasi ako rin pamdahay mabuot ko na randang apo, mabuot andang andang paninggan kung ay ampa ko nga niya ay sigong di sila ang pwede makabay nga tanantan niya kinaubra mga activity itandang gumantol o andang apo ay sa itanda dahil mapati siguro ako kung naroon activity kung segundo-segundo ay tibahan sanda. Pero oras may minuto nga ni, bisan minuto nga ni nga 10 minutes abong pwedeng matabo eh.
12: Oh.
20: Pero ibang may atong mga kagatik nagagamit illegal drug, sugutit CR lang. Sabi na itong gabawas, gali tahay nagagamit illegal drug. So, hindi masigundo. Hindi man ako magpati nga porque pamilya mo, ay side mo undaan ng mga activities every minute sa every hour.
12: Sir, di bali pilang adlaw or domingo natin ging monitor sir dayang nga nga daywa nga sir nga mga suspect sir.
20: According na itong operatiba abi sir ay mga susobra mong mga 1 month na nga na monitor na yung nga ingis ni kaya druga ang ginging labi ng takapon niya may ito niya eh kapi nang ulit nga ni Kuno ito ni Juan yung mga druga man ako ni Kuno ikasama ko na itong Juan. Patondo operation.
12: Oh, di ba li sir sa daywa nga sir, ano yung sandara mga estudyante at pila ng mga pang-idaron ka sir?
20: O sa milog ka sir, estudyante, o sa milog ka, huwag eskwila. Tapos to sa milog ka, hindi sa milog ka, hindi.
12: Alin do mga trabaho, alin do trabaho at yung nga bukot estudyante sir?
20: O ano sir, hindi mo matrabaho ka?
12: Matrabaho. Di istorya na to sir do subject na sir kung alin na nakarang ano nga ako sanda or parang nagapamalibad kita na sir sa atong karang pag-interrogate ka na sir.
20: Yes sir, may istorya ko sa bilog ganda. Ako din ka na may nagsugo ka na.
12: Okay.
20: Ay, kasi something at nga sana pa kami pa napat ka kung kabi nga may nagsugo ka na. Amigo naman. Ay, ano pa hindi tumagan.
12: Hindi magtatumagan, okay.
20: May something na makonda. Makonda ka magsugid. Wala man ano matago mo. Kung wala man makot sa ang aking nabura, yan man, itinukitihan pa yun. Pero pangarap ko yung mga amigo nga nagsugukin mo. Ay, ito ulihin, yung habang nakakon, na pangagan. Tapos ay, kaya kung ano ako yung isugun, laki ko ay, ranang ang bagot ay, tagpon gitmana sir, tagpon gitmana. Ano ba on? Ay doon gitmana. Ay, ano ma kong doon yun. Ma ako na uli na gamay mga dahon mo na. Siyempre kita, tapabuhan kita sa trabaho na ra. Tag na, ano ubot na ba akong dahon? Araw yung ma kong. Ma ako na, tagpon man na ay, ano ba akong ubot na ba akong dahon? Ay, sino ang pagsubukan ni Makatay, una may manarod ka rin sa akong cellphone man na makita ko yung manarod ko.
0: Okay, okay.
20: Manarod ko kung sino mo subo ko nakakot.
0: So may ano mata sir, parang may pag-ako mata.
20: Oo, may pag-ako sa bilog. Pero doon ba na akong magamit mo karoon doon, naisip ko eh, pwede man ako nalang itanggi ron.
0: Oo.
20: At least bukong isang konsensya. Sure bull akong buligya, giting.
0: Di ba litay iwasan na sir do pag-apilan at kaso sir?
20: Yes, litay. Kasi nga ni kalaging kay bahan na bilog.
0: Di ba li sir sa pamilya na nakara sir, pa siyempre may mga ano tawag karang mga bulok ng mga tinaga, mga istorya, kontra ka aton sir, ano itong minsahe sa anong pamilya kara sir?
20: Ado yun yan, di nga ni, kasi nangkit pa nga nito, pag-inom, gumano ko na rin.
0: Dubali ba sir, tayo ba ka subject kara sir nga bago sa operation is ka baka pulutan eh. Dula na karang nga sa batyagi sa natawag karang pag-interrogate kanda. Tapos wasa na kasayo da ng pamilya karang nga nagabalibad nga wa taga inom, dula na karang ambag.
20: Oo. Ako no gain. Pero pulutan.
0: Ayun.
20: Na panang manyani ako sanda-sanda ba mismo gambag. Anda pa mismo babaan do.
0: Oo. Do yan is.
20: Anda mo sa pagbungutan na.
0: Sir, first operation din sir sa Banwat Ibay since nagbalik kita una sa Banwat Ibay sir. Any message sa mga ibahay noon sir nga siyempre side natin kilala natin sa Police Major Prince Andrade sa dagin natin do ano kararo trabaho una kara sa pag-abot ka sa mga ilegal nga droga sir. Any message sir sa mga ibahay noon nga sige das gapon sir sa pag engage sa mga karang klase karang aktibidad sir.
20: Oh, sir, just no, bali atong mahambay sa atin yung mga nasa skopan niya, nagkabaligyan talaga ng droga, ay mas kwete nga siguro kung doon niya ng daro pagbaligyan ay talaga ng droga. Kasi nga niya, baka ako na ay aning magiging warning on the set, kanda. May oras pa para hindi sila magbaligyan. Kung doon niya ng daro. Dahil para kapon, magbaligyan ka, ay kailangan nga takpon. Kasi, tigal doon, tapos ay kaming kanila, yung mga puturo itong mga inunga ISMI ay masama. So, may ilamang kita, matikang tungkol niya halusunin, gresanda, yung mga tumay, ngayon po tulog naman siguro. So, po ating mga pagganda ay yun, kung hindi ka nauputo, ay mag-i-court siyang sanda. Court na sir na, kung may dakpan sanda, ay hindi, aking ka. Ligyan ka eh. Hindi makalambang base. So, pero mas be-
0: sir, di ba rin nuna sa nara, sir, pag pilot ka?
20: Mga hinaga, sir. First of hinaga. Kasi hinabi ay nung ako na mga kapan, alas higyo, link kaon, sir. So, huwag atong ubrao nung napakaroon do mga papers and then huwag atong panamon do resolve, sir, drug test. Ad.
0: Okay.
20: Kapan, if mga pagpa-examine at mga evidence po.
0: Okay. Sir, Police Major Francis Rade, sir, abugin niya salamat, sir, sa impormasyong itaw mo kamo, sir, ag sa Radyo Todo, sir.
21: Ang pagkana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
22: Kapagod Israel? O, partner, wanagasod? Dagi-dag kay wanagasod ro koneksyon ni Katon. Go ahead, partner!
0: Yes, katodong Reynald, no? So, nabata ng nagkaroon pagpahayag ni Police Major Prince Andrade. Nung sunok ka na katodong Reynald, may una karang maging tao, maging tao nga pangagan. Rung subject person katodong Reynald, nga rin, no, sunok ka na, nagsugo katodong Reynald. Nung magdawat, inasabitan ka nga.
22: Abo, tabi katodong Israel, yung mga operation, nga, kung wala kita kasayon, mapati kita imugid na mga inusente. Actually, kabuan, yung mga, sa ako ba yung mga previous mga experience siya, nga, sa pila kabaga police operation, nagpamalibad. Pero right after operation, una, huwag ka rin nagasugid. Nag-aako na ita mga ginibo. Oo, di ka rin nagasugid. Ako na ginaturo, kung siya nagabuog. Pero tagi na pangutana mo during sa actual nga kwan, huwag ginagawa, tama na ako. Inosyente, tama na ako. Huwag, tama na ako nag-engage sa makarunday karang aktividad. Ay, siyempre, normal ko naman, no? Nakakabuog ka ita simpatya, itaton yung mga pumuyo. Makomento ita mga negatibo. Nga umanag ka sa hindi puno agpunta, no? Katotong siya rin kay permit aginahambay nga hindi man magbot sa punto nga maging subject ka sa sangka police operation kung nga ikaw nag-engage sa makaunday ka nga mga aktibidades.
12: Doon yung nagkatanong nga Rinald. So, siyempre, isang bilog pa karang kuamat ka doon, Rinald. Doon sa tama matay mo karang nga mga pila na itong operation matod karang nga ginasundan. Iba ka na katanong Rinald. So, napakaras si Dagom. No, it natawag karang nga illegal nga droga. Kaya medyo uwa sa sarili. Iba ka doon, Rinald. Oh. At ang siyempre, matadi, maratong karang masaga. Matod ka doon, Rinald. Doon pamilya. No, magtao karait na tawag karang mga makarang nga klase karait mga tinaga nga ginabuhi sa mga kapulisan. Apisar nga anda karang pamilya ka doon, Rinald, bago man tayo operate. Is gana
22: ang problema. Ang problema pa kata doon, Sel. Pati ro mga member media nga nag-witness ay natatigahig pa ta. Ginabas pa ta doon nga. Wasan ta kasayod kung ano kariski sa party ito kayo mag-witness. Gawin mo sila natapos karo ito pag-witness mo sa inventaryo ay tapos na rin mo karo nga papel. Wa patano kay mientras tanto nga wa pa matapos tong kaso ginapatawag ka pa sa korte ag may gambar man ay haman man na late man na rumidjay wa man man ay klaro man nga sa witness man sa inventory rung presensya it media hindi man pwede rung sa actual nga operation una kay sino man abi mabaligat illegal nga droga kun may una gagi kay nga member media ang kagawad ginagasunod. Diba ga?
12: Doon yung nagkatanong na Reynald. Doon yung karadong pila ka ka mga iwa na ito na sayuran pila ka tagpig mangod no, regarding katanong Reynald sa ginapatigay yung operation. Itatong ka mga otoridad. Siyempre, parehas pa ka katanong Reynald kaya naman ba ng wakman at video ng mga polis.
22: Ay naroon.
12: May naroon nga ginabuitan.
22: Ay naroon kasi ito na ito rin. Pag inquest sa mga suspect, ito rin ginapresenta ng daro ang dagat ng video kay bago rin i-acceptar ita inquest sa prosecutor. Hay nayang inquest fiscal hay nayang ginatan-aw na daron mga video gina-review na daron katodong Jezreel.
12: Doon yan katodong Jezreel ginapasa na sa fiscal para reviewon.
22: Kasi rato ng mga ibang mga bagid bagid binakasayo sa dara actually kabi may nagpangutan na kakon. Aman na kakon ay total manay. Dati man na gasinunod ka man na sa mga operation, haman man nang late man na permiro mga video. Ay bago ni kana. Hindi ba kung pwede nga magsabay kami kasi hindi man pwede rin nga una kami sa actual na operation, palima kundo kung may mga armas to, magsuko.
12: Oo. Oh. Oh, security man ka doon.
22: Oo, sabihin doon sa pinisan at ang magkapulisan safety, witness. Kasi sa inventory naman kita, pag-abot, pag-abot namon, kung sin kami nag-start video, di karoon pa lang kami nag-abot sa ruin ka nga area. So, kabilog ganito operation, blind ta kami, karuwa ta kami nagkasayod. Kaya bisan sa briefing, wala na ginahambay karoon doon kung sin o karoon suspect kay... di ba sa mga briefing wa kita sayo si alias lang ron makara si alias makara di lang ro ginapresentar ang rong video makon nga ginausin ninyo may ana ta pulis makon nga si parado ta nga video nga anda ginapresentar nga mga ebidensya sa korte during sa pag-inquest it kaso.
12: Doon yung ito doon nga Rinald, siyempre ratong karang mga igmangot yung nagpupangot na mga katong-katong Rinald ay nailaman karang magbuwit na tawag karang mga pila ka mga information baga kung paano ikanda katong Rinald pero natawag karang bypass operation. Siyempre may una matakarang tawag karang mga pila ka mga detalye no apisar katong Rinald nga gusto mo itong nagkarambo. Siyempre kailangan doon kasi natawag karang may mga confidential mga katong Rinald.
22: Hindi mabibitan ang pwede katong Jocelyn ngayon nga isugid gikimutan na kung doon na madiskaril pa na rong operation at magkapulis at ikaw pa isaan nga ikaw nagka-timbre.
12: Doon yung katadong Rinald kaya kung mag-briefing na tawag briefing katadong Rinald wala na yung nasugiran
22: wala kita mag-git sa
12: subject.
22: May natunduman ako katadong sa relasyon ka operation sa Boracay taga ilo-ilo rong subject no hagos ka ba buo buo karang illegal yung droga nagapamaliban iba wala kita man ako nami man akong trabaho kaya ako nag- trabaho sa sangka tour coordinator travel parang travel agency no mga tour coordinator sangka travel agency nagbag-o naman na ako kay dati man na pero wag mo nag-admiter aray ko li pagka ga travel kami nga ginadagay mo sa Ruas for drug test nagsugid nga grabe galing naman na ginasugo ko naman ako ginabagsak para ako nga ginapick up ko naman na iya rong illegal drugs kay wa man ako't mahimo kasi baho man nga sindikatura ako nga sudlan. Kasi man, ako nga nanay, nadakpan man sa operasyon sa Iloilo, ako nga manghod gabay, nadakpan man sa operasyon. Imaw ganito sa bilog, garason ko, nagpaburakay ako, kay basi kung pat yun ako ito sa Iloilo. Kibot kita, pangutan na pala ito, sa experience mo, ako na mga pila, makundo pinakabaho nga drugs, so imaw ko rin nga na-deliver. Kagi imaw sa bisis, kilaga nga mga apelido, personalidad sa Iloilo, sang kilo, katodong adyos regali, kuan ang nahadukan, nga magsugid imaw or madakpan imaw kasi basi kuno kon ipapatay imaw sa sudit presoan hambatan nga ni makon ro mamakaron karang nga senaryo sa pelikula mo ta makon makita aron
0: Dahil kita doon nga Rinald, no? Aga, kabanan matood kita doon sa pila na nadakpan natin. Wag kita ang mga operation natin is nagabalibad. Nagabalibad kita kita doon nga Rinald.
22: Pero after karon,
0: wag na nagasugid.
22: Oh, pero after karon, tagwa ito ba't mga kanwa at ma-recorded nga mga interview? Oh. Ah, inaroon nagasugid yun.
0: Oo. Oh. Siyempre na istorya at itong kapulisan matod kita doon nila pang nag-file. Siyempre na istorya at itong autoridad ron kung ano ba. Nagasugid man, may ginasugid ka
22: doon. Nagasugid, nagasugid doon. Pagtapos ito, pagtapos ito pareso. Inaroon nag-aam. Pero siyempre, pagpamalibad na da, nakakabus at simpatiya. Kung amat rato man niya, mga kaimanghuran, komento lamat negatibo, na ano karayin ako ito kung makasakit man sa pat aton karayin ng mga autoridad, ang pilauna ka mga nagpumauna, sakripisyo. Wa ba ang nagpangutan na kung ano matod tuod karaga sitwasyon?
0: Dahil na katodong Reynald. At siyempre tama matarambal ka na kina karanay Police Major Prince Andrade katodong Reynald. Noong buko na itong karayta buyot na oras ito mga igbata.
22: Kasi hindi tanan oras kay bahan, hindi tanan oras kay bahan mo gidri mo karoon niya pamilya
0: Sino ni kada kay Police Major Andrade, bisan niya ni man nga naga-CR man, ano ba kakasayod? Pilang minuto ang rugamitor nito nga mag-basic kung naga gamit imo kato doon, ito illegal ka droga, no? Ito ka rasanda ka rasanda. So, huwag kita kasayod, no? Di na ito ka
22: ay, so, paalin, so, paalin da. Karakato siya, paalin da. Sa mga nagkomento nga ito, manegatibo sa Ray Caraga Operation. Tapos gali, nagsugid ito, na ina makita sa nakaraga cellphone kung sino orang tawo nga ginatumod.
0: Ay, medyo, ano, diba? Pinakuban ni Tiago, ito nga doon, Reynald, kung masairan nga doon, yan ni kato doon, Reynald, yan nagsugid, ang nag-ako, tayo, sa bilog ka ra. Nga rin tangani naging sugo imo katodong Reynald aga depende mabalik man sa pamilya nga sa tagalimana kung yung comment
22: kami halos rumo komento ito tanan sa kwan kabi it atong kilagaman sa piyaka stasyon ay puro kita kwan puro kita negatibo kita tanan wag kita pasitip ito nga comment nga kwan nga dayaw
0: may nakita kita katodong Reynald naging video recorder kita aro part nga nagrepisa norong nakambitan ka nga atong otoritiba aging ubrahan kita katodong Reynald individual ka nga video
22: oh iya
0: katodong Reynald
22: oh na-search ko pa nag-report kaya ginatanaw ko kaya yung may caption mga for awareness ko no sa kwan sa traumatic experience
0: paano mag for awareness kita katodong Reynald medyo kung atong natanawon ay parang bias na klase ka katodong Reynald kita natawag ka nga video pero tabo ka nga nagakalit katodong Reynald siyempre
22: ako sa kwan gintanaw ko yan may mag-uwi mo ganing again post ka rin justice for these innocent kids wow innocent kids
0: paano naging
22: ay daya ho may gin-post di ka na may last throw abis anak ko gabutkon may gas-gas anak ko gatuhod. Para may picture, no?
0: Ay, normal naman ka itong Reynald nga maninahan ka kung naga...
22: Ay, gawaras ka. Kasi kung gawaras ka, B. Oo, gawaras ka. Kasi normal din, nga. Siyempre, ginapoko ka, eh.
0: Siyempre, may mga pila ka mga operation matod ka doon. Yung ginakakadagagan, ta, no? Nga subject, no? Siyempre, ato nga pigusod, ato ka ng mga otoridad para hindi makapanaw. Ay, kung nga, ikaw naga pinanghugot ka, aga nagapamilit ka karang makadagagan ka doon. Siyempre, ugtan man. Ngayon, itong karang mga pila ka mga operative, barong pagbuyot yung mga doon, Reynald. Aga, siyempre, hindi ka na maiwasan nung may mga makalastro ka gin. Dahil, kamatol, nagkakatumba, nagkakamuumu ka doon, Reynald, sa bagas. So, siyempre, may mga ninagit na rin ka doon, Reynald. Apang natawag na rin nga, pila ka mga kung mga natatabo no sa every transaction kada is guwa uta rung atong garong mga katapo karita media nga nag witness kada dai kasi atong nga tabi kara is mandatory witness for inventory kada dong Reynaldo
22: dia ka kapag kun nagapanti git ano sanda abi no ro pamilya ko nagapanti pwede man dire isuko
0: pwede na mag counter kada dong
22: Reynaldo di ba ko sanda di ba pag inquest ay mag ano sanda mag PI sanda tawag sa 1 month ugada nga masabat tanda madipinsahan do raya ka nga ginaakusar ka dahil tatawin ka nga magkapulisan hay kung magwa kung mapamatod anda nga inosente sanda wa ka maturab di ka operation hay hindi mata mag-usan ka hindi dismiss mata ka todong Israel.
0: Doon nga itong Reynald, no? Doon nga itong natawag ka nga, malisod man doon nga, natawag ka mag-counter-blatter kita, ag mapatumatodan nga itong Reynald. Nga rin yung tangani nga matuod nga nag-engage mo ka nga pamilya sa illegal ka nga droga, medyo aton mag karang naubra ka itong, parang ginakonsinti lang. Noro nga ginaubra ito ka nga pamilya nga, side man naton nga, rair naubra sa itong karang mga igmangod, is medyo masuko gapong kita nga, uwag ka makaroon. So, pipi naman ka mga minsahe, gintaw ka si Police Major Andrade kata dulu nga siyempre
22: sa mga gampay pabitur ko gabi nga wa kita bisyo ra kung karon wa managa sigarilyo wa managa kwan ay
0: tapos na sa iyo ran kada dulu sa iyo ba kaya nagsum suman
22: oh nabo uli dai bo sum suman kita man ay ko ka tuod kiting mo
0: ga wa ko na wa ko na inom
22: wa ga inom may
0: sum suman kada dulu na
22: ito dai nga mabati ano mga ni sa kwan nya ah ilong ay nakainom man kami ay squat room man pisa to kwan ay ubos abi ay inuman na ang panay bulutan ay buong ikunta ihi lang ko
0: ano limo gradong Reynald ay makaya no kay
22: Sir Jason
0: Buryong
22: ay itagay saga kay ito itagay ito si Sir Jason kid gaong ko ganyan imaw
0: si Buryong pati gamba ay makarong tabi limo
22: so ay gitanag mo kay inay makumagayo mo ko siya ito ay ito masunahan to masuwol
0: Tawin na dyan ka itong Reynald no, pagpailan ng kaso, no, yan karasato ka na piskal niya dahil kay Inasano ka na kay Police Major Andrade is kinapaumpang man, norong pila ka mga dokumento, no, bago ka na mapailan ng kaso, no, sabi na nga daywa ka mga suspect, no, sa Idagom, it RA 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, katodong nga Reynald. So, ayan na ito, pagpag-angot kayo na, kaya Police Major Prince Andrade, regardless na nagpatagayin ng operasyon, nakar sa poblasyon na ibahay, KBE katodong nga Reynald. No, so, man, prostodoksyon, no, kumansi katodong G-Serial Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
21: Radyo Todo, live. Gana sa parang halita. Aksyon. Ng Radyo Todo. Radyo Todo.
22: Abogin ka siya mata sa report ni katodong G-Serial Narbar, no, may kantanan sa Roday Caraga Police Operation, no, ngaging patigayon, itaaton ka nga ibahay PNP. No, so para sa nga ginakomentar kita ita mga negatibo no sa Roday Caraga video during sa Roday Caraga Police Operation at tapos gali una nag-admitter nag-amin no sa kay Police Major Frenzy Andrade. Ah kay kapara sa naman gali salot ko man to kay ina magkatodo kay kabo-abo kita ng operation no nga sundan specially Roday Caraga baga drug bypass operation magkatodo nga ginapatigay aton Caraga baga authority gawa gid ta no nag-admitter pero right after ko matapos Roday Caraga pag-processor, like talaga inventaryo, una na rin talaga sugid na no, magkatudo kung ano ka rin matutuod nga nagkaganabo.
21: Aksyon!
22: No, dahil ka rin matatudo rin pila ka mga senaryo no, kung amat nga nagkaganabo. No, kay Roanton yung mga kay Mahura, nagkomento ka mga no, nga waan ay ginasayuran kung ano ka rin nga puno aga punta.
21: Aksyon!
22: No, magkatudo, ita rin dahil ka rin pila ka mga operation na ginapatigayon na itaaton ko nga mga kapulisan kay Kunkwan kung sa pamatsag nyo nga adiado ka mo, no, mga katodo, ag matuod nga inosente ka mo sa makaroday ka nga ginaakusar kinyo, itry ka nga kapulisan, isuko ninyo, no, kay mahabaro, maagi man doon mga katodo, saray ka nga tama ka nga proseso, parang matawaan ka mo ni Tustisya kung adoyin ka rin nyo yung panindugan, na no, mga katodo, saray ka inyo ka nga reklamo. Eh kung pag yun talang sa ato, kaya mga post-termi sa ato, kaya mga social media account nga, huwag man kita nag-obra, ita, akong nano kara nga mga tikang nga para nga matawa to stisya or inyo ka ginisinggitan na no, umang katodo yung manggihapo nita may manabo
21: todo aksyon
22: na no, tayo ka na mangin pamela mangin leksyon man or mangin minsahi no sa anton yung mga kagmanghuran especially no sa anton yung mga ginikanan nga tama ka importante nga anton yung karang yung ginamonitor do anton ko nga mga ino ka
21: todo aksyon
22: na kayo masik ibot ba kita kayo makaroon pabata nga pabata makaroon magkatodo nagagamit nag-engage sa Roday karaga illegal karaga droga.
21: Aksyon.
22: Ang dinipensa kita nga mga wagid na ga-engage sa mga Rodaya karaga butang. Ay basi mga makon kung wala lang kita nakasayod. No, kay hindi man talan nga oras. Kaibahan na ito, no, roanton na member pamilya. Mapaunga na ron, asawa ta, igmanghod ta, mga katodo. Wala kita nakasayod sa sang oras nga wala ka mo nag-iba, mga katodo, kung ano roan na ko gaginimo. Dahil ka na mga katodo rong permi man niya ginapaabot, no, ni Major Andrade, no? Sa pila karaga operation kay Kabuhay naman, no? Ang naging hepe, ito karaga Provincial Drug Enforcement Unit, pero bago rin, bisan sinimaw nga police station, aktibo, no, sa kampanya, pag-abot sa illegal karaga droga. Especially, kasagsagan dito, itao plantukang, no? Sa may Banwa Kartamalay, Isla Kartaburakay, no, mga katodong hagos, kada Domingo may una karaga baga police operation. Nao mga katodo nga nag-abot na sa punto nga kinangan na nga mag disguise si Sir Andrade kay kinaga na imaw no kung makita nga nagatabog sa Boracay naga kagaduga na rayon do mangin subject sa ada ko pila ka mga operation
21: aksyon
22: no baguna to no kapara sa nang mensahe nga gimpabot nga tadlungon ta bag-unta ro aton nga ginahimo Ako nag-engage kita sa mga kang illegal nga droga pag-uhuntarong dagagan ko ato nga pagpagabuhi. Agod nga, malikawan na itong magkatodo nga mag-abot sa punto nga kita maging subject sa rekalaga mga police operation ito ato nga mga kapulisan.
21: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
22: May digitized videos panwa na katariwan sa oras kara ita ala una oras sa Tugino, itinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng seryo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita magkatuto sa dugang pagabalita pagkatapos ay dugang pa ng mga pahanumdom.
21: Todo aksyon!

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: at maraming mandaanang lasa at maraming mandaanang binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at maraming binipit ko sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Grahe Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Samak muna ara na sa kape ang tanan nga gidapangita.

0: Tapos, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya na pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
3: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro akong nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
4: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
3: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
7: Balik sa tagapaga pangalaga sa tagapagililiba. May 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
5: Todo aksyon.
7: Mabuhay kang pagagawa at ipaipig at tiyempo. Agad nga mag-umpisa mag-invest. Hindi mo yun kinahangan it formal nga gambong iba pa nga bank account o kon milyon na kwarta. Ro kinahangan mo ang cellphone mo. May picture Gcash na ginatawag na G-Stocks PX. Powered by EB Capital Securities, ag paagi ka ra, maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange, bisan may 500 pesos ka lang. Makarehistro ka mismo sa suod it app, gani hindi mo yun kinangan na mag-download it iba pa nga broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund ro trading wallet mo, direkta halin sa GCash wallet mo, walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 ka mga listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try, mag-invest sa IPO, may IPO meter man sanda nga makapakita at real-time availability. Ag para sa mga bago pa lang sa pag-invest ag medyo na handlok pa, may una sanda nga starter pack ag mga educational guide nga pwede nyo tunan. Pwede man kamo mangutana sa pera course or EI financial assistance assistant para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumduma, ro pag-invest ay may kaintanan nga risgo wa it garantiya nga mag-abo ro imong kwarta gani mag-research anay ag siguraduhon nga naintindihan mo ro imong ginasudlan nga investment ag ro imo financial goals. Mas maging madali yon ro pag-invest daw pariwang nga nagapadaga ka it text. 500 pesos siyang ro minimum nga kinahangan para nga makastart. Hindi mo kinahangan pa nga mag-download it iba pa nga app o kung magbukas it separate bank account. Investment, mga katodo, may risgo ag uwa it garantiya nga tubo. Powered by AB Capital Securities Incorporated.
5: Toto, aksyon!
7: Happy viewing ha, kay Migo Bungswalog, no? Nag-monitor sa Capitol. Una, kaday bro Yulio Garbo, no? Sa Purok 5 sa Serna, sa Matag Global Paint. Una, sa Purok, or sa Barangay Lagi, Banwa S. Sa Banwa Ita, Numan siya. Kaya abos na rito nga tiyempo. Exacto, gid. Ala una, imidya. Ruanto na oras sa ato na pagpangalagad. Pila ka magabalita mga katodo ang wata magabot na wata matatar sa taga pagililiba makaroon kagadaw ita Lunes bantayan sa pila ka magadusin public affairs program itradyo

0: todo sa aklan. Umalang kita ang magalibati, nagakaragad daw sa Martes ng edisyon ni Tato nga pagpangalagan. Partner nato sa technical science, si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging ka-aksyon, makarag-raga hapon, si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. TDX 500!
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pasasalamat ni Nanay
2: from Mindoro.
3: Yes, Nanay Aguilar, Mindoro. Ay, 6-8 po ako. Salamat po ako at naano ko na ang nakakaloon na sa akin nararamdaman. Ako po ay, sabi po ako ay puppy liver. Love shirt ako. Tapos ako ay mayroon sa mattress, infection. Tapos ang aking kidney ay mayroon po akong maliit na bato.
2: Opo, ano po nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
3: Ay, ito po, nawala na. Ano na po ang ating pag-ihigit? Regular na. Ang akin pong, yung laging parang binadakanan ako ng ulan, hindi ako makahima, nawala na rin po. So, ay, salamat po at mayroon kanyang-ganyang rice coffee.
1: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for...
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
3: Radyo Todo. All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Bean.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbreve isi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
5: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
4: Anong
5: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public

0: Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ino ang

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako at daudlaw tungod wag na ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pinag daudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa akong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay din

0: natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa mga himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
4: Si Nanay Maria Lozada po ito.
3: Ah, si Nanay Maria. Okay, Nanay Maria, kumusta po kayo?
4: Mabuti naman, Kuya Boy.
3: Mabuti naman, opo. At mabuting-mabuti.
4: Dati naman beauty, Kuya Boy.
3: Ha?
4: Dati namang
3: mabuti. Okay po. Mabuting-mabuti talaga, Nanay. Okay po. Patuloy pa rin po ba sa paggamit ng ating pampabuting sabon?
4: Opo, Kuya Boy.
3: Very good.
4: Lagi akong makagamit ng sabon.
3: Yes. Dapat lang po, Nanay, para mapanatili ang pagiging beauty queen.
4: Kaya nga, Kuya Boy, marami kasi akong ginagawa.
3: Akala ko
4: naman ako masyado pumuputi.
3: Akala ko naman, Nanay, marami nang nanliligaw sa inyo.
4: Ay, hindi na, Kuya Boy. Hindi na ako mag-aasawa.
3: Bakit po?
4: Basta ayaw ko na, Kuya Boy.
3: Ayaw na po, Nanay, na sasapit pa naman yung ano, sasapit pa naman yung tawag dito ng Disyembre. Ang awitin mo niyan, ang Disyembre ko ay malungkot.
4: Naibali na, Kuya Boy, baka walang problema. Ayaw ko na talagang mag-asawa. Baka makakuha pa ko ng sabang problema. Mabuti
3: nang mag-isa. Ah, okay po. Hindi naman lahat problema, Nanay. Ang

0: Ano, kaya lang talagang kumbaga kung may problema, may kasiyahan naman yun, nanay.
1: Kasi Kuya Boy, ganun ang mga lalaki. Siyempre, sa una lang maganda. Pero pag nagtagal-tagal, iba na ang sitwasyon. Kaya mas mabuti pang mag-isa ka na lang.
0: Huwag mo namang lalahatin. May mga natitira pa naman po na mabuti. Pero namatay na. Lalo pa lang iba. Apo nanay. Oh, nanay, yung ating rice coffee, iniinom pa rin po ba ninyo yung ating rice coffee? Patuloy pa rin?
1: Opo. Very good. Pero may inom ako rice coffee 25 in 1 ang iniinom ko.
0: Ah, yung 25 in 1 na. Okay po. Very good. Hindi naman nauubusan dyan ng 25 in 1 dyan sa Goa.
1: Hindi naman ho, Kuya. Sa St. Martin, wala kang 25 in 1.
0: Okay.
1: Nagbabakal ako dun sa Angel.
0: Okay po. Sa Angel,
1: hindi... Mura-mura doon.
0: Mura-mura. Oo, okay
1: po. Mura-mura doon sa Angel. Kan doon sa St. Martin, mahal.
0: Yes po. Sige po, nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. O, kumusta po yung, iba nating mga kapitbahay dyan na nakukwentuhan nyo po ba tungkol sa ating rice coffee?
1: Nung asawa ng pinsang ko, nung una sinabihan ko na parang hindi ka na yakong pag-ano ng alta mo, uminom ka na kahit yung rice coffee. Yan ang kinitik niyang iniinom. Tatlong taon na hindi na siya pinag-ano ng alta niya. Malusog na siya. Kahit kusin ka, isa-isaan niyo siya, malusog pa siya po. Kuya
0: ah, 86. Boy. Very good.
1: Oo, 86.
0: Ang galing, galing, galing po nun. Sige po, sino pa yung mga ibang nakwentuhan po ni nanay?
1: Itong kasinyor ko, nag-inom naman ng rice coffee.
0: Very good, very good po yun. So, madami na po kayo dyan na umiinom ng rice coffee sa Goa.
1: Marami na siguro, Kuya Boy, kasi nung dito lang kami sa Prater 1 kayatan.
0: Oo. Uh-huh. So,
1: dito lang kami.
0: Opo.
1: Malayo-layo pa kami sa Goa.
0: Ah, malayo-layo pa kayo sa mismong lugar. Ah, okay po. Sige po. Opo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: May itatanong ako sa iyo. Bakit wala si Manager Inong kanina pag bukas ko ng radyo? Wala ba ba sila?
0: Ah, wala po ba? Ah, baka po ibang istasyon yung napakinggan po ninyo. Hindi naman.
1: Ay, naku, Kuya Boy. Hindi ako nagbibigay sa ibang istasyon.
0: Apo, may
1: lagi kayong pinapakinggan.
0: Apo, may pinuntahan lang po nanay, may pinuntahan.
1: Si Kuya Hen, wala rin.
0: Wala rin, apo.
1: Wala, sa umaga sabi rin sa tahe, maaga ito ng mga programa.
0: Apo.
1: Pagkatapos si Kuya Hen, si Melvin Witt, masyado ang nag-aano. Wala naman sila. Ikaw lang ang nakainit mo dyan sa okay.
0: May pinuntahan nanay, may pinuntahan.
1: Ah, ganun
0: ka? Apo, may pinuntahan.
1: Akala ko may sakit.
0: Hindi. So, nanay, tuloy-tuloy lang tayo ha sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kuya Boy, pag may sira ko, hindi ko pinapaanohan na dahil kumag-inom yung rice coffee kasi yan ang nakapagaling sa ating katawan.
0: Tama
1: yan
0: po.
1: Yan nakapahinto sa ating katawan.
0: Tama po. Kaya dapat tuloy-tuloy. Tama
1: dito
0: po. Salamat po. Maraming salamat. Ilan po nanay?
1: 69 years old na ako.
0: Uy, 69. Opo, ang galing po nanay. Sige po. Kailan yung birthday po ninyo?
1: Malapit na ang birthday ko, Kuya Boy, sa October 16. Patiin mo ako pag birthday ko.
0: Ah, October 16 na po yung birthday po ninyo. Di 70 na kayo noon. 70 na.
1: Dahil pa po, 69 pa po ako. Sa susunod, 70 na po ako.
0: Ah, okay po nanay. O basta mag-iingat po lagi, ah. Lagi po mag-iingat.
1: Lagi naman Kuya Boy akong mag-iingat na wala akong kasama dito sa bahay.
0: Oo nga po, dapat mag-iingat po kayo dyan. Asan po yung mga anak po ninyo nanay?
1: Wala naman akong anak Kuya Boy, mga pamangkin.
0: Ah, mga pamangkin, opo. At least, ano kayo dyan nanay? Kumbaga kahit pa paano po, tinitingnan kayo dyan.
1: Opo, kasi malapit lang naman dito. Kasi nung kasabay-baga ng anak mo pag-graduate, trabaho na nakakaga na sa opisina na nagtatrabaho.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Yung anak mo, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Yung anak mo may trabaho na sa anak mong nursing.
0: Opo. Okay lang po.
1: Kumusta ko na lang sa anak mo, saka sa asawa mo.
0: Sige po, nanay. Alin po doon? Alin pong asawa, nanay?
1: Ay, akala ko may asawa mo. Sabi mo, magpapakakang asawa ko.
0: Kaya nga po. Awa, nanay, maraming salamat po sa inyo.
1: Opo, gasiin mo ako sa birthday ko sa October 16, wag mong kalimutan.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Thank you very much, Kuya Paul. Maraming
0: thank you.
1: Salamat. Thank you very much po. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palado doon. Tawag nyo na yan. Ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Linda po.
0: Nanay Linda?
1: Mm-hmm.
0: Taga saan po si Nanay Linda?
1: General Santos.
0: Jensan?
1: Mm-hmm.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: 26 po.
0: Ilan po?
1: 76.
0: 76? Okay po, Nanay. Nanay Linda, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Ay, wala pa nga ni. Nag-ano pa, magtanong kung saan makabili dito ng butika.
0: Sa Jensan? Opo, opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Ay, nakikinig ako ngayon po, Rod.
0: Nakikinig po kayo? Matagal na kayong nakikinig sa ating programa?
1: Halos araw-araw.
0: Halos araw-araw, opo. Nanay, dyan po sa Jensan, pwede kayong makabili ng ating rice coffee po sa Estrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Hello?
0: Nakuha po ninyo, Nanay?
1: Oo, magkano po ang
0: Ang isang box po, Nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang po.
1: Ilang sachet?
0: 10 sachet po yun, Nanay, ang ano doon, ang nandun sa loob. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Yun po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. At dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po, Nanay, dapat yung pag-iinom po natin ito. Okay po? Okay po. Estrin Pharmacy. Apo, Estrin. Tapos meron din po sa Rojon Pharmacy. Apo, The Jangas Drugstore. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drugstore. Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Thank you.
0: Kuha po ninyo, Nanay? Nanay?
1: Oo.
0: Kuha po ninyo. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee? Alam nyo na kung alin po yung tamang produkto po natin.
1: Wala po, Nanay. Wala po.
0: Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Okay, tapos po ang spelling po ng rice po natin ay R-I-S-E. Tandaan nyo po yun, R-I-S-E. Yun po yung spelling ng ating rice kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yung ating rice coffee, Nanay. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. Nanay, kapag kayo po, Nanay, Linda, nakabili na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Magtawag lang ako ulit, magtawag lang.
0: Yes po, Nanay. Please, opo. Okay na po?
1: Opo.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
1: Opo po.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Linda ng Jensan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag lang po mga kaibigan. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palado to. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Romy to, ito. Romy.
0: Apo, sino po?
1: Nandito ako sa park.
0: Romy po.
1: Yes, sir.
0: Okay, tara.
1: Kalinawan Centro.
0: Saan po yung tatay? Ano pong probinsya?
1: Nandito siya pa, sa Tutumas. Santo Tomas Isabela, sir.
0: Ah, Santo Tomas Isabela. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 79.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po eh, dahil gusto ko rin makabili, pero saan
0: ako makakabili,
1: sir?
0: Sa Santo Tomas Isabela. Okay, wait lang po.
1: Dito sa Del Pinar.
0: Santo Tomas po kayo, tatay? Isabela?
1: Yes, sir. Yes. Katabi natin yung pag-alitin ba, sir,
0: papa? Tatay, dyan po sa Isabela, ang mabibilhan po natin ng ating rice coffee. Saan ba yun? Ito po tatay ha. Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit?
1: Dito sa Del Pinal.
0: Doon po sa mga nabanggit ko mga lugar, saan po kayo malapit doon tatay?
1: Del Pilar, Bando, saka Sumaguti,
0: sir. Del Pilar?
1: Del Pilar, Bando, saka Sumaguti,
0: sir. Ang mga nandito po kasi tatay, ito po yung mga nandito. Ito pong nabanggit ko, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo doon malapit sa mga nabanggit kong lugar?
1: Sa Tamawini, sir.
0: Tamawini. O, dyan po sa Tamawini po, tatay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Jeline Drag.
1: Jeline Drag.
0: Opo, Jeline. Jeline Drag.
1: Sige sir, dahil pupunta ako bukas sa Tumuin sir. Kaya
0: gusto
1: ko pa narinig sa radyo yan yung mga coffee. Dahil gusto ko rin supan sir.
0: Apo, dapat po makapagsip. Nakakita na po ba kayo tatay ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po sir eh.
0: Hindi pa po ninyo na nakikita yung ating rice coffee. Tatay, pagpunta po ninyo doon sa butika na yung tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto. Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E. Opo, yan po ha, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Tapos, dyan po sa karton na kulay gintong dilaw, meron po dyang isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Opo sir.
0: Okay po. Okay po tatay? Tapos po tatay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli parehong oras tatay.
1: Okay. Walang problema.
0: Okay po. Maraming salamat po tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po tatay.
1: Maraming salamat po sir. Bless
0: you. God bless you po tatay. Maraming salamat. Bye-bye po tatay.
1: Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po muli mga kaibigan sa inyo po namang mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, sino po sila?
1: Ricardo, Joel Ricardo.
0: Ricardo, okay. Tatay Ricardo, taga saan po kayo, Tatay Ricardo?
1: Jones.
0: Jones, Isabella.
1: Oh.
0: Okay po, Tatay Ricardo, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. At gusto niyo pong simulan na yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Tatay, makinig po kayo sa telepono, huwag po sa radyo ninyo. Patayin niyo. Tatay,
1: gusto ko nang uminom ng rice coffee.
0: Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo. Sa telepono po kayo makinig, hindi po sa radyo. Tatay, ayun tatay, para mag-intindihan tayo. Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi pa nga eh.
0: Apo. At itinatanong po ninyo sa akin kung saan kayo makabibili.
1: Eh, tatanungin ko sa inyo kung meron na dito sa Jones.
0: Meron na po dyan sa Jones, tatay.
1: Meron na.
0: Opo, meron na po dyan sa Jones ng ating rice coffee. Dyan po, tatay, sa JGO Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: JGO Pharmacy.
0: JGO. JGO. J, as in Jones. G, O, yung po tatay, pharmacy.
1: Ang pangalan po ng pharmacy rito sa amin, na pinupuntahan ko, Marie.
0: Meron pa pong ibang, ata dyan tatay, meron pa po atang ibang, butika, yung JGO Pharmacy.
1: Hindi ko pa alam yun eh.
0: Pagtanong-tanong niyo po tatay, nandun po yung ating rice coffee, dyan po sa Jones. Okay po. Ang tanong ko pa po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa. So, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun.
1: Okay.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos, tatay, dyan po sa karton, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Ang spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Sige, ang tanong ko sa inyo, di ba talaga lahat yung mga puso pa rin sa Diyon?
0: Ano po yun?
1: Alabang pinggan ganyan na sa lahat ng butika rito.
0: Ang alam ko po tatay, sa lahat na po, meron na po dyan sa Jones. Pwede nyo na po ipagtanong-tanong. Ang nasa listahan ko lang po kasi, baka hindi pa po sa akin na ipapaabot lahat. Ang nasa listahan ko pa lang po tatay, yung JGO Pharmacy.
1: O, sige.
0: Okay po.
1: Pagkano pa? Pupunta po ang bibili mamaya.
0: Yes po, ipagtanong-tanong nyo na tatay. Pag may nakuha kayo tatay, pag may nabili po kayo, tawagan nyo po ako muli mamayang gabi, mga alas 7:30. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Or kung wala naman po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika diyan at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli tatay at sasabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kasi dito po yung boy, malayo kami sa Jones. Pamamasahe pa kami pagdating ng hapon, mahirap ang pasahero.
0: Opo. Mahirap yung sasakyan.
1: Walang pasahero papuntang bayan.
0: Okay po. Basta po tatay. Opo. Basta po tatay, sabihin niyo po sa akin, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo o wala. Ano po?
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo tatay ha. Magpasama po kayo. May kasama dapat po kayo.
1: Okay.
0: Opo. Lagi mag-iingat po tatay. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. All the way from Jones, Isabela, mga kaibigan. Si Tatay Ricardo. At dyan na po, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tumawag po naman sa atin. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, Aklan, 8.5 FM, trusted information in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kerang, Pilipinas. May kapindos minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpangayag, ita programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akran. Mayan-ayan nga gabi ikaton, talantalan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpangayag, ita programang Diretsahan. Today is Monday, October 5, 2026.
3: Diretsahan.
1: Atong kira ka pag-agdag, pag-welcome, ita malipay ka rin kagabihon sa atong kira ka mga katudo ag kabarkada sa kahanginan nga naka-open yun dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samon kira nga website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Naman dati kira ka pag-abi-abi, ita malipang kira kagabihon sa atong kira 300 nga mga kabarang 327 nga mga kabaranggayan nga nagabugos ko atong kira nga provincial Akan, di city natin nga mga kabanohanan agrong Kabisira kira kung Banwa ita Kalibo. Good evening sa atong mga friends ina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, aga Kalibo Oyotrong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Naman sa atong kira nga mga suki nga mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, aga Southwest Yellow Taxi nga dagadagagan gihapon makaroon sa atong kira nga mga mayor nga mga kalsadahon sa Banwa kera ita Kalibo kabugusan kong promise na kan. Kamusta kamutanan? Aga welcome sa pag-ililiban aton makaroon kerang adlaw nga Lunes sa programa kerang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Manaman greetings sa atong kira nga mga overseas Filipino workers, sa atong nga mga domestic helpers, Aklan and abroad, nga nakatutokon makaroon sa atong kinakapag-ililibas sa Lunes nga edisyon, iprogramang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong kinakamangin technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Anrigi Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kinang anchorman, di yung kinang ilkapitan sa kanginan, Raya si Kabarkada Katodong Che, and delivery nga mga pererbisyo kinyo, asat alas 8 imedia makarundong oras ita gabi isa programang Diretsahan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ano na ito magkaroon kaya ng mga mainit sa mga isyo ang topiko na pagkatawaan tat gabuhi sa kabilugan ita atong kaya ng pagpanerbisyo at pagpangalagan sa programang Diretsahan. Okay. Kabi Banwa, may ginpatigayon kaya ng bypass operation do aton kaya ng mga intel operatives ita aton kaya ng ibahay PNP. No. Sa daywa kaya ng mga subject person or persons nga kunsiin na dakpan ko aton kira nga mga katapo it ibahay PNP. And currently, day karang daywang ka mga suspect no nga ginapatihan nga nagagamit ita raya kira nga dried leaves ita dried marijuana leaves no. Gin pasakaan da it kaso sa pagbayular kung aton karang Akta Republika 9165 no. Pero rong pamilya ag raya krang mga suspect banwa nagapamalibad nga basi na sa ansanda ag planted rong raya krang mga nabuo nga mga ebidensya sanda krang posisyon ag control samtang ginapatigayon dudaya krang bypass operation ag gina-alleds itdaya krang sambilog sa mga suspect nga gin manhandle banwa imaw or gin bayo it sambilog sa mga miyembro it ibahay PNP nga nagdakop kanda kabi'e una sa nasambitan karanga banwa. Okay. Iro mga ginikanan dong lulo ag ginikanan no, kunde karang mga suspect no, nagapamalibad nga raya karanga mga subject person sa bypass operation basik kuno na sa anyamang ag dayang mga ebidensya nga nabuo sa dakarang posisyon ag control tanan kuno mga gin tanong kanda kwaton kira nga mga police authorities itaton kira nga ibahay PNP. Okay. So magkaroon niya gabi iba na sandbay ka mo because we are going to hear also dung side it chief of police kung ibahay PNP. Bago niya mangray mo nga balik banwa isa provincial akan, I think more than 1 week pa yung imaw nga nag-assume bilang chief of police kung ibahay PNP what iba banwa si police major Prince Andrade no nga dating chief nga dating chief of police ag naging deputy chief of police kung kalibo PNP ag naging hipi kung provincial drug enforcement unit no apang na-relieve no si police major Prince Andrade bangod nga ni ko kontrobersiya nga nagtuhaw sa barangay poblasyon sa Banwa it kalibo akong siin andang gin-raid dung isang kalamatyan nga may nagasugay banwa it sakla no pero kamatuoran kera banwa may isang ka-intel operative kung kalibo PNP nga nagpagupok banwa it baril. Okay. Isang ka-intel operative ra it kalibo PNP ni controversial gira yung police kera man no hasta to sa krami actually sa regional office pa ako nakabuog it information no nga kung rason kung amaan it na-relieve bilang deputy chief of police si police major Prince Andrade bangod nga ni kuno nga nagpagupok imaw it baril ti nag-conduct it investigation and they found out nga bukod at si police major Prince Andrade ro nagpagupok kundi isang ka-intel operative kung aton karang kalibo PNP station. That is why nga ginbalik no iya sa aton karang Aklan Provincial Police Office aga makaron presently nagapungko nga officer in charge kung ibahay PNP si Police Major Prince Andrade.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Magkaroon ng banwa ng gabi, standby ka mo. This is an exclusive banwa kong Diretsahan. Okay. May mga barangay captains, iya sa banwa itbanga, naging pangtawgan banwa. Ito ay kanang nagpakilaga, Commander it CPP NPA. Natabo na 2 weeks ago. Okay. So, may pilang ka mga barangay kapitanes, barangay captains, nga gintawgan na buuran na karang mga cellphone number. Ay nag-demand banwa, no? Kutob sa nato siguro mga barangay captains nga malapit sa Aklan River, and they are suspecting may andang dagko nga proyekto aga may andang mga quarry o operation ti gin pangtawgan no makaron ba no may akon karang Boys Cliff. Okay. Dayang boys record between sa isang kabarangay captain ag sanunday karang nagpakilaga nga miyembro it CPP-NPA no? Ag nagapangayo ban wat revolutionary tax meaning no? Nga padayon pagyapon may karon dong extortion activities it daya karang sa pihak banwa nga grupo kung may natuod gin man that he was a member kung CPP-NPA iya sa akyan or any parts of the province or region no iya banwa sa Pilipinas. Okay, may mga pangayan banwa imaw nga ginmit lang raya karang nagtawag ang nagpakilaga nga CPP-NPA exclusive ra banwa no pamatii ang ninyo dunay karang conversation no. Daya karang barangay captain team isog malo kapitan gara no nga na karang gintawgan no wow, wala punaw man da no masuko man sa masukol no ti do nag forward ka kun kara no it daya karang voice clip no voice recording sam bilog man sa mga miyembro isang bilog man sa mga kapitan ag miyembro kong association of barangay captains sa banwa kara ita banga.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Diretsahan! Okay. Nakaroon nga gabi, i-presentar ko kiniyo si Ombudsman Buying Rimulya. Pagod niya ni nga may mga congressman nga ginpailan nyo man itkaso nagka preliminary investigation makaroon ag ruibawit ang ani no? Una guta sa sandigang bayan ag ginawagat yun lang rong pagpanaog itdaya karang warrant of arrest no? Sa ibang mga congressman gagin papasakaan it kaso for graft and malversation. Agro iba kera conflict of interest. Agro sambilog guman kerang ginpasakaan it kaso what iba kundi ng representante kung Oswag Ilonggo Party List. No? Si Congressman Jojo Ang. Okay. I think mga 14 at 15 kaso no? Graft malversation, conflict of interest. So gusto kong ni Congressman Jojo Ang i-solidify. No? Gusto na nang i-consolidate sa bilogon lang dong kaso, no? Bilogon tanan, a good sangka appearance yung mao, kumimkwangin man, ti, no? Sangka appearance yung banwa sa korte. No? Pero problema, hindi banwa magsugot dong ombudsman kara. Ag rung iba nga ginpailan it kaso raya karang si Congressman Libesti no o nga ni Senator Loren Ligarda no it Batangas as a matter of fact si Congressman Libesti no nag guwa gun sa Pilipinas kay bahan do anak karang unga no ako ay bahan do anak karang ina nga nagasik man banwa it medical leave bangod nga ni kuno nga may bangod ko anak karang physical health condition no? So kinangan ko lang mag pabuwong sa guwa banwa it Pilipinas apang ro anak karang ina ni Congressman Libesti no nga taga may dugo gid nga Ilongga no taga Antique abo gid karang nga nag-admirar ka na iya sa akyan pero pati imaw na involbar. Bangod niya ni nga sambilog man imaw sa ginpailan it kaso plunder my god ti plunder da banwa no we are fully aware nga kung plunder di imo karang kaso this is non bailable no therefore hindi ka kana banwa maka pangayo no it imo karang temporary nga liberty freedom no bangod niya ni nga wa ra banwa it piansa. Okay. Ti, daya karang mag-ina, no? Si Libesti, ag si Loren Ligarda, no? Most likely, no? Hindi unda banwa magbalik sa Pilipinas bagod nga ni nga pagawat tunyo lang nandaro ang dekara nga warrant of arrest, no? Nga igapagawa kontra kanda, no? Ag iukot yun sandara banwa sa aton kara nga jail facility, no? Kaparyas kung ginapangatubang nga kaso makaroon ni Jinggo Estrada ag Senator Marcolita. I-standby ka mo, i-play na itong mga 5 minutes yang agod mabatian ba no katon ka ng publiko. Now, kahapon, may nabaton akong information sa Banwa Kara Itlibakaw, no? Kabay pang nagapamati katon si Vice Mayor Paul Navarroza ag si SB Tonton Navarroza Itlibakaw or else si Lolo Charet, no? Si dating alkalde Charito Navarroza. No. Bangod niya ni nga nakita una kahapon dong sayakyan sa printi ko ng panimagay, no, ni Congressman Ted Nonong Harasco. Na may pangagan ba yung former Congressman Ted Nonong Harasco? No. May sticker nga nga ban nga nagalinibot banwa. No. Iya sa una karang distrito. Ag may isang ka itom nga pick up sa anak karang unahan. No? So may mga taga Banwa Itlibakaw nga naga presume, no? Naga speculate, no? Nga ba nga una sa sugod kung panimagay ni former Mayor Charito Navarroza si former Congressman Ted Nonong Harasco. Di may mga conclusion yon nga base kuno kinakonsolidate yun ni Congressman Ted, no? Dung anak karang grupo sa una karak nga distrito, no? Di masadya ra banwa, masadya haman. Okay, exclusive ra banwa makaron. Okay, kung si kung magpasugot pananglitan si Mayor Charito Navarroza, kasi magkaroon si Mayor Charito Navarroza banwa because of his old age, no, naguyang gid man imaw, no. Syempre mga siguro kundi kita magsaga mga 78, no, or basic kun mga 80 years old yun si Lolo Charit Banyara. Oh. Eh, said man kita kung nagagugang nga nagagugang kita kun amat may aton nga memory lost, no. May ato niya rin ginatawag nga Alzheimer disease. Ako namat, nalipatan niyo na tondong mga nagkaganabo. Ag ako namat, do aton ka ng memory. No? Ako namat, bukod niyo ginimaw it kaparyas kung dati. No? Kung si Mayor Charito Navarroza pananglitan, na magpahoo kay Congressman Ted Nonong Harasco, si Mayor Antong Maming Itbanwa Itbanga, exclusive ra banwa, iyawon makaroon sa kampo ni Congressman Jess Marquez at Congressman Carlito Marquez. Okay. Banabukbukonda ita kuan nga istorya, no? Konfirmado ra nga report ag information, no? Pagkatapos ko na baton during my birthday celebration ba, no? During ko birthday ko may nagkutik kon ka kon nga aware ka gon, no? Nga si Mayor Antong Maming iagon kay Congressman Carlito Marquez ag kay Congressman Papa Jess Marquez. Standby ka mo karon kung ano nung minatuod ng istorya sa Kabiluganda. Itaton ka na pagpangalagad, makaroon ka ng adlaw ng Lunes. Masadya ba na adlaw ka ng Lunes? Makaroon na.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. dihati.
1: Na karon yung gabi kamay pa nga maabot na tol si SB member Ronaldo Marte kwaton kira nga banwait kalibo miyembro na imaw itaton kira ng sanggo niyang bayan may kantanan ko de karang proposal banwa nga magsuod di isang kakumpanya ita e-bike sa aton kirang banwa it kalibo sa matter of fact dayang Capiz base kirang e-bike company nagpadaga it letter banwa kay Mayor Jory Socro and then si Mayor Jory syempre ginreperda sa sanggunang bayan ko aton kirang banwa it kalibo. So naging controversial bangod gani nga siyempre na ngawaman ag nasyakrong mga tricycle operators bangod gani nga rong ginapangayo tana ita raya karang kumpanya it e-bike sa Rojas sa Capiz no? Tauan sa daban wa it prangkisa. Di paano ka makataot prangkisa si Mayor Juris Kinyo ay kugang pangani rong franchise makaron sa mga traditional nga naton nga mga tricycle no? Sa banwa ikalibo no di pwede siguro ra kun dahil mga tricycle operators magapasugot bagod gani nga may plano gid man dong banwa ikalibo and even dong may naon nga ni karon nga tikang layirong national government nga ginabaway na ton do dahil karang mga tricycle no? Nga nagabiyahe sa aton karang national highway no so may mga future plans doon nga banwa ikalibo nga i-modernize doon karang transportation sa aton nga banwa ikalibo. No? Di ambay ko nga ni kung magapasugot nga mang doon karang mga tricycle operators no nga ruandang franchise i-transfer banwa sa e-bike. Pero problema karon no? Basi sabon ibaligya kandaro e-bike nga rati problema gini no kasi I have heard nga sambilog kada nagabalor it mga 300 to 400,000 pesos no kaparehas da ko e-bike sa Boracay nga may 10 passengers capacity no ti no pangutana naton karon maka afford baga no kaya karang mga tricycle drivers no pananglitan niya i-transfer doon da karang nga franchise paagto it e-bike ag pahugugan ka na no may monthly amortization no may monthly kang ginabayran sa e-bike company no? Ti rayraton niya dilima makaron no istoryahan tara no sa kabilugan itaton kira nga pagpangalagad sa programang diritsahan
3: diritsahan
1: okay makaron na nga gabi iba no standby anay kamo because unahon tara no 5 minutes yang interview na day kapubring vlogger Archie Hilario ang naday papang Ernie David sa buwang Itaclan Media ra kaina sanong daya karang daywang ka mga subject person sa ginpatigayon karang bypass operation kabi eh kung mga intel operatives kung ibahay PNP e positive no? Nga may nabuoy sa anda karang posisyon ng control ag sulo sa aton karang ibahay PNP nga for the past few weeks no gina surveillance na dara no gin verify rong involvement itaya ka na dewang ka mga tao ag positibo kuno nga nagagamit kuno rasan dat illegal drugs di makaroon dayang daywang ka mga subject person nagapamaliban. Sir, bukong tarunit minatood, basi ko na sa anyang kami. Nagapananki, reka ng daywang ka mga subject person. Nagapanangison. Sir, bukong tatamon doon. Doon ang mga ginikanan, andang lulo, andang lula, nagapanangison. Bakit yan nga, paano na-involve ramong apo? Ay maskin sigarilyo nga ni ron wa nagapanigarilyo ti okay. Tanaw na tunda kung mariwana gid man ti i-subject man dasanda sa drug test ti buan masandara urine so kung magpositibo ti malamang pushing ag using ronda karang kaso no? kung magpositibo sanda sa illegal drugs. Now, kung mag-negative kay pangamuyo ka mo ha, nga mag-negative ka mo, sa igapatigayon karang drug test. Okay. Kasi kung mag-negative ka mo, mabahaw man tuod ang posibilidad nga uwa kita ka mo nag-engage sa illegal drugs. Okay. Hindi man magpati karara yung mga estudyante, hindi man magpati o iba kara siguro nga nagabaligya ka mo it droga. No? Pero kung positive ka mo sa drug test, malamang may posibilidad nga nagabaligya ka mo ang nagagamit ka mo at the same time it daya karang ginadumilian kara nga droga.
3: Diretsahan!
1: Okay. I-play anay naton, no? Interview sa dekarang daywang ka mga unga, no? Dekarang daywang ka mga teenager, 5 minutes na, and then i-play man dayo naton 3 minutes yang, no? Dung interview sa chief of police, bago ang gidra nga assume, no? Nga chief of police kung ibahay PNP, no? Ay nagapasalamat kita sa regional command, no? Kay Police Brigadier General Tuanio, no? Sa rundaya karang request, no? Nga ibalik sa aton karang Aklan Provincial Police Office si Police Major Prince Andrade ag nagapasalamat man kita kay Police Colonel Arnel Enrico Ramos, no, sa pagtaot istasyon, no, kay Major Prince Andrade bilang bag-o makaron nga asyumar nga officer in charge

0: waman ba kami side sir nga makatumatabo sinampit ko imaw sampit ko malang may mo nga magbuhit pulutan dito sa among bagay tapos nagapit dito sa baybay ay pagabot naman ay inugat ko rugaking ato ay binabuo ko bakong tarukwarta nga to nga ginamba nanda pagabot asir ay amo na ano tay pulis asir
1: saan yung kwarta nga
0: aron kwarta aron nga asir yung ginamangkot dito kay sa rugaking ato
2: nagpakilala, nakapulis
0: nanda, nakapimas nanda. Pag ano sir ay, mga pulis ba sir ay, wala ba sa'yo, imaw biro unang yung, ano sir, yung sakit ba, gintuhok mo sa ano, pulis.
3: Kay ba, may nag-chat kimo, sunok kimo, sino na itong nag-chat kimo, kilala mo kita imaw, personal?
0: Kat, nagsugo ka kung magbuot kwarta. Oo, kilala ko imaw maron.
3: Pagkauna sa inyo.
0: Oo, ay. Kaya ginsugo na ako ay ako bigo na lapit na sa baybay ba ay maway sa kanto ma lang ay ako ang taray nagto sa baybay to ang buot kwarta mat ah ay waman bamat ako ga-expect ma'am nga mag agtig nga makatamatabo ba kaya gisampit ko imaw ay ipamunot ko lang mo nga bumat pulutan sa bagay lapit ma lang bagay to tapos sa tungan yung tabo ma'am at sa pulis yung dahil to nga wala may sahig nga pulis gali to ay as rambag ay nga nagdayagan kami ma'am dahil wala ba kami sahig nga pulis to ma'am may tabo ng tansura kaya nagdayagan na sir mga gasero nagdayagan ako ay what ang sahig nga gam ko ay tambay ba ay imabirot unang ging bagbag ba sir ay ito da yun pagabot ito da yun na tabo
1: buting nga nung sir do dunag message di ka to sa imong kapilala sa pulis sa si
0: wag gid ako sa tagaslom to
4: pero may ginabuo kag imong kwarta o may ginabuo kag kwarta
0: wala kag ginabuo imong kwarta sir
4: pero ano pagdalom na kung kwarta ato ro kwarta
3: para sa in
4: para sa
0: ano or nya ni sir sa akin ato sa barkada ka kanto ginapabuo ka ako sa baybay
4: mabuon ko nung kwarta
0: oo
3: pila ko no pila
0: wa matimong inambang kwarta ang pila
3: huwag ka malamin palihog nga magbuot kwarta. Basta ginhambag ka malang mayroon.
0: Oo, no? Gimangkot ko nga ni nga. Aman.
2: Pangabay ba?
0: Pangabay ba? Dali malang ay. Siyempre lapit ko na ako ito. Dali ang diretso ang ito.
1: Kaya yung kunubuon ng kwarta.
0: Ato sa aking nga taga baybay, taga
4: sto. Kaya kilala mo?
1: Bukon.
4: Amukon ka?
0: Kilala to sir.
4: Kilala man?
0: Oo.
4: Kilala man eh. So binigin paagi kimo, doktor saksyon.
0: Oo.
4: Sa kilaga
0: niyo. Oh, sir, ano sir, kibot ang misera eh. Pag-abot naman sa baybay, ato dahil niya ni. Imawruging ano. Pag-abot naman tayo, wow, kitro ka nga, ginabuhan naman ni Korta, nagugat mga ko ito. Pag ano to ay, ato dahil yung polis yung nag-ano kamon.
5: Kasi, gin, ano po siya ano daw, masaya, ruin niyo nga kilala nga to taro, ginaano polis,
4: kontak.
5: Kontak hintaro yung asset
2: siguro pero baka saan saan lang din sa bara ang side malat ay nagpay pa
5: sige po itiro mic to
4: pero okay ikaw man anong natabi
1: sir pakipasa ka na sa doon mic
3: ikaw man tiba man dun di pakistorya man abi kung ano man rin mo na dumduman sa natabo ka ako
2: so una man tama man na nangambay nga sa birthday yan kami pagka gabi yun sinampit anana ko nga buwit pulutan sa andang bagay pero wa ko side nga may kachat yung mga ginapangabay mabubuot kwarta ang side ma lang ay as in hato nga ga pabuot pulutan tapos lapit man abis sa baybay ng bagay tapos wa tang nagdiretso sa andang bagay ba nagdiretso tang sa puno para mag i-gachat sa classmate tapos ay bigla tong may tumulop ka ako nag syempre nagpiglas ta ako ron tinulop ako sa suksukan ag nakatabon nakabonet ba agwa man nagpakilala nga pulis syempre nagkupag man ako nakubaan tapos gumawa ang ante ka raw sumingit ako nga te buligi ako kami te tapos ato pag singgit ko ka to ay tinulop man ako niya sa ugo ag sa suksukan mga tatlong beses ato din napapungko undan ako
0: ako bisa rin ka nagdayagan diba wow gid ako sa side sir nga
5: Pasat
0: pa, Mike. Ako ba, sir? Wabay ako sa'yo nga. Police ba ito, sir? Kaya dumagan ako. Ay, pagdagan ko ito, kung diretso sa doon ba, sir? Ito ko na dakop ng da. Pag ano, nasubsob ako pilang bisis or subsob, aran eh. Pag ano, ba ko nga, di magpalag, sir. Pag ang panad at pideya ko, sir, ay, wabay ako di magpalag, sir. Tinawag ako ng da ko, yo.

0: sa dugan. At then, ginatod kami to sa ano, sa may puno ba nga to, sa may lamisa ko. Nagibot ako dahil pagkapkap ako na may iyaw ta. Ay ito malakwalit sa gindayag na nakon. Huwag matakot.
1: May sugod, hindi ka subusa mo.
0: Oo. Nakibot. Oo. Nakibot lang ano ako sir nga may makatos at sugod nga.
2: Sampit malakas.
0: Alin pa kami sa tagay, nagabot ako ng perta.
3: Pero ayaw, kay bahan naman ba mo kaina? Ginaiwan mo raya, di ka to sa may...
4: Puno, nagiging ako.
3: Oo, nagiging. Ikaw siya ng amag to, saratong itong tao nga, hindi ka pabot kwarta.
0: Oo, gawag. Ang
3: gabuog at
0: ito ay lapit. Bugit, ma'am. Imo ay lapit mo sa puno ako ay ito kampi sa may bayo na siyempre naggawagat ba ako ma'am?
3: Tagatao kayo mo kwarta?
0: Oo, ay what nagabot ma'am? Ay imo nga ra, ay rupulis gali. Rupulis gali nga ito ma'am, ay ito gali sa may puno nga to. Ay imo ro, mas lapit ito. Kaya ako nga ra ma'am, ay nakadagan ako imo agad.
3: Pero haman kay ba, waka ka na nakasugit nga may kwarta kagaling ginabuo sa sangkatawo rito?
0: Ay wagid dahi.
4: Huwag
0: man nga nimo
4: ba?
0: Pulutan man lang. Dali malang, ay pangabay malang ba ma'am?
4: Pangabay malang sugit.
3: Pero may mong kasundig mo kay bahan nga, may ano buo niya kwarta.
4: Logit. Logit nga. Tapos ang aton dahin ka, itoon kami ginlapit. Uli yung nag-abot through patrol ba para sa iwag. Uli yung nag-abot. Tapos ginmakara ko ang daywan ka, ano, kabugsa. Pag search ba ito, nakamakara on. Nakagawa on. Nakagawa on. Tapos ginpilit gapon ay pulis ato na search gapon bisan uwa. Tapos binalik anana sa sugod. Ang busa, kita to sa video eh. Tapos pagbalik ko nanay, may daywa ako ka 500 ag daywa ka sanggatos nga huwag man ako at kwarta, cellphone man ang daga ka to. Naduga pa nga ang cellphone. Ito, kung binuunan dao, itugapon sa baybay. Ito man lang, mamba, waon. Oo, kita on. Ito, kung binuunan dao.
1: Okay, kung ako nato magkaroon kayo, mandi ka mong daywa. Nagagamit ka mong uwa.
4: Wag din sir, first kato lang ako kakita nga ni.
1: Mas parang naninyo lang.
4: Kita, bati dito sa video nga, ano, hambag ko ay binatangan nanda kami. First time ko lang nakita ron ang bag ko. Bati dito sa video. Abo,
0: nangana ko sir, pagpumot sa busa may makatog.
4: Abo, nag-edit sa video nga to nga, kinslow mo nanda gid nga, kita gid nga, nakagawa ko ng busa ay binalik gapot bilog. Ginpatiyog-tiyog na ako, good. Ma-blind spot ba mo sa likod, di mo makita sa camera. Tapos, pagpatagilid yung dahil na nakabalik ko ta, ag itoon dahil ng ano, alima sa suwad. Pag makara, itoon dahil, ba, may kwarta yun. Bisan ba mga may kwarta.
3: So, doon na-recover kayo, magkwarta malang.
4: Oo, kwarta malang.
3: Kaya dito na-recover doon, naiwang ka mga... suspected.
4: Kaya naman binutang to. Kaya
0: naman ro, papel nga to. Ngayon,
3: dahil ba kita kayo makabuo?
0: Bilog mo lang yan to, diba?
4: Huwag ka, nakita ka sayo.
0: Huwag kita ka sayo ka to. May nakibot lang ako. May makato.
3: Na-recover kita kayo mo pila.
0: Nga, makato.
3: Nakapilo nga papel.
0: Isang pilo mo lang yan to.
3: Isang pilo.
0: Ay, huwag na ako pansin mamay. Siyempre, pag makara, nakibot ako mamay may makato. Pag siyempre, huwag ko natandaan kung pilang bilog to ay pag buo, ay nakibot ba ako ma'am? Ito, ano?
4: Ito, abo nga nakakita nga nakabaliktad yun ba ang busa. Siyempre pag buwit pulis ato nga may kwarta nagsiinggit yun dahil nagtanaw pati ro ga video ato nga batian ng limog nga ano ang galing sir may pera na it, ano to kita sa bati sa video nga ginpost.
3: Pero kaibahan abo mga tawo ro nagpatabo ro yun yun nga bypass operation eh.
4: Uli lang.
0: Uli
4: ko. At may nagsinggit.
3: Pero tag ginasugid mo nga, imo aligasyon mataray, gintamnan ka di man at kwarta.
4: O abuon, abuon. Ato nga lang nagsinggit yun, dahil sanda nga, may nakitang kwarta ka kung nga nakabukas yun ang bulsa.
1: Ano
4: yung pagpante
1: nyo
4: kara
1: sa
4: medyo
1: game set up
4: ka mo? O, prime up yun sir.
5: Ang mga portion, dinatod sa inyo, it fill ang gas station. Inantang sa Linabuan Sur Bank.
6: Okay, Dria. Nabatian natin ba na interview sa daywarang ka mga subject persons sa ginpatigayon ka being bypass operation kung ginsanib sigurong pwersa ra. Ita atun ka nga PDO, ibahay PNP ang PDEA, no? Now, let's also listen, no, to interview, no, kay Police Major Prince Andrade, no? Kasi dada ka ng mga lula na ginikana, nagpamalibad, no? Paano na-involve ramon yung mga inapong aron sa illegal drugs, no? Now, pamatian tarong explanation ka ni Police Major Prince Andrade.
7: Yes po, madalad niya adlaw, no, sa aton tanan. ag sa atong mga tagapamati ag sa mga pagamantaw aton. Bali kahapon po October 4 mga 7 PM siguro kabi. So ratong ibahay PNP nagkasait by bus operation kontra sa Daywang Katinugaya nga taga poblasyon Ibahay Aklan. Ag during the bypass may nabuo nga pinuto sa pan sa papel nga dried marijuana sa kabaylo it 1-2 nga bypass namin naton. During sa inventory may nabuo pa gid nya another sang puto sa sambilog sa mga suspect and then may nabuo nga cellphone, lighter. Aga atong bypass money na yun naka-recover pagin.
3: Uray nga lang ang mga suspect, major at lali. Mabuhay yung mong sandara nga gina-monitor?
7: Yes, mamaning according sa aton yung mga operatiba iya sa iba. Siyempre ako mga 2 weeks pa lang man ako iya. Mabuhay man na mga sobrang 1 month yun man ang monitoring. So, samba na ako, eh, kung sige pa man makon ga binaligya, ay ipan na ton. I-transact na ton. At kung mag-guan sa paon, ay dako namon, ibaybas namon.
3: Sa inyong aparte, Major and Daddy, ano gid-arong senaryo sa araya nga lang ang natabong pag-iing?
7: Ay, yes ma'am, no? Mga kan pa siguro kami kahapon. Agahon, nagtawagan kita sa aton niya mga witnesses, sa media, agahon niya elected official nga straight from the Kalibo, alin. So, nga, base may possible nga operation, ay kung pwede ilang sanda, so mag-abot itahapon. And then, paggabi, ratoyan ma'am, so aton niya poster buyer ay nag-uwat katubanda sa may istaka kung sa atong sa istaka ang Siwol sa area sa may poblasyon and then umabot do daywa mataraon ag nagtaw ito eh, nag dagwata na tining mariwala na ron.
1: Ano kategorya sa kung daywa ka naman? Mga bata pa eh.
7: Mga bata pa man na sana sir, mga pag-uwan pa lang man siguro sa panda sa mga makara pan. So may unang edad niya 18 at may edad niya 20.
3: Parehas na taga-tahay.
7: Opo.
8: Sir, ano ang reaction niyo, sir? Medyo nasa, kumbaga sa netizens, ahat sit ka mong makarunong.
7: Oo,
8: ang
7: man.
8: Ang nababasa man siguro niyo ang komento. Ano yung reaction ko?
7: Reaction ko, sanay man nakita, sir, sa mga pano. Halos yung krim lang nag-appreciate sa ato niya anti-illegal drugs iya sa Aklan. So, okay lang man. Siyempre, nabaw ko nga ni, during the bypass mga kunay, pareho mga kung kita nga uwa sa lugar, regto la kahiro atong poster buyer, agro ato niya mga suspect. So, ako ang bureau driver kabi itkon, ato niya mga witnesses, kasi bukon sa tatkon iya sa lugar. And then, pagtawagan ka atong kibahan niya, doon niya niya, ras apo niya ni, ay kato ang nag-proceed atong itong mga witnesses sa kibahan man ako.
1: Sir, may aligasyon mo nga eh. Doon may pagsakit ko nung kanser, kumagod
7: na siya? Actually sir, na ka-istorya ko kabiiro sa bilog. Ay dumagagag, di matagal imaw. Nakita ko man saan ang mga siki, nga may mga gas-gas, yung mga tuhod, alam mga alim, may mga medyo may agiit na rin ito ng kahoy na raw ko. Dahil kaduho kami sa lugar. So, need mo mag-agson. Kung tanawon ko, may mga bagas raan ng tuhod. Ag may gas-gas. So, nagpagit mata na, napan mo sir, ma'am, na dusmo.
1: Dusmo
7: ba? Oo.
3: Pero anong aligasyon na eh? Kasakit ako ni Kutma.
7: Doon daw, anong aligasyon ay, bangay na ako na, pamedikal mo kamo kung may ulagi mo kong pagpagsakit.
3: Sa party mat major and dati nga, hintamnan kuno sanda.
7: Oo. Doon nga ni Ma'am Ro, kuan kahab, kabi, ay una man yan ay siyempre ga, observa man lang kita ito. So, yung interview ko sa bilog, ano kita mga tabo, aman agto, mga kamuya. Ay according sa sambilog, ay isugo ko na imaw. May nagsugo ka na. Na mag-agto iya, yaman makong sugo ka. Ano makong sugo, imo iya. Ay, doon nga ni Ma'am sir, ano makong doon? Basta doon man na sir, di mo magkalag. Sino ma ako nagkimo nagsugo? Eh, basta ako man ang amigo sir. Sinong amigo? Di mo magtaway. Kato ko nagkawin niya, may something ma akong dahak mo. Karang hindi na mismo ihambal kung sino ang nagsugo ka na, kung ano nagsugo ka na, ay natutuod man ako naman ako na ano kita man ako na basta sa dahon man na, ay pag ko na dahon, ay siyempre kita, kabuhayin kita sa illegal drugs, ay ibig sabihin na dahon, marijuana. Ay, una man naroon sila sa akong cellphone, makita kung sino sugo na ka ako. Hindi matala ng number.
1: Kaya nag-cover ko cellphone?
7: Oo, oh, ito na cellphone. Oo, oh, una man naroon sila sa cellphone mga nakon. May sa ulihiman, naghamba ba tayo mga kung sino mataroon na sugo ka na ka ako. Somewhere man sa taga-ibang barangay man ang sugo ka na.
3: Doon nag-ako ng nag-imo, Major and Daddy, sino ka nakaroon sa Daiwa?
7: May sunang ko po. Ang may dad po, ang may dad.
8: Ang may dad.
7: Oo, ayaw man makon. Ayaw man makon. Bilog eh. May sampit na binanagali. Pero, but, ay, side ba lang makaroon siya, bisan sa kalibungan eh. Rurayo, marijuana, na patok kita sa mga estudyante. Ganawon. Kwan, baga ay, inaubra niya na lang ang negosyo. Dead dropping, mga sigelyo na rin, inabaligyan nanda. Nakakwartat, sir. Pali abo at na sayuran yung mga minor de edad. Agos janti. Nga, nakakwarta sanda sa pagbaligat illegal drug. Kasi ro, pag order abi illegal nga drug, especially yung marijuana, sa online, madali kita makaroon. Hindi no problema makaroon dahil may unang ka mismo nga nga mga pages. May mga page na sa Facebook page doon. Oo, oh, online doon. Oo. Concert basta-basta ro, problema sa akin. Hindi nga niya mo ano. Dahi ba abi kina kung nanda kita baliwala nanda nga simple malang mana ro kwando problema sa druga marijuana malang man mana ron pero karon na biga start marijuana na yung makaroon siyempre may isang pasanda huli huwag magiging sabon ay mag medyo nabibitin niya nanda sa tama ay siyempre masabon na yung sanda sa ulihi pag sa ulihi ultimo kaldero karon ay baligyan nanda huwag siyempre huwag masalat trabaho huwag masalat pangitanan ay doon na biro iba. Kaya ako yung tabihan lang mag-digos siya it marijuana. Pero iba man abis eh, pas man na. Layang si Juan man na ay gusto man magkakwarta man, mabuhin mo kay Pedro ito. Tapos ay, mabuhin mo si Kere, tapos ana man nga ibaligya sa Lakinangan nga may patungan na na. So nakakakonsanda, nakakakwarta sanda. Which is did money may kunta ron. Hindi na biro problema makunaon. Agdamotis na akong sa problema sa illegal na droga. Gapabata ang gapabata. Iyan nga ni. So yun nga, bilog nga rin, 18 yun man. May sa kalibungan nga dati nga buko nga 14 years old. Itanawon nyo sa panat ng sir, ma'am. Sa numan siya man. May ito mga hadakpan, di ba? Mga bata man to. Kaya, ro, kwan nabi sa maliwanag kita, pabata ang pabata. Kaya ang bagay na ako na habang bata o man din yung mga unga ay perming bantayan, pati o cellphone kita, kasi una gakatabo o mga apat, doon mga transaction.
3: Okay. Diba, sir, sir, no? Yung pahayag kayo ng laruan yun natin. Pero sa bilog na lang karami pag-ako na din yan ikulong nag-gusok.
7: Maging pan mo, maging ano lang, yung sugo.
3: Pero sa bilog na posible nga nadamay lang o nadalahig lang.
7: Pero pan, abi ma'am, amat. Oo, kung abat, abi ma'am, nakakatabo. Siya, dahil ko mahal nag-agtuig to. Pwede abing matabo, karo na do kwarta, siyempre, kung abang ano, ninegosyo baga, do kwarta pwede mo nasa bilog na baton, do road drugs ay nasa bilog ng taong, so makaroon na bigong amat. So, abin na dahi, okay lang na makaroon baga. Pero, it is, kung nga po, mag-sold nga po mo sa
1: ato. Do kaliwaan yung mga.
7: Oo, oo.
9: Pero ang ba, 18 years old na nga sa nai, nag-ihim lang ako ng mga sa puno ng talisay, at may lubigang puno nga, tumulog puno ka na.
7: Doon daw, anong panagkali na batean ko man niya ni Rosero, anong hambay ka BE ka ron, ay doon nga niya, kung mahambay mo niya, ningwa man.
6: Okay, there you are. Na batean natin ba noong bago nga pungko nga Chief of Police ko at yung kinag-ibahay PNP, si Police Major Prince Andrade, no? Sabat doon sa mga allegations banwa, no? Itaday ka ng daywang ka mga subject person sa ginpatigay nga bypass operation ka BE, una mismo sa barangay poblasyon sa Banwa Kera Ita Ibahay.
10: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
6: Nagatong sa tagkirang oras, nagkating 49 minuto sa kaniwan oras kera ita alas 7. Good evening, gili. ina kay Sir Alex Mationg, good evening. Ina kay Ma'am Gima Torrentino, good evening Sir Che. Kay Toto Exalteo Terencio sa Banot Makato, good evening nung Che. God bless you always. Aga kay Wawi Season, good evening. Ina kay Bugs Ignacio Paribogs, good evening. Good evening Idol Che, bao akon gidra. Kay Ampod Baluga Galban, ina sa Mabilog, good PM Pod. Ina kay Auntie Dailin Ong de Pilipi, Auntie, good evening. Ina sa Libtong Che, good evening. Have a safe Monday night. Thank you good Auntie, good evening. Ina kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening kay todo Che. Sir Che, happy happy Monday sir. Okay, have a blessed Monday today. Enjoy your day sa imong programa todo. Diritsan. Kay Ma'am Rosie, Manang Rosie Isog sa Andagaw, Manang Rosie, good evening. Ag sa bilog ni mong pamilya, good evening Sir Che. Sa diritsahan, God bless you. Ina kay Jib Idorita, good evening Radyo Todo. Thank you good Sir Jay. Ina kay Ampon Big Mandal, standby. Ina kay Sir Ramon Salido sa Banwa Karaita Ibahay, good evening Paring Che. Kay kay Sir Alex Swalog, good evening Idol Che. Ay, si Paring Bong Swalog to, Paring Bong, good evening. Okay, ina kay John Caliso, boy igon abo pa una ron big time pa haron uwa nakasayod sa makaron bahala na si Lord. Okay. Anon, boy igon abo pa una ron big time pa haron uwa nakasayod sa makaron. Okay, good evening Sir John Caliso nga nakatutok sa atong programa makaon nga gabi. Dali nga di iba naton nga check ko rakon nga sa bilog ga account. Okay. Okay, dali ang ay we have 31 viewers sa ating kirang piyak nga kwan. Check ko yang, check ko yang. Okay. Okay. Good evening ina kay Ma'am Lisa Isagan. Ma'am Lisa, good evening. Thank you good so much no sa pag-view sa ating programa ina kay Sir Amy sa Houston, Texas nga nakatutok katon. Good evening Sir Che. Thank you good. Ina kay Anthony Makindong, Auntie, good evening ina sa Kawayan New Washington, Aklan, ina kay Uncle Joey. Ina kay Nini Angela, good evening Sir Che. Doon nga aton nga empleyado kung local government yun ni Kumbano Itkalibo. Ina kay Kapitan Prani Reyes, good evening Kap. Ina sa Banwa Karait Numansya. Nga nakatutok man sa ating programa. Ina kay Kagawad Nelson Makailas Miliroso, good evening Sir Che. Thank you good Kagawad. Ina man kay Paring Noel Dudoy Mansayon. Paring Noel, pre hidlaw ko kimo. Thank you good kay Paring Dudoy ag kay Manong Yul Mansayon it Dungon Est Agwest. Inugat masako kay Dabi pre. Ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening kabarkadang Che and Delibre. Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, good evening ma'am. Ina sa Hong Kong. Ina kay Worthy Brother S Member Tongtong Noblesa. Agay Sis Jane. Ina sa Kinalangay Viejo Malinaw Aklan. Sa father ni Nene Jane no? Good evening. Ina man kay Toto Aljon Francisco, good evening Sir Che. Kapamati kami sa sitio Mapo ay Barangay Pampango Libacaw. Thank you good so much. Ina ka Engineer Jun Agrabante bao si Engineer Jun. Good evening Sir Kabarkadang Che. Okay. More power to you and God bless to your family listening from Iloilo. Bao ina katinggali Sir John sa Iloilo dahan. Kay paring Alvin sa Baliero. Good evening Sir Che, kapamatiid kami king sa ni Uncle Rony Tolentino bao akong kampod. Iya sa likod itakel ko, God bless Sir Che. Thank you good sa akong yung mga inkampod sa likod Taklan Electric Cooperative. Ina kay Toto Jason Alain sa Tangalan, good evening Sir Che, God bless you, stay safe. Ina kay paring Anthony Tomlo sa Kalibo Airport, good evening Idol Che. Nagapamatiid kimo iya sa kimo sa airport. Shout out kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Di iba abi kay Ma'am Rose Alcaraz, kay Nung Rapi, good evening po Sir Che. Live watching now, God bless you po. Sige, hindi ko abi makita ribaw eh nga naka live stream ka ton. Okay, sige, ay basi ko na hindi na makuanyo naton da. Okay, standby ha, tawagan ko anay si Kapitan Vic Mandali Kaano, may anang rang panawagan ay doong aton kira nga Municipal Health Office kung Banwa Itkalibur aton nga Rural Health Unit nagapatigayon makaroon it blood donation drive no. Ag may nakataya na kira nga programa no sa October 9 mga banda alas 8 ng oras tagahon sa may barangay Kaano iya kara sa Banwa Itkalibur. Pamatian na ni naton si Kapitan Vic Mandal no sa aton kira nga linya. Kapitan Big Mandar, sir, good evening. Welcome sa programang Diritsahan. Cap, good evening, Cap.
11: Hello, hello, hello po. Good evening.
6: Oh, good evening po, no. May mga kwan, may mga rang public advisory siguro sa imong mga constituents, mga pumuyo ina sa barangay Kaano. May kantanan sa dekarang igapatigayo ninyong kwan, blood donation drive sa October 9, Kapitan Big.
11: Oh, po, thank you sa pag-opportunity nga makatao man ako ito yung misis sa kanyang mga kabarangay regarding sa blood donation drive nila sa October 9.
6: Okay.
11: Daya po tayo narait municipal it Kalibo ag Kaano Barangay Council ag Imitso Municipal Health Office ag partnership na Philippine Red Cross Itaklan.
6: Okay.
11: So ako malang punta o dahil gina kumbinyo komando ako niya mga kasimaryo nga sa October 9 ay may ato nga blood donation drive na pagkaiwaton.
6: Anong oras da? Anong oras da po? Alas 8. Alas 8 at anong oras?
11: Kung asat may unang nag-donate it, dugo po day andamat ang i-accommodate.
6: Ah, okay. Nga, very good.
11: Mahapon.
6: Uh-oh.
11: So, purpose namun karoon niya. Kung po day may nag-adiyang matako ito. Nga matawan namun it bugas ba ro makuan.
6: So,
11: first una karoon niya maka-donate. Kung asat maabot yung baka amon niya. Amon man yung kwan lang mandag na po niya para matawan man namun it. Sinkiri ang kwan man do nag-donate it dugo sa October 9.
6: Mga pila rin yung gina-project nga mabuan it dugo sa Kaano, Kapitan Vic?
11: Daya, Bipo, dahil amon ka na nga patawag nga para magkuhan na maka-donate it dugo ito ya sa barangay ay amon man yan yung mga kasimaryo man na
6: pang-purpose.
11: Among diyo nga barangay worker, among mga barangay employees.
6: Ah, okay,
11: pero,
6: okay.
11: Pero akong karambati, po dahil medyo may iba man nga sa guwa nga gusto man na mag-donate. So, okay man yan yun, at least ay...
6: Gina-welcome man. Gina-welcome man ninyo, okay.
11: Oo, may nag-presenta man yan, ikaw mo nyo, nag-inform man. So, rin mo lang punta ay sa ako nga, kasi Mario ron sa barangay Kaano, sa October 9 ay kabay lang yung... So medyo may kwan doon, may kasara nga makadonate ito ko ay may mga limitasyon manabi lang po doon. Pero may mga masakit at may mga high blood ay hindi man pwede
6: makadonate
11: ito ko.
6: So one day activity malang ra? O na sa... Si Sindo Binyo, Kapitan Vic? Putbik Sindo Binyo?
11: Mga Binyo makao sa yung kwan o sa PIPMID ay may ongoing abig kami nga project makao nga sa renovation ito. Among PIPMID ay una ro sa second floor, ko amon nga... Ado yung evacuation center. Una man mismo ro sa barangay hall
6: okay.
11: Ginapan. Binyo.
6: Binyo, okay. Oo. Thank you gid Kapitan Vic sa oras. Thank you gid.
11: Thank you gid po. Thank you gid.
6: Anytime. You're welcome. Okay. Okay. Dari yun. Nabatian natin ba na si Kaano Barangay Captain Vic Mandal sa bilog itara sa mga aktibo ag mahugod nga kapitan ita banwa kera itkalibo. No, thank you so much, Kapitan Vic Mandal. Ita Barangay Kaano. Standby ka mo ha. Sa ako niya pagbalik, i-play ko kinyo rin ang voice clip, no? Voice recording. No? Sa tunga na banwa, ita sambilog nga barangay captain, itbanwa itbanga, agraya ka lang nagpakilaya, no? Nga commander, it CPPNPA. Dong katapos-tapusan nagapangayo gali nagapangayo it revolutionary tax no? So extortion nyo man da extortion nyo man activity ra ita si PPNPA sus maringa kagos abo pagyapon sandara iya sa akyan no? Rare problema ko namat kasi dong mga cellphone number ibit mga barangay captain syempre kung may mga projects no kinabutang nanda no? So very accessible gid do karon nga mga cellphone number no? That's why pilang mga kakapitan sa Banot Bangao ginpanawgan nagapangayo dito 100,000 pesos may 100 may 200,000 pesos standby ka mo karon sa pagbalik iprogramang diritsahan
12: diritsahan

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products. Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Programang diritsahan, our time right now is 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Dali ang may mga messages kita iya. Good evening kay Sir Marvin Makabinta. Good evening Sir Chek. God bless you always. Ina man kay Indre John Agrabanti. Good evening. Ina kay paring Noel Dodoy Mansayon, Ma'am Lina Mercado, Ma'am Rose Alcaraz, kay kagawad paring Jusel Arbolida Cadernal. Good evening Sir Chek. Napamatiin kami iya sa Boracay. Si Paridandi Medina, good evening Paridandi, kay Ulok Puentes, kay Ryan Puentes, ba o totoo Ryan? Thanks and Godness, ina kay Worthy Brother Anthony Sarati Rugando, bro, good evening ha. Good evening Worthy Brother nung Che, Godness, ina kay Nini Charmaine sa Tamaya Cafe, ina kay Jason Alayon, good evening Sir Che, Godness, stay safe always. Sige, thank you good so much sa ato niya mga viewers. Magkaroon ka ng gabi sa atong ka ng pag-ililiba sa programang diritsahan. Okay. Ipabati kong kinyo, kaya ka ng audio, no? Audio recording, no? Conversation na ba no sa tunga ita ng pakilaga ng commander kung si PPNPA ag sambilog nga barangay captain no it banwa it banga exclusive ra banwa. Okay, grabbing mga kapitan gin panawgan niya sa banot banga ho. Oh, sus Maria kagusip gin pangayuan oh ti aragon daga tuhaw guman dahil karang mga extortion activities dahil karang ginapangayo nga kuan nga revolutionary tax no sa mga kapitani sa Banoit Banga. Pamatian ta na bahala ka mo ha mag pamati ka ra bahala ka mo mag-analisa no mag assister no nag-assess kung rayang mga statements kung nagpakilaga nga commander kung CPP NPA pamatian ta
9: kita nga ihiti sa commander sa NPA na grupo mungkin niya ako bitta ako nagsito pa ni mong kay kani gusto gani kani nga mo bisita nga kun nga mga tao ta mismo sa imong barangay sa imong panimalay para nga mister ka kanila sa personal pero wa kini gitiga ang pagtugot sa atong sentro na committee kay bala naman ala kay sa wala tamo sa mga pangulo no og gud amo kita ang bisita yan kay dili ko ni gusto nga makatag nga kasama kita mismo sa imong lugar kay ang tibay ko leo kag kasing sa mga CPP NP hindi ko gusto ni ako gitong pagsuido pa nimo kay
10: oh sir on nadiretsahan na kita sir para madali atong ano ay gibigyan iya ako sa dalan no ga drive.
9: Kasi na amo kini nga mga katiyuan kay ni panaw na atong supremo na si Kumar Orlando Amante ni panaw siya kanina banda alas may bisa buntag si ang yaman niya ang kumulian na iya sabang niya katanggawang sa lugar nila sa Tobuso sa Alipus sa Occidental si may arang ang salakyan kami nga nagamit sa itong isoon na si engineer pinagulaw lang kami sa mga budget sa mga pangkulo amo kini nga nidugula ko kanimo sa pagangyo sa gamay nga bulik. So,
10: ay, di
9: sa...
10: Tingnan ako sa inyo, sir. Damo pa din nga mga barangay, nga mga may ara-ara balang mga kapitan. Ako, mga abis, sir, pigado man gid abi ako. Ay...
9: Kapitan na, hindi ba na ako, hindi ba na ako nagpangayon sa dako ng bulik? Ako yung kinakasintasin mo lang bulik, aram dahil na lugang sa itong akin yan, kaya pun-pun, ang tulipaliw ka siyang CPNPA, hindi, makabawa ako sa inyong kaayo. Huwag ang tulip mo sa nakapalibot sa inyong barangay, andan po sila nga kanunay nga masuporta ka rin. Kapitan?
10: Oo, niyang willing man ako magbulig. Oo, gusto ko lang mapersonal. Personalan lang kita, pero... Nang di man ba malagay sa ano yung ginatao na ako?
9: Ano ginawa?
10: Oo.
9: Ano yung nakasagot ako sa imong gistera na sinasabihan ko ang imong gusto naman sila na sa personal. Isa po nga hindi na magod kay makatwa ako mga tao kaya kay hindi man kini sa ginatawag na itong sila bumira tax na bondon na ako kita na pangayo. Na every month, every year, yan, kapitang na magpapakayo. Kaya kini, pating lawas ng routine, emergency ng routine ang mga tinanggang subong. Amo kini nga, dilik-dilik kini nga mag-iati ng pating lawas sa lugar nila sa negros sa clientel, sa Tobuso, kay nagkulang ng kami yado sa mga financial. Amo kini nga, nituro ko kanino, kay subong distansya na nungkot ng mga amiti, kay ara namin garoon sila sa Makato. Natuwa rito ang sakinan o ang patanggawas ni Supremo Lando Amante o ang buha kami dito. O amo kini nga nag-tawag siya ako ng kanina nga nag-spray na kami. Amo kini nga nang gusto sa ako nga commander kung ara man mabulig kung ato nga kapatan na si kapatan na Marlon nga mabuot. Ay may aras lang igburwat sa ako na muna kini nga dalit ng kumagi. Siguro dat, amo daw kini nga arong makuha lang nila ang inyong bulik.
10: Oo, ay hindi kita magano sir sa GCash. Personalan gani, amal ko sa inyo. Mahatag ako kung the personal sa akon. May problema na. Oo, ang mga GCash abi.
9: Sige, wag na sabihin mo kung ano problema kayo bagay mo ito man utang sa amon. Sige, akong tawagan ang medic o ang sarapyan sa mga patay ngayon. Kaya diretso ko sa mismo sa inyong barangay, ikaw lagi na bahala ha. Kaya gusto mo niyong mga sa personal at hindi mo nga iabot ang inyong bulik. Tawagan ko ang medic o ang sarapyan o ang patay ngayon sa diretso sa inyong barangay. Okay lang ba?
10: Oo, hindi. Sa barangay lang kita makita.
9: Ako talaga na nga mga midik kay mga midik man na nagkakuha sa tabang sa itong mga bulik financial sila man na nakabalaan niya, sila nagkaproseso huwag sila magkakot sa pating lawas paingon din sa lugar sa nga nagkakos kilintal huwag sila ang mga nagra kuyog ang salakyan huwag ang pito katawa ko nga mga armado Ito ay bala kung siya nakita po, kung magkaroon na ba dili mayo nga pangita po, ito na bala nga malibag dila kay ikaw man gibi yung gusto mismo nga siya personality. So, okay ka na problema, ako ko lang nga tumano lang yung gusto. Okay?
10: Oo, oh, sige, basta mag ano lang, sa ano lang, may man ang problema nga maghatag ako bala, ako naman lang, ay masigurado nga maabot sa...
9: Ako lang kami dyan, ako lang kami dyan, kay secure to ang mga security, dito yung gusto nga maghatag yung kasama ko, yan, mismo yung barangay, kay ara ang ako mga midik, yung mga midik, kung ako yung kamputo ka tao, kung mga NPA na grupo, na sila mga armado, kaya sila ang dito nga magkutot sa pating lawas, nag-escort, ay yung dito siyang nag-usa, okay, so, kaya pating lawas, kini ako nag na istriyan, kung gilip ko nila sa basta. Pagkan, amo lang nga sa gamay nga bulig, ayaw ko na i... Isa pagsapalaran ng mga bulig kay Tuntun Damlag ang pinapalukan ang agabang kanimo na kasuporta kung ang nagpapalukan kanimo kung isa man yung mga problema tawagan mo ako ang lain kami nga makabawi sa mga bulig sa Pagkan.
10: Ah, sige, sige.
9: Ang amo lang kung akong pagsilong kanimo hindi mo kinin na magka-magka-magka kay distance na ito doon kay ang ino nga gusto man matuman kay sa imo nga unang una nga gilo ka na mo kapitan bisag lang nag-dibalan kami sa tibo sa kapatiran huwag kami mga kimilas kami nakipaglapad nakibakan sa itong mga kalapatan ng pangtao diba? So kung ng kapita huwag kita nga kalapatan amo kong niya nabuo ang itong kapatido sa MP na grupo diba? Tapos kung ulit mo kami tao huwag kami nag- pag-ilat siya itong mga kaisulan sa itong alawa sa pilok ko na bagi mahal ka sa pilok kalapan.
10: Sige, sige. Sige. Basta kung ano, kanto lang di ang ano, kanto lang di sa amo sa barangay, personal lang istorya kami para maiabot din ako ng akon nga ano, bulig man. Kumpurmi lang sa akon masarangan.
9: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
11: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
9: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
11: Broadcast center. Okay, Dre.
12: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
11: Na-mentionan na no isang ka-commander si Commander Lando Amante no nga nagtaliwan sa piyaka kinabuhi ag inog transport ko na nanda pagto siguro ita I think Negros Occidental no in IR so ginakuabos ko no sanda ita financial that is why nga hatawgan si kapitan or problema kababo tang mga barangay captains iya sa bangar gin panawgan o paano ta naka-access ang narat cellphone number man nakabuo ita rekra nga mga cellphone number ita rekra mga kapitan sa kagabanan kara dong anda karang gilabuitan mga pizza Aklan River ag may mga di ibang kapitan kara sus Maria kagusip may mga quarry o ay raya rugin pangtawgan itaya karang nagpakilaga ng commander it's CPP NPA. Ti, amba ni Kapitan, agto kaya sa barangay hall. Oh. Wa ko na ila nga kapadayaki mo sa GCAS kung si Inman nga kuan, ano ni ra? Padaya ako kimo sa GCAS, sa Palawan, sa RD o kung si Inman. Kundi, agto kaya't personal, agod mabuligan ka na kung financial. No? Tawa ni, kung naka-agto ra kay Kapitan, kung nakapakita to ra kay Kapitan after nga nag-istorya na isanda. Kasi willing man si Cap kung minatuod na lang ginasugi niya na nga may namatay sa nang kaibahan nga commander si PPNP, iti si Kapitan willing man magbulig, magtao it financial nga bulig. Basta, abani Kapitan, agto kaya it personal, agon makaistoryahan na kita, ag matao ko tat personal kinyo akon kira nga bulig.
12: Diretsahan!
11: May kapin 21 minutos sa kataliman oras karat alas 8. So, good evening, gali kay Police Officer paring Dandy Perlas de la Cruz. Boss Che, good evening. Kay belated happy birthday, sir. God bless you. Thank you so much sa itong amigo. Kay paring Boss Sarge Dandy Perlas ita Task Force Kalikasan. Okay, kay Sir Ma'am Munit Sumbilon Crispino, good evening sir. Thank you, good mamunit. Sumbilon Crispino, kay Sir Roberto Bulan, mayong gabi. Happy viewing man, kinyo, no? Ang nakatutok makaw sa ating karanga pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay, we have 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali. Ina kay board member Jupiter Galinero, nga permigig ka ito nakatutok sa ating karanga pag-iliba. No? Ina sa may barangay Andagaw ag Sabanwer kara it Malay. By the way, gina-endorse ko kinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. No? Available da una sa broadcast center kung Radyo Todo Kalibo. So yan ninyo sa isang Lila de la Cruz o sa mam Jeanette Riprado agad maka-avail ka mo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. May ano nga halo nga moringa, turmeric, ampalaya, serpentina, ginseng, stevia ag non-dairy creamer. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
12: Diretsahan.
11: Takip. I-play taman kinyo ba no press conference kahapon ni Ombudsman Crispin Boying Remolya. No. Again, na mentionaryo man dong pangagan kara ni Oswag Ilonggo Party List James Congressman James Joang. Okay. Another case yung mandabanwa, no? Abo utang kaso ba no ang ginapasaka makaroon kay Congressman Joang ita Oswag Ilonggo ko part list. I think there are 14 to 15 malversation cases, no, graft cases gigin file sa ombudsman. Nag-reabout ang ni una sa Sandigang Bayan, actually nakagwaon niya ni rong raya karang warrant of arrest, no. It so happened nga naka-bail mata, naka-bail out mata, no, si Congressman Joang. So, there's another, I think, kaso man, no? Grapo man kaso, ag conflict of interest. Dahil karang mga ginatawag nga contractor, Congressman, ag contractor at the same time. Pamatian ta, si Ombudsman Boying Remolya, ita Office of the Ombudsman.
13: Punta ako rito para ibalita na may dalawang kaso muli. Dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor, ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sabi lang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator patasan nanay niya kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niya na yan, conflict of interest. TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika, sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating Latino, sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste, na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas, na sila lang ang paaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon ang parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, siya kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
14: Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro?
13: Plunder. Tapos sa 3019, 3E. Conflict of interest is one of them.
15: Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim?
13: Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na FIT dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ng araw magpapaalam ka sa kanila.
15: Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po.
13: Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Uh-huh. Yung 4PI, nandito yung information, sorry. Napirmahan ko na yung yung charge sheet para maano sa PI. Oh. At, di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila, magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila, sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang

0: Okay. Talakayon ta kunta rong paghalin yun makaroon ni Mayor Antong Maming. Yun ang exclusive Rabanwa. Kasi nabuog ko na during my birthday party, may nagpid ka kung it information nga si Mayor Maming may announce abanwang commitment no, kay dating Congressman Carlito Marquez at kay Congressman Jess Marquez. No. So malamang si Congressman na si Mayor Antong Maming may posibilidad banwa nga basi kumambyut ra imaw pagto iya kay Congressman Jess Marquez at kay dating Congressman Carlito Marquez. So balik tibyog itakkan ra imaw. No. Kasi si Mayor Charito Navarroza may anaman banwang ginahinyo kay Congressman Joven Miraflores nga kung pwede i-accommodate ni Governor Joen doon ang gina-endorse banwa nga makapungko sa Sanggunian Bayan kung banwa kara Itlibakaw. Di sa inyong kita ba, no? Dahil karang daywang ka mga alkaldi, no? Dating mga alkaldi, sa inyong kita kung ano kagugot do sanda, no? Dung anda karang relasyon nga daywa, no? Mga teenagers pasanda hasta makaroon nga ni, no? Insiparable tarasanda, hindi mo tarasanda banwa ma pabugag-bugag, no? So, daya ba, ambay kung ani, daya ba nga, sinyalis ra, makaroon nga, dayang daywang ka mga bigwigs nga political figure sa akyan kasi hindi ba ni mo banwa ma disown si Mayor Antong Maming kasi pag-abot sa banwa itbanga may anagitara banwa nga mga loyalista no? May mga diehard gitay mo mga supporters nga maskin bukot alkalde si Mayor Antong Maming agkon magbando kung sinura na karang pagasuportante magasunod malat aman da ka na, no? Di, dayaro aton makaroon ka ng gina presentar makaroon sa kahanginan, no? Kung buko niyang kunta, manami, rahinaga, balikan ko na ha, dayang si Mayor Antong Maming, no? Itabanwa itbanga, ag si Mayor Charito Navarroza. Although kahapon, may nag-send ka ton banwa it picture. Doong sa kakyan ni Congressman Ted Nolongares, kore bang may sticker ni Congressman Ted, no? Nga ban, no? Una ra kahapon, sa prente kong residensya ni Mayor Charito Navarroza. Ag sa prente ka na may pick up, no? Tiro iba na gambay nga si Congressman Ted ila nakasakay sa pick up. I do not want to speculate kung ano rin istoryan, kung minatuod gin man niya una si Congressman Ted, ti ako mismo, I do not want to speculate, no? Pero, inaga, kabay pang maabot naton si Mayor Charito Navarroza, no? Agud imaw katon maka-explicar, no? Sarunday karalabuo natong information, no? And then we will also try, no, nga maabot manin aga si Mayor Antong Maming itbanwa itbanga. Okay? Kasi ro nagsugid nga rakakon kun nagtaliwan nga adlaw, gin-verify ko ra ag minatuod gid man, confirm gid man, no? Nga tumabok si Mayor Antonio Maming iya banwa no kay Congressman Jess Marquez ag former Congressman Carlito Marquez. Okay. So inaga sugpunan taron sa kabilugan itaton kirang pag-iliba sa programang diritsahan. Okay. Sige. Ay ginako abusin kita at oras sa kanya kung kanyang mga technical partners sa technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung karang anchor man, di yung karang El Capitan sa kahanginan dahil sa kabarkadang Che and Delibre, nagpabilik at malipay nga gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Globo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abi, bangun yon. Bangun. Ay harang nagatugpa yung dingdong ro mga manok alin sa hayapunan. Bot hambayon, todo birada yon. Nagapagayagon programang todo birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza size. Sabugan kara ita Oktobre dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga followers, supporters, it programang todo birada. Ang siyempre ro mga suki, 88.5 FM, ang radyong kaibigan mo, ginatamyaw kugid ita maayad-ayad nga agahon. Ro mga nagapamati sa radyo, ro nagapamati sa internet, aga kamanaman no sa aton karanga online baya Facebook Live, baya YouTube, baya TikTok no, aga kamanaman do nagapamati sa tatlo ka mga local TV station. Ginatamyaw ko gid kamo ha ita maayad-ayad gid niya agahon. Ruaton niya mga early birds makaroon ha, kamana kay Roy Buntogon, ag kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad, ina sa may area Itapuok ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Mga early birds sandaray, ag kamanaman kay G sa Asyong, ag kay Ariston Gregorio, nga timprano pa nga nagapatamyaw. Kay May Torgala ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Homer De La Rosa, maayad-ayad gid niya agahon. Daya ro mga early birds nga timprano pa nga nagapatamyaw ha, sa aton karanga programa. Good morning man sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo. Sa aton karang mga suki, iya sa Poblasyon Kalibo ha. Gabi kong gid una sa may Silaserna area, ag kama naman, iya sa may Uyotorong, sa Purok 13. Sa may Kalibo Shopping Center, ag iya man sa aton nga temporary public market, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon. Kaina pa nagabangon ang magtimpla ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang sikreto ni Idol, ang sikreto ni Sarhinto Romel Morato. Sa mga taga barangay Mabilo ha, ina kay Kagawad Inday, ginapatamyaw na gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ruana karang mga pinalangga nga mga constituent no, mga tagpagamati ita programang todo birada. Kakabay pamana nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Aga siyempre ba no, ag ginatamyaw man ita maayad-ayad nga gahon ha, ro mga taga Sitio Baybay, ro mga taga Pudlon, ro mga taga Tabok, ro mga taga Takas, ro mga taga Altamar, ro mga taga Pangpang Village, ag ro mga taga Proper. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon. Ina kay Nong Daning Sablaon ha, aga kama naman una kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, aga kay nung Mole una sa Amalia Store, agauna man kay nung Dulpo Morado, kay nung Merlin, ha? At kay nang Julien Sarilostor. Una kay Ampod Daglinin Torres. At kay nung Line, at sa grupong Hard to Get. Sa taga It's TG Group, maayad-ayad gid niya agahon. At sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, ha? Sa Quintana Rintillo Magno Family, sa mga taga Poblacion, New Washington, o naman sa may Barangay Mabilon, New Washington, ha? Una kay SB member Jojo Malunosa, nag-iba kami kabi. At si Kapitan na Meriam Malunosa, nag-iba man kami kabi. So, good morning, ha, sa mga taga Barangay Mabilon, New Washington. Sa mga taga Tropang Pilok. Kay paring Michael. Sa pamilya Perer. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Iya sa Barangay Tinigaw, ha, kay Nanay Kap at kay Tatay Kap. Sa pamilya Reyes, kay Kapitan Nini Lourdes at kay dating Kapitan Toto Rolando Reyes. Ha, sa pamilya Reyes, ha, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha? Good morning. Kay Josephine Briones Doroteo. At kamanaman kay Idol Kapitan Vic Mandal. Kay Jopel Lacarpio. At kay Blinda Taaya, maayad-ayad gid niya gahon. At siyempre sa kabilugan ni Taton Karangapaga Ililimaw, pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters, ha, nga kaina pa naka-deploy nga warang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo kara nga pagamatinan. Kaysa hindi magbuhay, i-check natin itong pag-asa. Anungod sa dayagan, itapanyempo. At sa may forecast ang may super typhoon. Taugang, ha? At sa may forecast yan, ha? Para kako, na. Pero i-check natin for confirmation sa report itapag-asa kung may una gidman nga ginabantayan nga super typhoon. So, kamusta huntaron, ha? Kung may una man nga LPA, at kung may una man nga intertropical converging zone, agrohabagat, amihan, agroaton karang rainfall advisory. So, i-check natin doon sa hindi magbuhay. Ay, nakamove on na kamo? Nakamove on na kamo sa Teacher's Day? Sa Teacher's Day celebration? Ayos na ba? Ayun man abi ninyo nga may DepEd memo. Aro aton nga DepEd Regional Office 6. At may una nga ni nga Republic Act 10743. Nga ni Special Working Holiday. Pero uwa kita update pa, ha? Sa barangay ang sangguni ang kabataan election. Ay 2 to 3 weeks pa kuno magapaguwa itanang desisyon rong Supreme Court bilang sabat sa petisyon ni Attorney Romy Macalintal. Ay hugat-hugato na ito doon. Tapos patagali ro Oktubre nga ra. Base sa Nobyembre patakita makabati itagagting unanor desisyon ita Supreme Court ay rurayang laye. Durayang pagpaiway, pagpapuspon ay nakakita itakaapin ro Office of the Solicitor General pagadepensahan rong perma ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Bago ro aton nga mga nagabaga ag mainit nga mga balita, i-check anay naton si Katodong Veronica C. Torres ro aton karay nga weather specialist, ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City para sa komprehensibo ag detalyado nga balita sa dayagan itapanyempo. I-check anay naton si Katodong Veronica si Torres, mga katodo.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oy, check naton direkta sa Pag-asa Weather Station, katodong Veronica. Magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, October 6, 2026. Kahapon ay nag-anunsyo ng ating ahensya, ang DOST Pag-asa, ng end o termination ng Southwest Monsoon Season o Habagat Season. At ngayon ay nasa transition period na tayo papunta sa Amihan Season. Pero importante ding malaman natin na hindi lang habagat ang nagdadala ng mga paulan sa ating bansa. Meron pa tayong mga ibang weather system tulad ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa atin ngayon na nagdadala ng mga paulan. At isa pang halimbawa ay ang shear line na may posibilidad nating maramdaman during Amihan Season. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito ang ating satellite image kung saan may kita nga natin itong linya ng ating mga kaulapan. Ito ang tinatawag nating ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Currently, ito ang nakakaapekto sa Visayas, sa may Mindanao, pati na rin sa lugar ng Palawan. So, kaya ingat, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung minomonitor nga nating bagyo ng mga nakaraang araw pa na si Choy 1 ay lumabas na nga ng ating area na of monitoring. Kaya for now, wala na tayong minomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, posible pa nga rin magpatuloy yung epekto na ITCZ at magpaulan sa Palawan ngayong araw. Northeasterly wind flow naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mga chance naman ng mga thunderstorms ang ating inaasahan. Until tomorrow nga, posibleng maranasan yung epekto ng ITCZ at magpaulan ito sa Palawan area. Yung sa lugar naman ng Batanes, pati na rin sa lugar ng Cagayan, posible yung cloudy skies with light rains until Saturday. At pagdating ng Friday and Saturday naman, posible rin maging maulan sa Bicol region. Since ito ay 5-day weather outlook, posible ito magbago, kaya patuloy tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Tugigaraw ay 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa agwat ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin na patuloy epekto na ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa kanilang mga lugar at magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa area nga ng Visayas and Mindanao. Yung ganitong panahon sa Visayas ay inaasahan na magpapatuloy until tomorrow at sa Mindanao area ay posible maging maulan until Saturday. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu at Cagayan ay 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius sa may Davao. Sa ngayon, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa extreme northern Luzon sa mga sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:42 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica Torres, nag-ulat.
1: Radyo Todo Live Report, Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abo, gid niya salamat ha kay katodong Veronica C. Torres.
1: Del Rencillo, komentarista.
0: Raton na weather specialist. direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Uwa man ha ita forecast sa ginasugid nga super typhoon. Romanami nga balita aging terminate yun. Umpisa ba karon ha? Ging terminate yun it Pag-asa ro weather condition nga nagahalin sa habagat. Ha? Ay ro nagasugod yun makaron rong hanging amihan.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Agro nagatuga makaron ita pagdugdugdug ha, pagugayom. Ag pagtugpa it manipis hasta kasarangan nga ugan ay dagaron kong intertropical converging zone. Ugaling rawaswas ita ITCC ay igtot ana sa may Iriat, Palawan.
1: Berrada.
0: So, matutawahay iya katon sugo salbar kita no sa kun anuman nga magain nga panyempo nga daga it intertropical converging zone agimaw man do Easterless ha rindo nagatuga it magayumon ha ag maasaw-asawon mauganon hasta mabaskog hasta kasarangan mga katudo.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning anay kay Salome Solina Sorilla Villanueva kay Maribel C. Chanco Ramos, no? Kay Rosie M. Isog at kay Annalyn Antonio.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning man kay Toto Roger Lucero Nagales. Ag kamanaman kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying, no? Nga nagasugnod it anda karang hinaha sa Dagapugan.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kay Ristelin Aguirre, kay Binje Rotolo, no? Ristelin Aguirre, tama ba? Aguirre Rotolo, no? Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Bayet Bautista Yamog, ha? Nagapatamyaw man.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ang kama naman kay Eric Nazario.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagan?
1: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha kay Papang Raul ag kay Mamang Herlin Madula Samoy no nga nagamonitor man galikaton adlaw-adlaw.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Arayon do mga mainit nga mga balita, mga nagabaga nga mga headline.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rosimbahan nagapanindugan sa makaron. Nagapanindugan ha? Kontra sa Operation It Casino ha? Sa Isla It Boracay. Ina sa may Station Zero, no? Sa barangay Yapak sa teritoryo ni Kapitan Hector Casinsin.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Soro Simbahan.

0: pag-alaw, nga pasudlon sa public hearing, ko ariba naman siya, wrong presidente at Federated Rural Improvement Club o kon RIC it naman siya. Sangka civil society organization o kon CSO registered mga katudo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Nagpile sanda ita reklamo no sa Department of Interior and Local Government. Agrong reklamo mga katudo. Nagahambal ay bangod nga ni naging address duraya nga ra nga complain kay Mr. Jose Romel Tocol, Rong Municipal Local Government Operations Officer MLGOO 5 no at Department of Interior and Local Government. Rong complain nagahambal, formal complaint and request for administrative review concerning the procedural violation and arbitrary exclusion of accredited CSO during the Sangguniang Bayan public hearing on September 30, 2026. So, haron ha, iplastar taron hindi na. Now, sa pihak nga bahin, mga katudo, pila ka mga numansyahanon nagapanawagan sa mga local leaders at banwang numansya, no? Nga pundohon yun ro pamolitika ag tutukan ro pagserbisyo sa tawo, mga katudo. So iplastar tamandahin doon na ha, ro anda karang statement at pila ka mga concern numansyahanon, mga katudo, no? Para nga maintindihan itanan, mga katudo, ro bot hambagon ko taganuman siya nga haman nagapanawagan sanda nga pundohon yon rong ginatawag nga pamulitika, no, aga tutukan ro pagserbisyo sa mga pumuguyo. Ayan na rin nakabutang ay to our local leaders inuman sa aklan, enough is enough. It is time to stop the politicking and start serving the people. Ha? Doon doon na nga tiguo, ha? Sa pinakahiling.
1: Berrada, berrada.
0: Kurayang panawagan, apelasyon, hinyo sa aton, sa anda karang mga local leaders.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, si Sangguniang Bayan Member Rex Bautista, ha? Bukon it pabor sa operation it itrike sa Banwa Itakalibo. Dahil sa anang nakikita, ang sa anang pagpati nga maapektuhan gid rong operation it mga tricycle mga katudo. So balikan ta haro endorsement letter ni Mayor Joris Bautista Sucro, paagto sa Sangguniang Bayan, raya kunohay bilang sabat sa sugat it Polaris Transport and Logistic, soging talakay ra sa ika-65 regular session sa idagom it Committee on Transportation, Peace and Order, agharangani nga nakakasayon rong ginatawag nga public hearing.
1: Pero
0: nakangawangawa, Committee on Transportation ko no, pero uwata si SB Matt Aaron Guzman.
1: Berrada,
0: ay una ang kay SB member Ronald Marte.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Sabi manawagan kita sa mga tuda. Libre ka mo nga magtawag. Libre ka mo nga magsabat. Kung ano ro inyo karanga mga sentimiento, ag ano ro inyong pananawan sa mas timprano nga mapabati yagi sa aton karanga mga local leaders mga katudo, no? Kung ano rong himumunot kung ano ro gustong ipahayag ko aton karanga mga tagatuda or ko aton karanga mga tricycle drivers and operators at mga tuda association.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: At pwede ka mga magtawag ha, iya sa broadcast center ang magtao ko inyo karanga sariling personal nga opinion.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning.

0: Nganay ha, kay Ampod Jinjin Mary Cipriano, roakon nga Ampod nga guwapa sa barangay Istansya, no? Kay Teresa Daguno Vega, kay Karen Mayor, ag kay Belinda Quadrante, no? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa. Kay Marilyn Sakarias Igat, good morning. Kay Rosalia David Sata Rasco, no? Kay Rosalia Halbuena, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Nanong nagakatabo man? Timprano pa tado nga nag-tinontoro atong breaker, ah, no? Kaina pa, pindoton mo, ayaw tumunog.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Nagadugubli, dali yan.
1: Todo, berwada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong Metro Calibo Water District, nagpaguwa yun. It official nga office order para tukuron rong El Nino Task Force. Kadungan man, kupagsugat sa lima ka mga LGU, rong Banwat Calibo, Banga, New Washington, Balite, Agbatan, sa rason nga ipundo anay kuno rupag orbuhinan, rupag gamit itubi sa mga non-essential activities.
1: Todo berwada, berwada.
0: Waton nga temporary public market o wagot plasing. Base nag-aangyos yun dun, kuhugom it mga dangog it mga isda, dangog it karne, mga gunot nga mga gulay, ay bangod nga uwa yun it plasing, ging paungkat yun, hindi yun pwede nga makabuol, ito sa Metro Calibo Water District.
1: Todo berwada, berwada.
0: Sa milog nga naapektuhan, ruaton nga temporary public market.
1: Komentaristang walang sinasabi.
0: Good morning kay Mamawi Samson, kay Mawi Samson nga naga-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agmat sa makaroon matabo ro kwan committee hearing sa idagom it committee kong Environment and Aquatic Resources, no? Kurayang ginaduso nga Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Berwada, berwada.
0: Ay kung nagtaliwan gali nga tong public hearing, ay matsamay sangkiri nga pagbasingay. Sa session, may sangkiri man nga pagbasingay.
1: Todo berwada, berwada.
0: Nga manamit gina, madali kita ninyo. Hamat gina, dali kita ninyo, maaprobahan do ordinansa. Ay harong abo pa nga dapat nga agayoson. Ayaw nyo pagdali-dali,
1: Matapariyas
0: man kamo kung naman siya marang ginadali-dali ro ariba naman siya. Samantala kung do isyo para sa kamagayran ay ginapatay yagi ko mga berdugo nga ra.
1: Todo berwada, berwada.
0: Anong mahambay mo? SB member Hawod? Anong mahambay mo? Sa ginaduso nga ariba naman siya?
1: Todo berwada, berwada.
0: Anong mahambay mo sa pangbakit bugas? Anong mahambay mo sa ratong streetlight, ha? Agkama naman sa tupad kunta nga pundo.
1: Todo berwada, berwada.
0: Nagatinguha ro inyong alkalde tapos paghinarangon man ko mayoriya sa sangguniang bayan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Hasta nga ni Abo kay Kagana. Sige ah, dahil mga concern naman siya hanon. Ruanda nga rin naging paabot ka ton, aton niya basaw ng aton niya ipresentar. Tamaan ang dapat tamaan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, i-check anay naton si Katudong John Cabisilla, total na ka-standby yun. May natabo nga vehicular accident, agrong biktima, ging daga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Ag siyempre, pagkatapos namon sa provincial hospital, sa hospital report, manindahan dayon kami.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O, i-check natin si Katotong John Cabisilla, total na kasinyas yun.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: O, direkta sa may provincial hospital, detalye. Katotong John, patrol, please come in.
2: Alas 7:39 katulong adyo nilo, nag-abot ro sangka biktima ita vehicular accident iya sa ato nga may Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Dahil nga biktima nga si Marvin D. Pedro Oro, 29 anyos pangidaron karon nung imore taga barangay Tambak sa Banwa ita New Washington nga kunsin. Sakay mo katulad sa anang motorsiklo, no? Pag-abot pa di karon kuno sa may sityo Tabay, barangay Mabilo, New Washington, ay mora na aksidente, no? Na aksidente, tumumbay.

0: sa motor nga anak nasakyan niya kutsiin. Ging kabuliganan ni Moraga Turong Hadyul nga gindala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Marvin Di Pedro Oro ay nakaagom ka Turong Hadyul ita lastro sa arang ulo ag mga gasgasa na kasari-sari nga parte ka na iwas kutsiin. Imura ay kinangan gini mong may ICU ra ka Turong Hadyul ag sa iba natin makanggo atong provincial hospital ay punuan gid kita ka Turong Hadyul no punuan gid kita no nga ni kita sugtanan at pamilyara nga dayang biktima nga si Marvin Di Pedro Oro ay gin-transfer na ta Katurong Hadyul nila sa Panay Healthcare Hospital Katurong Hadyul dahil lastro na ka sa ulo no nga medyo delikado ra na kayong tangan ka ra nga ni gina-desisyonan at pamilya nga i-transfer mo sa Panay Healthcare Hospital Katurong Hadyul dahil sa ulumente no nga aksidente nga nakabalago nakarecord ang dalay na sa ato nga may provincial hospital maanto lang kita Katurong Hadyul. Ay mamalanggapon nga ni ro record sa aton nga provincial hospital no nakabaton yung kita kay Ma'am Idjel de la Cruz o aton provincial health office it aton nga provincia it aka no parte sa aton nga dengue alert katulong nga dyan no aton provincial health office no sa dengue alert nato no sa matig kay Ma'am no ara makaroon katulong dyan i-ano natin i-plaster natin rubag o makaroon nga mga may ano abi makaroon ka, may new cases kita makaroon katulong nga dyan no mayroon new cases ay nag-aabot ay mawahalinit September 13 hasta 19 ay 109 ka mga new cases. Araro mga kabanuhunan, no? Kabanuhunan, kanan yung mga kabanuhunan, iyaton nga iga report through mga kumpila, through mga dengue cases at kumpila tanan ro bago nga dengue cases katulong Julio as of September 13 to 19, no? Pero rin na nga ako nga ginapon sa kabanuhunan, halit January up to date makaroon katulong Julio. Sa atong Altabas, Altabas no 36 ka cases ang may daywa sa naka bag-o nga dengue cases sa Baliti 20 ro dengue cases nanda sa Bilog ro bag-o no Banga 90 randang dengue cases ang may anom ka bag-o makaroon no Batan 22 randang dengue cases at sa Bilog maroon do bag-o Burwanga anom ro dengue cases at sa Bilog maroon bag-o Ibahay 65 ka dengue cases ang may 7 sa nga bago nga dengue cases no dahil sa San Domingo at no 13 to 19 Kalibo ba Kalibo leading kita o 181 ka dengue cases ang may 33 sanda ka bago nga dengue cases katulong nga dito no Ruliso Liso 32 sa nang dengue cases ang may 4 nga bago Libakaw 63 rubanggong dengue cases ang may 3 randang nga dengue cases ang may 3 nga bago Madalag 41 randang dengue cases ag may 3 sanda nga bago Makato 52 ka dengue cases may 5 sa nang bago Malay 83 randang dengue cases ag may napu sa nang bago Malinaw 140 abo man rusit Malinaw 140 ka dengue cases ag may 15 sa nang bago Nabas 65 ka dengue cases ag may 5 nga bago New Washington may 54 ka dengue cases ag may 5 nga bag-o Numansia Barumansia abo man 122 ka dengue cases ag may 7 nga bag-o Rotangalan 57 ka dengue cases ag may 3 bilog nga bag-o katrong jail dayta nan ro bag-o nga dengue cases ay may 109 bag-o 1 week lang ra katrong jail no September 13 to 19 lang ra no dayang record nga ra kaya gid padala ka ato ni Mama Idjela de la Cruz Provincial Health Office ang roaton pataliti katrong jail no as of January 1 up to date may apat kita nga pataliti sa namatay no sa dengue cases apat bilog kung ano kung nagtiliwan ato nga report tatlo katrong jail makaroon nagdugay sa bilog may apat yung kita nga namatay sa dengue cases katrong jail gani hayagi na po sa matan din ato no si Ma'am Idjel de la Cruz in Provincial Health Office ngayon mo katong nag-provide katrong jail it dahil nga nga record it ato nga dengue cases sa atong nga probinsya Taklan sa makaroon nga after sa makaroon nga pang-orason katulong Adjul, gani nga magdahan-dahan din kita dahil medyo mabot-abot. May total kitara katulong Jiril nga may sa kabilugan nga 1,129 kadinggi cases sa makaroon naton nga record nga bago nga record nga gipagawa. Ito ato nga Provincial Health Office kay Sir Roger Dibuki nga grupo no. So ato nga grupo ni Sir Roger Dibuki. Gani nga pasyamat din kay Ma'am Idjel de la Cruz Provincial Health Office Katrong Hadyul. Daya Katrong Hadyul no, isin ko lang kay Morona ro ginsin na nakakuntabi eh. Nga daya nga nga bago ka dinggi cases Katrong Hadyul. Ag magaling sa Provincial Hospital no, ang diretso kita rin sa aton nga masakusako na temporaryo na ito na may kalibo public market sa makaroon na pangorason katulong adyul, no? Iya nga niya ako makaroon ka plastar, no? Sa mid-section, katungan ako mid-section ag sa piyak na akon, ruwaton nga p-section katulong adyul, ba? Medyo abo-abo, aro mga makang tower yan, no? Na nagpanindahan niya sa sulit atong merkado publiko. Pero nagahuwat-huwat, kung ano rin mga isdang nagabutan riya, ag kumpila, represent isdang nagabutan riya, sa sulit atong nga merkado publiko katulong adyul. May pusit ya, abo-abo, represent nga na, no? Medyo raya makundo pinakaabo, rupusit, no? 140 hasta 160 kilo pusit na ito niya, abo, rupusit makaroon. May tamban kita riya, 60 hasta 100 kilo. May mataan kita riya, matang baka, halin 150 hasta 160 kilo. May gusaw kita riya, katulong adil, no? 180 hasta 200 kilo. May lawayan kita, baka namin rin lawayan niya, huwag ko, ang lawayan, kanami ito na si Muyawa, no? 180 kilo. May panit kita riya, tabok na akong tuspi ako, may panit, no? Dahil may intok nga bantalaan. 200 kilo, pero bilog ka ra, ha? Bilog ka ra. 280 kilo. May hasasa kita riya, bara sa akong tabok, oh. Malabas para nang hasasa, katong jil. Mas mga, para nang hasasa, katong jil. Doon, kaya basa-baso, gasiga-siga para nang hasasa. Hasahasa, haya, 200 kilo, it hasasa na ito, no? Baka na miton. May gurayan kita, Roman, may gurayan manimaw, 200 mando kilo, may bantalaan riya katulong adyul sa status tabok sa akong amigo hay kita ginyo ug makita niya live ro bantalaan ka na miton kay ko araw nga ni gapanindahan ga bakaon si paring ili na baro presidente nato met no araw don kun ro regaron mo ara katulong adyul ro bantalaan sa akong amigo ka na miton ga pula pula gid aron aro bantalaan ay 360 kilo it bantalaan no ka na miton do bantalaan makaron no may dorado man imo 200 kilo dorado may ay baga-baga ba si Bradley Rimon kanamiton rarang baga-baga kiyagkot ako tungdil makita mo takot mga baga-baga ra katrong jidel no ako makita kita ba nimo kaintok ko ta ba pinakamagkot nga baga-baga ra ako nakikita riya sa sudi tatong merkado publik eh hay matyapad kita at atong nga palad no pero rayang kay Bradley Rimon nga baga-baga makarong katrong jidel ay harata ho tanawa kiyagkot ako tungdil jidel oh ron kapuapo kiyagkot kita no kanamiton ihawo no anang baga-baga hay kunya tara 250 na taro kilo katulong nga juli itbaga-baga ni Brother Rimo no nga ni ay kanamiton boy kaya kung kita kanamiton ihaw no agro aton nga danggit may danggit kita sa akong classmate may danggit na akong classmate no 280 na 300 kilo may liwit na ang classmate wapabis na nang mreti yan no sa anang latok no misin doon na pati mo no ha sa akong nga classmate may liwit imaw 280 kilo may tanga marang classmate na pinakagwapa no si classmate ko be 160 kilo, may maya-maya man 380 kilo, ay may split ba niya sa akong nga kilala no, 250 kilo, may bilong-bilong man imaw, bas kita no, 200 kilo, may marot ako kita bagong abot niya itong deal no, putihan tang marot ra, 280 kilo, may bisugo man ako nakita riyak, sarap siya gura, 300 kilo, ag mga gat ka itong deal, 340 kilo, baka namin ito, makundo, as makundo yun no, mga manami klaser mga as na nagabutan niya sa sudi tapo merkado pag dito galing katong kilil ay no problema kung may ikabakal kita ngani ro gaparindahan makaron sigir sigir ang dagkarang karang no sigir ang tinanaw ang pinili at mga manami nga nagabutan ng mga isda riya sa sudi tapo nga merkado publiko katong kilil pagabot sa karne karne naton aton nga manok no aton nga bangos abo matagyapon natong bangos no ara kaya bro Jopel naga live nga naga bunlis nat bangos kay bani itrudelin bunlis bangos no iya kasan ng yato keeping na sa Danay Marit iya daya dadrili mo no day bro Jopel naga live ita kwan naga atong kumpare na Rodelin Bunis Bangus no ay Ma'am Nining Tolentino abo matra Bangus na na kay paring Ryan De La Cruz abo rana nga Bangus no ranang Bangus dipindi sa sizes si Bangus no ginasabawan niya tanato nga 180 200 290 kilo no wa problema abunta ta kitat Bangus pero ya pagabot sa karne abundam kitat karne katong nila aton nga dress chicken agraton nga backyard ay 270 kilo pero aton nga native na manok 380 kilo pero kabot ro parts internet manok ka mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no sa mga parts manok kasi yung iba ngayon nakita naton gina andang gina ara gina inatuhog ba gina barbecue no gina ro makikita nimo no ang sa parte sa aton nga baboy no ro kasi po chat agrimpo kaya 300 hasta 320 matagyapon no kilo pero kababo tro parts ni karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo nakita ni mo mga karne ya katong jel gas lang ho kanami to no araw sige ra nang kiwa no nakasari-sari nga party taton nga mga karne no o mga karne naton riya gani gapula tariya sa aton nga meat section ya sa sud itaton nga temporaryo naton nga may kalibo public market sa karong pangrason ta karong ajol gani ay reading review tara ato man gusyan tiret karne what problema pagabot ita karne ita baka kanwang magpasa printe pang ito sa pamilya Romero nagaplastar sa kakbabo ang karne no ay 320 kilo it unod ng mga karne haraw o bago mag-abot ka pero nga dyan o ro ginabutan lang sa andang mga ano ginakargahan anda ka pero dyan mag-abot ng mga karne riyan sa sundi tatong ng Mercado Polibo sige ro abutan yung mga karne no nga ni abo rato nga matansa makaroon ka pero nga dyan anton ka mo riyan dahil plastado niya rato ng mga negosyante pag-abot sa gabaligat karne nagatihigir ang nagkinadtad riyan na sari-sari ron, may mga paras, gawas, anang mga unod, anang karoon ng mga sike, anang kung anong klase sa partit mga karne naton, radio nun rin, iba't ibang presyo ron, iba't ibang presyo. Pag-abot sa itong gulay, ina sa bagsakan area, ina man di karoon doon mga binugkos-bugkos ng mga gulay, ang di karoon sa kilid itaton nga, o ratong presidente, is Bindor, o may anay, si Ma'am Rosalie Tampos, or mga guwapa ron, kakawin-kawin mo, gano'y video marami na, first class, magkaralanan ng mga isda nga gina, baligya katulong ngayon, saan na rito nga latok, no? Ay, ay, bago lang ilang abot, no? Si Ma'am Rosalia Tampos, no, raton nga, Presidente Eta P-Section katulong ngayon, yan, isa ng daywa ka, Presidente, sa parang ili, hakita man natin, kaparindahan man ni Ma'am, Tampi Restaura, no? Ang si Ma'am Rosalia Tampos katulong ngayon. Ang abot, ikan sa kilid, ito ato nga P-Section, ina, di kang doon ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay sa pinakalikod, ina, rung mga binilog-bilog ng mga gulay. Ang di ka naman sa akong natindugan, di ka sa printe, sa kilid lang itmit section natin, kay Ma'am Bibi Magallani sari-sari store. Kompleto sa Ricardo sa Antong Kamuruna. Ini ang kamo kung gusto yung mga panakot na parabako niya sa ginabakal yung asuwa. Ang dikara sa akong nakili, dikara sa akong yung natindugan. Kay paring mong sa baliro, ara, sarado pa nga ni mo, huwag mo kabot o. Kaping na dikara, rugabura-ubra, ita lumpia, rapper. At sa pinakalikod, inaanugga ko sa nagapuga. Ita payok katanunga. Doon sa pinakamin building naton, suwalog sari-sari store, no? Anang tamo kara, haya Roy Buntogon. Restaurant pang masa represyo barato pili ang kamuruna masin ano kababong po tayo na mapilihan nyo sa inyong pagpamaw at sa inyong pagilabas na sa kundi tatong merkado publiko ang kay Ma'am Jocelyn Ado ka bugasan kay Ma'am Maria Ria Aruna Mendoza pang grocery no pagpagawa pang nilmo rin sa katong nga bagsakan area di karon mga kasagilira mga nakasari-sari ng mga kakanin gani mag-agi ka di karon ba kagutom ta kababong mga kakanin kanam ito nag pilira na sa dalikon, may mga frozen product marunang ang ginabaligya. Ang pagpagawa ni mo, palapos ni mo, klato, sirod, abo, manurunang ang mga gulay, makita ni mo, no? May gabrigar, makitsyon ba? Gabrigar, kitsyon, no? Nakakakuan niyang, no? Nag-away-away kita, kung mag-aagi kita, runa nga. Nag-atantad sa natlitsyon, runa, no? Agi naman, maabo ng mga gulay, ng mga ginaga, natong katrunga, Julio, kamana, saging, balingka, kamote, gabi, ina ni mo makita dito. Sa pinaka, dulo, no? Mapaliko, kung it, klato, sirod. Dito na sa pinakamin natin, no? Sa katungan nato ni San Lorenzo Road, prutasan ni Papa Dance na abo-abos na rin nakahilira sa ganun, anong bani, gabligat mga nakasari-sari ng mga baho. Dahil Papa Dance rin na ay may mga prutas ang nakasari-sari ng mga sizes at mga itlog nakahilira sa ganun. Sa nabok na nandika ron, ay may nagabligya man it mga gulay at katulungan dyan. Mas manami magtultimprano ka mo, no? Agod maka abot ka mo at mga manami ng mga itda na nag-abutan niya sa sunitaton nga merkado publiko sa makaroon nga adlaw nga Martes. Ano, ang bago kita mag-istro katulong ang Diyo, ginagreet nito, happy listening, no? Si Paring Junior at si Paring Rapi, Alcaracina sa may barangay, Tigayon, Colonel Jiang Step, no? Ina sa may Diversion Road, na kanamit, baka mahal na pagbakal ni Toto Freddy Colonel, no? Nga ni Abo, raanang mga customer, talaga rin mga Jiang Sap, no? Ina sa may Diversion Road sa may barangay, Tigayon, Toto Freddy Colonel, sa naro gamanage ka rin, no? Ang imaman sa ako na gumantod, if an a glass aluminum supply and installation, ina man sa may barangay, Tigayon, no? Akong gumantod na daywa, no? Kay Toto Freddy Aganini Amor Sampiano de la Cruz na pinamati sa naman kanon adlaw-adlaw guro ka pinamati katong dyan kumaman o kurnil dyan siyap katong dyan agaray nga balita ginato dahil kinyo ra ita more power kopi ang imaman ro ato nga santon plus mapapanamik immune system nato no pang palakas itatong nga awas ang direktamente nga nag-report halin sa ato nga may area o ba responsibility no pagaling ito si may doktor Pelis Tumbukon Memorial Hospital pag-turya sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market. Sige apon, para sa Tudo Binada, ako man si Katulunga Jun Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo. Radyo Tudo, live report!
1: Abogid nga salamat ha, kay katudong John Cabicilla, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility, direkta sa may provincial hospital, ag kamanaman maus-us dayon sa aton nga temporary public market. Hey, ano pa rin yung ginahugat? Ha? Motion, manindahan yun kita ay gaya mando isda, may pilian man kita. Good morning, anay ha, kay Andro Junior Swalog, ang nag-monitor man. Ag kay Willard Victoriano, ha, kay RG Torres, kay John Mike Andres, kay Arjun Francisco sa Pampango, Libacao. Good morning sa mga Libacao nun, ha. Kay Ristilin Aguirre Rotolo, ha, nga nag-monitor man ha, sa aton karang pagpangalagad. Ag kay Toto Lerwin Taiko, ag kay Feliciano Ernie, no? It, ano ra? FEL Mini Sound sa Sitio Kalabnog, Palay Batan Aklan. Kay Manalo Manaloto, kay Arcel Arellano, kay Chodura Ibadlit, ha? Good morning! Katodong Judel, kalma ka lang, may kapi, magkapi anay kita. Nagapamati ako makaron sa Todo Berada, tungod sa Arriba Numansia. Nga problema, always watching live and happy listening sa programa mo. No? From Dory Ibadlit, gapinamati iya sa pwesto sa Baraka Atubang It Numansia Plaza Highway. So thank you, good, no? Kay Jeffrey Saluta Pilayo, no? Speaking of plaza, papamasyaran tahin doon na kay Katudong Rolly Boy. Ro public CR, naging pasarado ang abong nagareklamo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Ay matsanasamad yata rumotor. Ay rurayang arang CR, nagasaligra sa anang kwan, motor sa water pump. Ay kung uwa it water pump, uwa matubi, uwa it gamiton para pang buhos or pang limpyo sa nasambit karanga kasilyas.
2: Berada, berada.
1: Dayang problema kung uwa it budget do munisipyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Alasay 5 roaton karanga oras, agroraya nga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik kita sa dugang nga mga balita ang sa detalye ko aton karaga mga king pang headline pagkatapos gidyamang kara.
2: Komentaristang walang sinasabi.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.
4: Just Analo promo na.
3: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
11: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
12: Ah, yes po. Papa ko po.
11: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
12: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
11: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
12: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
11: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
12: Cramps, good yung paa niya, sir.
11: Oo, tapos?
12: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
11: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
12: Na-admit po siya. Pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
11: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
12: Nakikinig kasi sila sa radio.
11: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
12: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
11: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
12: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
10: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pops, intra na! Sang ideal pilingin promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakalta, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. Hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
1: Todo Berrada.
12: Nagatabid yun katon ha si Nangnini Amalia de la Cruz Obiaga, si paring Arman Lingasyon. Pare sa bakulod kapag ihapon. Or iyaon sa aton. Good morning man ha kay Arnel de la Cruz Milgarijo, kay Jam Bonifacio, kay Lina Mercado, ag kay Noel Taay Batiles, no? Ag kay Ihado Harold D. Tomas, it Harlis Karinderia, no? Ina sa ubos.
1: Todo, berrada.

0: manami yun maghigop karat sabaw kay Jeffrey Saluta Pilayo, no? Ag kamanaman kay Bilya Losero Crispino, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag-ililimaw. Si Katodong Rinald Bandiola, may natipon nga mga balita, no? Direkta sa anak karang area of responsibility sa una distrito ko aton karang probinsya Itaklan.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O i-check na ton. Direkta sa May Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinald, patrol, please come in.
2: Katodong Jodel, sa atong talaga police report, no? Magaling sa atong talaga Kalibo Municipal Police Station, may kantanan, no? Sa atong talaga nagguntad nga sunog, no? Ka-BE, iya karon sa Barangay Tigayon, no? Sa Banwa Kara, ita Kalibo, Katodong Jodel, kung sa siin nasang kakulungan, no? Itry ka na gamanok. Karong nasunog, no? Una karon sa may Barangay Tigayon sa Banwa Kraita Kalibo Katodong Gadjadal, no? Maswerte rang napawong matagagi, no? Matapos ka magkabuligan, roray karaga pila ka mga residente, no? Nga apawungon, roray karaga kagayo ang Katodong Gadjadal daw sa lasambi karaga lugar bago pa man, no? Magkaabot rato yung karaga Bureau of Fire Protection Kalibo, no? Kay nagpatigulang karasin na itapag mapping, no? Para gamay siguro nga wagin baga katamay nabilin, no? Nga mga pag da, no, or kagayo sa lasambit karaga lugar, no, kung sin suno, no, sa investigation itatang karang Kalibo PNP, no, base mata sa separado na kagapagpagusisa matapos ka magresponde nga sandig, no, sa pagpagusisa katododel nga ruray karang caretaker, no, nga si Asertin Leo ay ginapabutsag, no, nga may una karang naginagaha baga, no, nga pagkaon, itry karang baboy katododel, nga kusin anak karang ginaywanan, no, ruray karang ginagaha sa bilog da sa mga ginapamantaw karaga rason ita aton karaga mga otoridad do, na posible nangin rason, no, itry karaga pagkasunog daw karaga sambit karaga kulungan dito ay karaga manok na raya ginapatihan nga naggatay, no, sa rade karaga plastic, no, nga ginaubra karaga dingding sa lasambit karaga lugar katodong nga Jodel, kung sa sin sa naman naton, maswerte, no, nga gintabuligan, itapila naton kabagay banghod, pila kabagay residente, no, una karon sa nasambil karagat lugar, paagi, no, sa bakit brigade, katodong Jodel, and then pag-responde, itaton karagat biyong protection Kalibo, ay runabilin karagat mga bagaron, no, sa nasambil karagat ere, dato karong gin mapping, no, itaton karagat biyong protection Kalibo, wamat reported, no, nga may una karon nga mga ninahan, daw sa lasambi karaga insidente katodong Jodel aga rode karaga natabo ay padayon para makaroon, no, gagina imbestigaran ita aton nga Bureau of Fire Protection ni Kalibo, no, pero doon yung mga initial karaga information sanding sa rekagin relayman niya information ita ray karaga caretaker daw sa lasambi karaga kulungan ita manok, no, una karoon sa may Barangay Tigayon sa Banwa it Kalibo katodong Jodel. May aksidente man kahapon, no, nga natabo iya sa aton karabanwa Kalibo pero minor naman katodong Jodel nagkasagian niyang Ronday karaga bihikulo, no, nga na-involvar kahapon ita agahon iya sa aton karon sa Banwa kara ita Kalibo, no, matapos nga matabo kahapon ruray karaga aksidente, no, ita agahon mga alas 10:05, no, ita agahon na baton dong report ita aton karaga Kalibo PNP nga may una karon nagkasagian ng mga bihikulo, no, galing pag-abot mataiya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station ay nagtasugot matano ronday karaga mga involvado, no, may kantanan, no, sa sambi karang natabo nga aksidente nga anda karang isital, no, ronday karang problema matapos nga magpromisa matano ronday karang responsable nga magabulig, no, sa ronday karang damage na angkon ita ronday karang bihikulo. Wa pa man, no, ita settlement nga natabo based kay na sa confirmation kato ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade sa ronday karang mga na-involvar, no, sa aksidente mga kaliwan karang gabi sa may Barangay Alinabuan Norte sa Banwa karang ita Kalibo kayrong latest makaron katodong Jodel nga rong driver itry karaga motorsiklo ay gintransfer, no, sa sangka pribado nga ospital ya sa aton sa Banwa kat Kalibo matapos nga makangkon ita fractured siya na karon nga batiis, no, tuga ita roday karaga aksidente nga natabo, no, matapos nga sumunggam pero anak ko ginamaniho karaga motorsiklo sa nakasubuan karaga tricycle, no, kurang gitaliwan na gabi una karon sa Barangay Alinabuan Norte, no, sa Banwa kara ita Kalibo katodong Jodel, no, so ginahuwat-huwat man kaya posible kung makaroon makaabot abirong magtimbang daw nga pamilya itry karaga mga involvado kung ano karaga mangin na istoryahan katodong Jodel, no, sa rekarang natbo nga aksidente kurang taliwan na gabi sa Barangay Alinabuan Norte sa Banwa kara ita Kalibo katodong Jodel. Samtang, no, may ina makaroon nga ongoing, no, kapag implementation ita search warrant, no, sa sangka barangay, no, sa Banwa Kartanyo,

0: katon dyan, no, kay ongoing makaroon, parang ginapatagay yun, no, nga pag-implementar, itry karaga search warrant, based man, no, kaina sa confirmation naton, ato nga buo sa ato, karaga di Washington na PNP, pero pagkat mga information, nagin tao, no, kay bangod gani, nga nag-start na, no, roray karaga pag-implementar kung search warrant sa sangka panimagay, una karon sa Banwa, ita, New Washington. Sa iba naton, mga municipal police station, so far, matutawhay, no, aton nga first district, kita to nga probinsya katakan wagin man kat ma-reported daw nga mga untoward incident nga nagkaganabo akato daw Jodel no sandig man sa pagpabutyag ita to nga magkapulisan nga na istorya sa primero distrito ita probinsya takan kagakip iya sa aton nga Banwa ita Kalibo may dagay ko pagpamati ha ag may gid nga gahon no kay Sir Aladino Saulda Jr. una karon sa Banwa karita Libakaw no rong principal no ita Alfonso 12 National High School, no, nga nag-monitor sa aton karang programa, makaroon ka to doon na Jodel, no, nagapamati kay Maestro Karaita High School, no, sa Banwa Cartabas, pero tubong Libakaw, pag ito naman makaroon, no, sa Banwa Karaita Libakaw, no, nag-serve siyang ka-school principal, no, at ka to doon Jodel. So, may papamati kay Sir Aladino Saulda Jr. una sa Banwa Itlibakaw. Mga inis na rin report direkta sa itong Kagakalibo Municipal Police Station ang sa 1st District, Wato nga Provincia, sa Gyapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility sa may primero distrito kuaton karang probinsya Itaclan. Good morning anay ha kay Lori Sirodo ag kay Bobotski Berti no nga nagakapikapi samtang nagapamati it programang Todo Birada.
1: Todo Birada. Birada.
2: Si Katodong Rolly Boy Herrera i-check man naton. Ha? Good morning kay Karen Amara ha, ag kay Karen Mayor ha, nga nag-monitor man makaroon ha, sa aton karang pagpangalagad. Samtang ginahugat-hugat naton si Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa anak karang area of responsibility, sa anak karang area of coverage, no? Sa may una, o sa may una, sa may segundo distrito, kuaton karanga probinsya Itacan.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: O, mga natipon niya mga balita, direkta sa Ariba naman siya Katodong Rolly Boy. Pasok!
3: Yes, Katodong Adjetel, no, sa aton nga mga follow-up, no, sa pila ka mga accomplishment kung aton nga tag siya ka mga municipal police station, kaya sa segundo dito ko aton nga probinsya Itacan, na kung siin rong lima ka mga ginaligar nga suspect nga ginasugig nga nagbakol no sa bahin it sila katunok sa Banwa Itliso kung nakataliwan nga Domingo it aga-aga na kusin dahil waro nang biktima na nakaagong it mga lastro matapos nga ginbago po dahil gidamang sa wapag incident ay matapos nga ginsita sa anda ka nga ginamanihong nga motorsiklo nga nagapaburot sa nasambit nga area agar ka na nagtuha orong sang ka wapag itigyan ay hasta nga nabakuran yung rapit nga dahil waka mga biktima nga 27 anyos at 33 anyos no yang sanday di pagpangyadan pangayan pero out of reach it kunulaya yang sambit nga biktima ka to dong Judel matapos nga matawaan matatang kasibo nga pagbong samtang suspect bin hold anay mga pangagan ag identify yon kung nasambit nga mga otoridad yung lima ka mga ginasugid nga nagbakaw sa daywa ka mga biktima sa bahin ita Banwa Itliso no ag inaunra sa disposition kung aton nga Liso Municipal Police Station sa no sa kay PCMS Barira Itliso Municipal Police Station samtang sa Banwa Itibahay ay ginapaom mo makaroon nga tao diyang pagpusaka it kaso o pag-inquest it kaso so in violation it Republic Act 9165 no kontra sa daywa nga mga suspect nga nalakpan sa pinagis sa kabaybas operation sa baybayin at barangay Aslom sa Banwa it ibahay nga sanday Junli Aglare si Herong ginasugid nga tinagaligar nga gainuman asanda hasta nga nakabaton riyang nasambit nga sambato sa mga subject nga ipahatod na patod ka na nalihog ipahatod riyang nasambit nga kwarta kuno sa sangka persona man lawa na mensyonar. At the end of the day ay ginpidam na dilir asanda sangka bypass operation no ag ginasugid nga sambato sa mga kibahan sa riyang nasambit nga mga subject ay nag-ako mata nga konsensyo no ka na gisugo man lang no. Raya nga mga bagay ay ginatunan para kung aton nga i-BIPNT ag sabi nga pagtun makara i-finalize na para nga i-file yung kaso nga violation sa Republic Act 9165 katodong Judel no. Sa piha kabahin sa imo nga ginamba nga follow-up na to sa sangka comfort room ya sa aton nga naman sa public plaza gintanaw nato na ginatunan no ang nangutana kita sa mga bystander sa nasambit nga area katodong Judel. Sunokan na mga almost 3 months yung galing wa nag-operate kaya ang nasambit nga comfort room. Rason nga ginamalitan galing ra katodong Judel no
2: ginamalitan, anong klaseng malit
3: no ginasama rong anak ka nga posit rong ano ba nga rong gripo medyo umagagi nung parang
2: umagagi
3: ng tao ng pangmalit no. Ginayos mo na gani kuno ko ating local government unit it LGU naman siya but at the end amo man lang gihapon katodong Judel no. So rung pag dispositive mo nga personal hygiene ikara sa nasamit nga CR may bayad kunta nga 5 pesos kung nagpagkahi kung liwa
2: kung hiabot-abutan ka pila pugo
3: abutan ka pugo pero napatalikod yung nga nagabantay ang pagtalikod ang may masuod ay ginamalitan no as alleged no sa ato nga na buong information sa pila ng mga bystanders ang sometimes rung ato nga nagkakari nagkatambay ba nga abal-habal driver katodong Judel kapita kung hapon hapon anon yon ay ikaragi ko no kakatabo rong pagpangmalit no gani din close it anandara for almost 3 months makaroon na rung ato nga public CR iya sa dahil ito public plaza it banwa ito man siya katodong Judel
2: so sa Madro Gripo hindi magamit.
3: Hindi magamit, nakakandado.
2: Pero ro ako nabing nabuo nga information, ro ana kunong motor sa madman kasi kwanday no. water pump ro ginagamit no. Wa tay direktor ang gripo halin sa Numancia Water District.
3: Tama ang katotong general, may deep well ro siya, saka dahil kung motor na saka dahil sa tanki pa babaw, aga mo ro magkakuan matubig o supply sa suod CR. No? So, ginpangutana natin kanila yung mga bystander, ay wa mabatawo rin nga nagkakonkulit mga bystander, ag habal-habal driver. Kaya man ay, dati gapang siyempre tama na roon ang motor karon no? Kung nakataliwan man nga ginayos doon, no? Pero karang day, man ay, huwag kami kasahin kung nagapang siyong gihapon, pero ginsaradahan tabi, man ay, kung ato nga local government unit, ang nasamit ng public CR po dahil ginmalitan sa sugod it public CR katodog. Yan po, tambagon, na sa sugod rin may diferensya. No, agit pabayaan anay, agwaan ay pagkasekreto ha. Maybe, base, sa masunod, ayusin yung matara kung nasambit niya public CR katulong Judel iya sa ato niya naman siya public market no, sa nabuo na ato niya information.
2: Okay, sige, at least klaro ha, sa ato niya mga kaigmanghuran, rumayad na siguro kara bantayan ag dakpon noral tong pinangmalit ag ipaayos ka na pabakgan do mga nasamad nga ron.
3: Awa, habang nga ito, sambit ko, may nakakomment nga sa habal-habal driver nga mana, ginamalitan, mana, hungod, ha, parang ginasabutahe mana rong administrasyon. para sa maroon rong mga
2: Facilidad.
3: LGU, o pasilidad.
2: Ay, dapat nga nero, ipadakop. Bantayan ang dakpon.
3: Rong public CR makon, sa kalibo, nagkakita at milyones every day, every year, no? At yan, kakita man, ha? I don't know ito kung napailangan mo sa ginatawag ng economic enterprise katudong Judel. Ayro ato ano na sa Juan, sa Kalibo, ay sa idaram sa economic enterprise. No? Aga nakita, nakikita at araw kung pila ginakita, million and pesos na ginakita every year. No? I don't know ito sa Banuot naman siya. Yung parang dapat natin nga ipangutana kung baro ato nga public siya di kara ay napailangan sa economic enterprise nga dapat agangay nga bantayan kita every day, no, oras kita pagbantay it ato nga mga empleyado nga mai-assign, no, may kabantay sa hap agaon, may kabantay sa hapon sa magabi katodong Judel, no.
2: Bukod it bantay sa lakay.
3: Oo. Ay may nga kabantay abi ay pag-abot at alas 5 ay gapanaw ta. Ay di kanda yung nagkatabong pagmalit. Pag apas 5 o'clock in the afternoon katodong Judel.
2: Okay.
3: So dito ato na yung mga nabong mga information halin niya sa aton nga area. Agro ato nga follow-up report sa mga police report iya sa segundo distrito. Agro ato nga mga balitang police ay ginatod katon. It more power pro by UTEC 8-in-1 Coffee Mix. Live nga nag-report iya sa manual naman siya para sa Todo Birrada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera. It Radio Todo. Kaibigan mo.
1: Radio Todo Live. Report. Report.
2: Abogid nga sayamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaclan. Now, granting for the sake of argument sa nabuo nga information ni Katodong Rolly, una sa sang kahabal-habal driver hay matsa ginamalitan ama naro administrasyon. Kupag pangmalit ito yun nga ron nga public CR. Ha? Doon taharo andang hambay kita nyo kung ano kapintas. Grabe ha. Pati CR sa naman siya halitan nyo para perwisyohon do administrasyon ni Mayor Ogie Inero. Para alin? Ha? Para alin? Ano utang utok may una kung minatuod raya? Ang sinuro utok responsable nga nagsugo nga pang samaron una ro mga pasilidad. Ah, para ngani kuno nga sabutahihon ro administrasyon ni Ogie Inero ang mga katudong.
1: Todo Berrada.
2: Ano ba? Abi naman siya hanon kamulang rumagbinag-binag. Ang kamulang rumagbantay, ha? Ah, kuraya nga rang ginasama drug gripo, ginasama drinaro palikuran, ha? Ah, it nasambit kira nga public comfort room ina sa plaza. Ha? Kung minatood man. Ay hindi man kantigo maghambay royon niya rong mga driver una kung wala na makita, wala na mapanuhi. Nga royon aro andang perception nga ginamalitan, ginasabutahit ako no. Pinagi sa pagguba ko royong mga maintok nga ron niya mga bagay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Ay kita, sige lang kung ano makaroon doon nagkatabo mga numan siya hanon. Masairan ko lang ha kung sino man doon utok-utok ka ra, ha? Pahumukon tagiday ugo na.
1: Todo Berrada.
2: Kung sino utok-utok nga nagasugo sa rayang tawo, madakpan kayang totoo ay tapos kagin.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Mapakantahon kita ra dapat nga uwa it minus one.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Mapakantahon. Oh. Para masairan kung sinuro nagasugo ka na para waskon ro mga gripo ag kung ano pa nga may sugod, no? Aminites ina sa sugod ita public CR.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Hasta kung nori katupa sa may likod it covered court to, ay may una pa kung nori karoon dun eh. Uwa man yun nga ganay por dahil nga ning samad.
1: Berrada. Berrada.
2: May pang maidiyahan na ha, ita local government unit, ita naman siya nga maayos, royon nga ron nga public CR, ha? Maayos roan na karang agripo, maayos doan ang uun-unan.
1: Anong basina? Komentaristang walang sinasanto.
2: Ay kahuguya, kung may umagi unang umugagi ba, mga bisita, ag makita, no, masairan niya, sarado, tama na ron, ay samad.
1: May punto ang bawat
2: samad
1: komentaryo.
2: Samad nga ni.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Alas 6.37 waton nga oras, agruray nga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Balikan taro mga isyo, mga taupang dun, pagkatapos gidya mag-standby.
1: Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man ay pag-inom na na itayang More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambag imaw nga. Manami, mananay ngani kamo man ay magbakagon kamo. The best
1: trayang More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake
7: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem.

0: Pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
7: Para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi rin yung sikreto, kakon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira ka kukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
17: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
17: every
18: much.
17: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
18: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
10: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
19: Okay,
7: Balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
19: Todo Berada. Berada.
7: Bago tabalikan do kasino sa Islat Boracay ro isyo sa itrike iya sa banwa itakalibo agro isyo man sa banwa kara ita New Washington no. Rohanungod sa pagapatigayunon makaron nga nga committee hearing bukon ta ita public hearing kundi committee hearing no regarding di kara sa ginadoso nga ra nga Lagatik River conservation ordinance mga katudo no pero haraan ay basahon ko anay ro sentimiento ita sangka numan si Hanon. May kaangtanan di kara sa nagakinatabo. Ihamakon mo, no? Pati CR, paingtan. Ano pa bagaro mga tuhaw? Mga masunod nga mga senaryo, no? Mga masunod nga mga issues? Ha? Hanungod sa rayang pagsamad nga ra ita CR? Una sa plaza? Ay mga 3 months yung taray. Tihama ko mo 3 months nga ron. Nga mapuslan takunta it mga numan siya nun. Aga income takunta ro CR nga ron. Ay may bayad gali. Kada ihi mo, 5. Kada pupo mo, pugo.
19: Komentaristang walang sinasanto.
7: Para ho basahon naton do sentimiento. To our local leaders in numan si Aklan. Enough is enough. It is time to stop the politicking and start serving the people. The continuous gridlock and drama surrounding our local budget are deeply frustrating. For a long time, we have watched our municipality deal with the consequence of reenacted budgets.
19: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
7: A reenacted budget means new development stop, grow, slow down, and essential priority program are stop. Ang mga katuto. This isn't happening because of a lack of resources. It is the direct result of an ongoing political class and power struggle at the top. While our local official draw battle line over budget, the real victim are the Numancia Hanon who are caught right in the middle basic services, infrastructure, livelihood support, and community celebration are either stalled or completely compromised. We are the one paying the price for political division. Public office is a public trust, not an arena for personal rivalry. We demand that our local leaders set aside their political difference, work together, and provide the proactive, efficient public service that we honestly deserve. Let your compassion outweigh your ambition. Fix the budget, fund our future, and put the Numancia Hanon first. Oh, amakon mura. Masyadong madagum, no? Durayang arang aging paguwa aging paabot. Although nakapost ray from Eugene Laurenti Sim aton imaurang aging usoy, no? Nakakunik kita ka na, no? Para kung tabuan ni Maut Dugang pagit niya reaksyon, nag-explanation, saan na nga rang aging paguwa nga sentimiento, no? But, according ka na, mayadlat na siguro man na karon idol, parte di kara sa akon niya rang aging paguwa, pasabton mo man. Roaton niya ng mga local official, no? Ay manawagan ako kanda, kung sino ro na ila nga mag-explain, ha? Regarding di kara sa nagakinatabo mga katuto.
19: Todo berada.
7: Bukas man do amon nga estasyon, bukas man do amon nga linya, ha? Pwede man kamo nga magtawag anytime, no? Para mag-explain, ha? Ayara, habalikan nyo man do reenacted budget. Once man na nga reenacted budget ay wa man at bagong development. Oh. Patay manaro mga basic services. Patay manaro infrastructure. Ah? Patay manaro livelihood, support and community development. Ah? Patay. Ay siyempre, siin mabuot budget. Oh. Kapares ko rin yung CR nga ron. Ging samad. Haywanganit budget. O paano ron ipaayos para magamit yung CR nga ron. Ah, mga katodo. Ah? Ay harang patapos yun dudagon. Agabase kon pila malang reenacted budget itabanwang numan siya. O, wawonit budget para sa maintenance or ginatawag na nga naton niya MOOE, no? Maintenance and other operating expenses nga ma gamit naton, no? Magamit nanda sa pag paayos kuro niya rong nasamad nga siya o ging samad nga siya ay ging hungod ako nung samaron eh.
19: Todo berada. Berada.
7: Eh, harong nakakahambay taro mga tao una, no? Nga, ging sabugi na sinabutahit, abimanaro, administrasyon mananiogi iniro.
19: Todo berada. Berada.
7: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Ha? Masakit sa dugunggan, masakit pamatian mga katodo.
19: Todo berada. Berada.
7: Masakit pamatian, ha? Nga hambagong ginasabutahi. Ah, so, kamulang mga numan si Hanon magbinag-binag. Ay hara, magapit lang mando 2028 ah, no? Kung sinuro angay ag bagay, sinuro dapat magpabilin, ag sinuro dapat nga sintinsyahan nyo mga numan si Hanon nga hindi yung pagpabalikon. Ah, sa posisyon, ay wag, awat malang eh. Ah, gadugang pa mo sa problema, imbis nga do problema solusyonan, dugangan pa eh.
19: Berada. Berada.
7: Ah, doon taro akon matang pananawan nasa nagkakatabo sa may banwa karaita numan siya. Oh. Dating mayor naging SB. Oh. Kung ano kung taruan ng hasayran ay hayos nagtapos yun imaw saan nga termino. No? Buligan akunta, dayang bago. Giyahan na. No? Kasi magugang tayo mo eh. Oh. Hambago na abi, si Manong mong Gisrel nga ra, mabulig lang. Oh. Ayuwa ta. Nakakabati ta kita nga. Mabagos ta kunoy.
19: Todo berada.
7: May isang kabarangay kagawad niya niyo, hindi ko anay pag-imensyon ha. I-hold ko anay. Nga masakit man mana batyagon do bagos. Bagos dun mana kuging obra man mana ninyo kato. Ano roging obra kato? Nga hamat kinahangan gid nga magbagos makaroon.
19: Komentaristang walang sinasanto.
7: Ha? Ano ro ging obra kato nga ibagos makaron, ha? May ging obra ba yang magain si Mayor Ogi? Oh. May ging obra ba yang magain do kaalyado ni Mayor Ogi, ha? Nga haman baslan kuno makaron? Ano? Iya ka kondo conversation? Ha? It mga opisyal, may akong converse convoy at mga opisyal. Ah, kapitan ang kagawad ang mga friendanda sa Facebook, no? May ako niya. Ay ugaling wao na ko na ilay. Basta may kuan eh. Dayang ani ko nung arang hambag itsang kabarangay kagawad. Hakita ra it DILG, no? Hakita ra ni Tukol, no? Aging call naro atensyon kurayang barangay kagawad. naging reprimand na nga. Ayaw! Ayaw't may nakaroon. Ay, you are elected and a public official, pwede ka karoon makasuhan. Pwede kang disiplinahon. Ha? Ay, hararo, si S.O. nga rin nagapakahimunong. O. Oh. Nagsugat. Ha? Nagsugat sa DILG. O. Oh. May aton man niya habuo pagin niya sugat. Ha? Halin kay Mrs. Bautista nga. Nagsugat man ibaw kay Mayor, Vice Mayor Cielo. No? Ano? Ah, mga katuto, ano? Dali yung anay ro, watobi nga ron. Era may nag-message ka ton niya. Uwa, umata ko ng tobi ro, Metro Calibo Water District. Oh. Ay, basi kon may rotational yun, sanda. Ah, nga ginapatuman. Rotational, nga pag, panayagan itubi. No, haraw? Haraw? Rosugat it, federated. Rural Improvement Club, no, RIC, no. October 2, the Honorable Vice Mayor Mariel Kuching Sindon and Sangguniang Bayan of Numansia, no. Through Office of the Sangguniang Bayan Secretariat, no. Subject, formal letter of concern regarding the denial of entry and participation in the public hearing on September 30, 2026. Vice Mayor Sindon and honorable members of the August body. Okay. I am writing in behalf of the Federated Rural Improvement Club Numansia to formally express our grave concern regarding an incident that occurred earlier today, September 30, 2026, prior to the scheduled public hearing at the Sangguniang Bayan Session Hall. Upon arriving at the venue to observe and participate in the proceeding on behalf of our grassroots sector, the undersigned was informed by the staff, Mr. Rolin Maglunob, Mr. Rolin Maglunob, no, of the office of the Sangguniang Bayan, that I would not be allowed to attend or participate in the hearing. Please be reminded that the Federated RIC Numansia operate under Women's Aklan, a civil society organization that hold official accreditation from the local government unit of Numansia under the provision of the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, mga
19: katotohanan.
7: And existing guidelines on civil society participation accredited CSO, no, are recognized partner in local governance entitled to observe legislative proceeding, especially those concerning public fund and community development. Public hearing serve as a cornerstone of democratic governance, denying accredited organization leaders access to this proceeding compromise transparency and shuts out the voice of rural women, shall farmers, coastal families who rely on our representation. We respectfully lads, this formal concern with the hope that the Sangguniang Bayan will address this matter internally, clarify attendance protocol which is secretariat staff and ensure that accredited CSO are accorded the respect, access, and inclusion guarantee, no, by law in all further proceeding. We remain open to constructive dialogue and look forward to your favorable response. So, sincerely yours, Anicel Marijoy B. Bautista, President, Federated Rural Improvement Club, Numancia, mga katodo.
19: Komentaristang walang sinasanto.
7: Tawagi abi emaw dong si Mrs. Bautista dong, no? Agmayana pa kita abi iya, may kopya pa kita abi kita iya, no? Kuraya nga rang formal complaint, ha? Ni Mrs. Anicel Marijoy, no? Bautista, no? Ang mga katuto, no? Sa DILG, no? Maguwas di ka na sa bago natong basa nga halin mataraya nga nga sugat na nagaging padaga, no? Ko October 2, no? Sa opisina ni Vice Mayor Cielo itanuman siya mga katuto.
19: Komentaristang walang sinasanto.
7: Gana nga ginaparibyor mga protocols, mga disposition, no? Nga haman it harangon or i-deny dupag entry HCSO kasi public hearing to eh. Ha? Mayad yani nga may nag-agto, mayad yani nga may nagpamati nga iba. Ay haron sa sugat, klaro eh. Nga imaw kunta kunuro mag-aughoy sa mga sektor at kababayinhan, sektor it mga farmers, mga peasant folk, ang iba pa nga mga pumuguyo sa banwat numan siya o galing ay uwa na imaw pagpasudla, no? Kurayang a certain Mr. Rolin Maglunob, no? Sino si Mr. Rolin Maglunob nga ra? Ha? SB staff? O ag sinuro nag-order ka na nga hindi pagpasudlon si Mrs. Bautista? Dapat usisaon na Sangguniang Bayan. Kasi ro, opisina at Sangguniang Bayan, that is a public place. Makonsider natin. Ha? Nga dapat uwaon at may ginatago. Maguwas yamang kon, halimbawa abimana ay closed door mat, ha? May inyo mat ang announcement. So, kinamatarong, no? Nga hindi pag-ialaw kasi kwan man na ron, eh, executive meeting o legislative meeting. Nga hindi anay pwede nga hibat yan it ibaro gina istoryahan it mga miyembro it aton yung mga legislator.
19: Todo berada,
7: ay dato a public hearing eh. Kung nakapungkot, halimbawa si Mrs. Bautista, manami taruan ng output. O, manami taruan ng na-share about sa Ariba numan siya.
19: Todo berada, berada.
7: O, ay magiging slogan dun eh. Isinggit not bilog ano man si Hanon. Arriba, arriba, arriba!
19: Todo berada, berada!
7: Okay, si Mrs. Bautista sa pihak naton nga linya. Ma'am, good morning!
20: Yes, sir. Good morning again ag sa mga nagapamati it at Todo Radyo.
7: Okay, ma'am, nakabuga kot kopya ko imo nga rang letter complaint, no? Nga naka-address sa aton karang municipal local government operation officer, no? A 5 nga si Mr. Jose Romel Tocol, no? A dated October 5, 2026, formal complaint and request for administrative review, no, concerning the procedural violation and arbitrary exclusion of accredited CSO during the conduct at during the Sangguniang Bayan public hearing on September 30, 2026, ma'am.
20: Oo. yung card sabi sa ako na itong aging taong letter kahapon, ay party doon na rin sa, di ba nga, hamdanin mo kung ano rin magiging action at nag-ituya man kami karon ni Vice Mayor na kaya nga last week na padala this letter. At yun doon, naging kwan ko man, kaya nga bilang presidente, ag boses it amon nga atupasyon, ag yun man doon, local laban na paninditan it mga numansyahanon, ay di nga nagpadala ako letter sa DILG naton kay Sir Romel Sokol, at kaya nga marunan sa aton nga Vice Mayor and the August Body.
7: Okay. So, tono it imong sugat, hay para, no, halimbawa, iyari ka na sa pakaiwang sugat nga nga gingbasa na ako, no, nga address kay Vice Mayor, nga imong ginaparibyo or napausisa, do mga protocols o do proseso, no, itapag sinagayo ina sa sangguni ang baya, no, ag imong ging mention pa iya, ging state iya, no, nga rostap nga na si Mr. Rolin Maglunob, no, mayad man da nga mausisaan ni Vice Mayor kung haman it makato, ang sino ka na ro nag-order, nga hindi ikaw pagpasulon kasi, ro imong grupo as representing sa CSO importante ron nga organisasyon, no, kapares kurayang may mga ginahiwat nga nga public hearing.
20: Yes, tama. Aga sa previous no sa recent recorded interview no sa sangguni ang bayan sa atin nga committee in law ay gina-claim na ang public criticism surrounded sa Ariba no Mancha slogan ay gina-weaponized politically against those who voted against sa mga municipal budget. And even citing a fear of imprisonment as justification for the legislative stand, ay gaya nga, to quote and quote, ay hambar nga, pa-prison yung anak kami, ay di nga, syempre, kasi nga mati, malangman nga ni ako, ag, di nga, syempre, ag, sa ako nga, binarang, ay, pag natabo, abing kamo ni Mr. Magluno, by, in fairness, ginauman-uman ko, ay, polite mataimaw, na, with all due respect, sa ana, matana nga, pagtatar sa ako, di nga, gid-abi man na ron, ay, di nga, sala, gid-ana, nga, balibaran ni Moro, kaya nga sangka, kaya nga pamumuyo, at banwang naman siya. No, mas hindi yung ganyan nga nanda pag ulit doon nga presidente ako eh. So, I don't mean entitlement nga abi man ay presidente federated pa. Ay, di ang nga ako niyang gid-ana, ay makasugo ako, ag makasugod ako ito, ag di ang nga ma-express ko man do ako ng mga sentimiento. Kasi it all boils down sa di ang kung ano rin ko tabo sa atin nga yung municipalidad. At doon na ni Nobin number ni Mo Kaina, nagapamati ako si Mo nga pati sa atong nga public restroom. Ay, that is also part of the solution natin. Yeah, dapat kung magtawaan ng dating tuwa pangod, doon nga, hey, kung may mga bisita or may mga naila na magamit at atong nga public restroom, ay karoon ay they are na sinis mo imorong paihiyon ang papandihuon ay ginasamad ang tamad buro ato ng facility. So, ano man nga ni tayo nga anda nga i-push di karon kung nawa man kita eh, nag-tarupangod nga budget sa duyong na ron.
7: Duyon no, pa.
20: Even duyon na ron nga pag siyang pagpursigin nanda sa ordinansa nga ginagamit do ato nga mga slogans na ron nga Ariba no man siya ay it also entails diyang akuan, diyang budget sa aton nga kuan. Ipaalin kung aton nga budget ay renacted. Agmasin kami ha, sa 17 ka barangay, sa kabuabuon namon nga diyang asosasyon, sa amon na pag-meeting na ito sa mati, pinahangan kami it, mga bumba, mga amon yung ginanin din na ninyo, diyang pipsil lang did, no? I think buon doon, it munisipyo, it munisipalidad, it naman siya, para tawaan kami it doon na rin yung mga pinahanganan naman, ay nagapinasa kami sa solution, bukot awat.
7: Tama.
20: And to the extent nga, do, ako na rin nga, diyang position letter, agra ako nga reklamo na rin, ay, pinapa, tanaw ko man sa DILG, at maroon man kay Vice Mayor, kung anong klaseng patakaran, wanda na rin nga, kung ga public hearing sanda ay nagiging private session lang gitaan na gali at pili at selection. So what it was nga mag-inatin kami pag pinatagun kami si CSO, nga mga CSO, kung doon malang gali raan lang ang pagtatar mm-hmm. sa aming mga pinilian.
7: Mm-hmm.
20: May diyang although may atong man nga may amo nga people's national naman sa People's Council President o naman si Sir Roy, pero siyempre diyang representment naman imo sa anang diyang asosasyon kung ano raan da matinindugan. And mo man nga ni nga as sa women upland man nga siyang membro, no? Ano man kami under man sa anang umbrella.
7: Mm-hmm.
20: Oh. Ay, di nga, ginakol man nga ni attention yung mapadala man it letter karun do amon nga president, association president. Ay, concerning regarding sa amon na ron nga public hearing na din-attendan sa kana.
7: Mm.
20: Kasi we have deep concern formally nga then incident nga ron natabo nga ito imaw hay wagit imo karong na nagpasayod sa anang mga members nga mga association hay diya nga dapat hay diya nga ginatanaw naman kung ano ro diya nga boses at anang nasa sakupan at ipadungdong kaya ang dabi nga dinereason out una unkono si Sir Roy aman at hindi diya nga aman at ma maano pa ako, ma-attender pa ako.
7: Sino naghambay ka nun, ma'am? Sino naghambay?
20: Doing a biro ako nga, ikon niya sa sugod nga, nagiging reason out man da.
7: May nagun ko no si Sir Roy. Aman man na iyak ka pa.
20: Gina-stress out man doon nanda sa tanggunian during the interviews nanda kay Dea nga SB Jerome nga. Una man nga ni mana si Dea nga si President Roy nga na nag-attend. So parang if you can read between the lines, ay, diya nga parang, no need yun ako di ka to. Mm-hmm. Amat ma-insister pa ako.
7: Mm-hmm.
20: Parang ganun, kung basahon bala naton, raana nga tinor it anang nga paghambaw. But anyways, that is not the, ano lang, it man, ano, the issues. But raakon bala, ay, i-correct, nga next time, ay, hindi yun mapataburo yun na ron, nga gina-single out nanda, kung sino tarandang gustong pasudlon, at kung sino ataranda nga gusto nga trataron.
7: Mm-hmm.
20: Ay, diyang, ang isa pa, ay, malapad do covered port, wala nang ginagamit.
7: Mm.
20: Diyang, may mga platforms man kita, nga, kung mga pamaagi, kung paano natin ma-reach out, o aton niya, diyang mga pamuyo, sa baluang numansya, para mamati, mag-participar, dahil doon the purpose is public hearing.
7: Oh, tama ka, no? Kasi kurato sigurong chimpo kung atong usisaon sa record ko nagabuyot, no? It a covered court, ay ba si libre tarato, no? Ay, dato ginatawag nga public hearing. Okay lang sana kung committee hearing, committee meeting, no? Una, sanda, mga membro at committee, no? Sa sugod it session hall, dato tabi ay public hearing. Tama ka nga. Pwede tang ibutang ron sa maligwa nga lugar, no? Para ro iba ay makapamati. May imbitasyon no kunuwa, pwedeng makapangutana, no? Ay, basi, makon kung kapraski mo, kung naka-attend ka, basi kung naka-share ka mat mga manaming output, di ba?
20: Yes, tama. And we strongly advocate for official notices and invitations. Kasi pa sa mga agenda at mga materials to be transmitted directly and individually sa mga accredited na CSO. Masin nga ni nga bukong imaura it accredited, masin mangunguma o manupanuway ang imaw nga hindi nga sa lagong itmangga, sandara, nagpahuway, ay, diya nga, kung umagtot, na sanda, bergo tayong, sandaron una, ay kataron, anaron, bilang kamuyo, itbanuang luman siya, dahil nga, may karapatan, at sandaron nga, diya nga, pamatian, at diya nga, raanda nga boses, bilang kami nga rahay na salaylayan.
7: Mm-hmm.
20: So, if we rely on centralized and single person dissemination, ay, dapat ay doon, did I wrote, pro obligation nanda.
7: Mm-hmm.
20: And after all, I see Mr. Magluno by Deng Imauro nag-serve as the messenger nga nag-padala at mga letters sa aton nga mga yung CSOs at sa mga gusto nanda nga imbitahan o padalhan at communication.
7: Mm-hmm.
20: Manugid, hindi mo maubos at sang adlaw o daywang adlaw ruyon na ron nga bilog na naman siya sa 17 ka barangay, may barangay hall man diya nga may mga tauhan man una sa barangay hall o atong kapitan mismo o magpaathag o magpadumdum nga may ato nga public hearing at ginangan ninyo nga magpartisipar dahil open man doon mga kapitan at ito man nga ni halos laandang nga mga diyang nga kwan kung hindi sila makaatan ito man laandang mga representative. So why not na kami nga mga CSOs na rahay hindi ninyo makatawag sa duyon na rin nga rason.
7: Okay. Pero wa kagin mating ma'am nandahapadayhi it imbitasyon, no?
20: Uwa. Matinduin ang aklan.
7: Okay. Pero nakasanayan mo mata halimbawa nga may mga mauro no nga nagagto kamating agmamati no without invitation no kasi kinahanglan do no nga makabuo man ikaw output no di ba?
20: Yes, of course. Very much gid ana kami nga dayang attentive ug dayang participate gid kami sa mga makaranan kasi well in fact dayang sa mga dayang ibang nga mga pa-meeting ang mga nakatawag, especially sa Deyang Ana at Municipal Agriculture Office ay Deyang very kongit a kami, very active gita kami at Deyang wagit ana kami nag-hambay nga nagpang-indi sa mga request at mga at munisipyo para buligan sa nda because we are partner in nation building. We are one in Numansia.
7: Agpaano paro naton mahambay nga ariba no kon mauron gali nga bisan sa public hearing pang may pinilian.
20: The first time, they are nga RUCR na ron. That is also part of the reason. They are nga, ruin niya ta ninyo, ro slogan niya, at ariba naman siya, ro katanaw ninyo, ro doyan, ro dapat natin nga, itigyan. Wa man kami nga nagahambang, nga naganigar kami gamito natin, do, they are nga slogan na ron. Even, basin sa amon nga nina rin mga communication letters, automatically kung magamit namon do ariban naman siya why not di ba kay raamon nga gid ana ay kung nahimo ninyo nga dayang maipa dayang matawaan ninyo at attention din nga nga slogan ay hanpa sa mga pressing thing issues na rang ginatubang at aton nga dayang banwang naman siya nga apektado ro bilog nga naman siya.
7: Pero ikaw ma'am, pangutanon ko personally sa imong pag-interpretar it ariba naman siya kung in kaso nga apiliton gid man ag-aprobahan doon it mayoriya ro rayang ariba naman siya.
20: Kung di karon na ron hay sigun man abi sa ako ng mga nababatian hay di nga makinaangan nanda nga magpadala pa o mag-ubra pa ay committee report nga nag-ambaw sanda nga wa man it may nag-oppose o may nag-apugong di karon ay dapat ay diyang ako tanoon at diyang itanawang di katos sa minute kasi ay overheard heated argument between SB Olong Inero and our diyang Committee on Laws kay diyang SB Jerome Vega and as well as diyang kay SB Mirac and senior citizen na president nga si Mrs. Larita Makahilas nga diyang Rwanda na ron nga diyang pag deliberate nanda sa during the public hearing na ginatawag ko no ay di nga mostly ay may mga oppositions at may mga pag di nga pagpugong anay nga i-defer do yun na ron nga banwang slogan sa, para sa banwang naman siya nga ariba naman siya ay di nga do yun do isa sa amon niya no? Nga upano nanda ro public hearing nga good let the people no di ba the voice of the deyang nation the voice of the nation kung is the voice of God dahil dapat ay deyang aduin ra aton nga gamiton agod makita git naton kung ayhan ay ro mga pamuyog sa aton nga bilog anuman siya ay deyang naila gid nga gamiton duyon na ron or deyang
7: kompormisan
20: deyang duyon gid aro deyang laban nga kinahanglan it aton nga deyang banwang naman siya bukod sa pagpatanan da it budget bukod sa ulikid nanda kamon nga mga mangungumag mga mangisda o kami nga mga nasa laylayan na daw ang nanda dapat it attention.
7: Okay. Nakahistorya ka mo ni Kuan, ni Vice Mayor ag nakahambay imaw kung haistorya na si Mr. Maglunob nga to kung sino ko noro nagtaot advice nga hindi ka pagpasudlon?
20: Uwa gid. Since then, no, deyang nga nag-istorya kami few hours ago sa natabo na to, ang nagambal imaw nga, deyang padala lang man na ma'am, deyang letter nga i-address ni mo sa deyang August body, kamon, kakon na bimana sa opisina, at kung din ino matama ng kinamatarungan kung itaon ni more extend mo sa DALG, agad masabat na lang mataan naman okay. Na kami. Agad
7: pero, pero nag-expectar ka it sabat from the office of the vice mayor?
20: Uwa pagid-an na sir kasi kahapon pa lang na ako yung padala.
7: Hambay ko ma'am, nag-expect ikaw it bagos, it sabat, no? Kung imong sugat, no? Tama?
20: Yes, of course. I'm very much open naman for a dialogue about it.
7: Imauman sa imauman sa DILG, no? Nagahugat man ikaw it action it DILG sa imong atong letter complaint.
20: Yes, tama. And doon na ni Ron, amo na ron niya ng mga letter na nakasisigid sa office of the mayor, diya nga office, sa para sa ato na provincial director, diya nga kwan sa DILG province.
7: Mm.
20: Kanda, at mara man doon naka-file mo din ito sa women aklan namun niya din office.
7: Pero ikaw, nakahambay kayo na, nga kung pwede, nga maghimo pa it another nga pagpungko no itsang ka-public hearing, ag iya ta sa may covered court pagahiwaton kung masugot do committee on laws, no? O committee on tourism?
20: Depende o taon kanda kung ano raanda nga kwan, kaya nga ano raanda nga pagdesisyon. Kasi kung wala man lang man sandat matago and out of transparency, why not, di ba? Mm-hmm. Batunan man data na, regardless kung wala saan nakapamahaw na o COVID, yung taon unay, di ang bukong matatbuyon do idea, di ang pag-agto, saan ka pamuyo sa, di ang kwan, di ang public hearing, di ang wak man kami nagadiman, yung gid-abi man at sobra-sobra sa LGU naman siya, roamon niyang gid-ana, hay tawan itituo pangod, roamon niya presensya, dahil nga siyempre, bukod sa doon na ron nga inapadumdum ay napaintindi ko kanda, nga may amon nga participasyon dahil sa RA 7160 natin na ron nga ginatawag, ay basi ko nalikat na siguro senda kung ano ro.
7: Okay. First time ra, yes, ma'am, sir, nga natabo kay mo, lastly, first time ra nga natabo?
20: First time.
7: Oo, no? Kwanta,
20: oo, no? Dahil nag-attend man abi kami mga public hearing sa ibang mga banwa, no?
7: Ag-welcome ta ka mo sa ibang mga banwa, eh. Tapos ina sa imo banwa.
20: Basing nga ni sir, sa daya nga Congress, nagsusenate, bukong isangat makaroon, magsuhod ako ito, ag mag, ano, mag, daya nga, daya Roatong ito nga siya kwan, dahil mga congressmen at Roatong mga senator sa pati handa mga sama, biyabihon, kapamahawan kapaganda sa ilabtan ito basta yung mamati ko sa kung ano ro classic dahil nga andang session or hearing na ginaubra ito sa forward it Senate or Congress. Ay, dahil nga ro respect ananda sa dahil mga CSO sa mabaho. Dahil dapat isenda nga kami nga nasa laylayan ay dapat idman niya tawaan din na nanda is attention especially nga may mga ginapasa kami nga mga resolutions ito may mga concerns kami nga ginapaabot ito how much more nga iya kita sa atong banwang naman siya makaunsan na magsasa and anyway ako nga binga na papanuhan ay parang andaman si ano si Mr. Magbulog mapasublong din ako masinga insister ako it's because na maybe nga naging proseso tao naging kabaho ta siguro nandaron una nga kada may public hearing makaroon senda
7: tao yang hindi ako makasabat karon na iwa pa ko gid ka observe inat masyado kanday no
20: di man yani ay siya nga sempre siya nga dahambat adayon iba wa mo na ila nga mag siya nga ma technical senda on what grounds and what basis
7: Basiwasan na naila nga may gapamati kung ano, kung paano na datrataron nag i-deliberar, no? Paano na da i-hold the public hearing?
20: Maybe. Isa pa, hay, dapat ay proseso good nga nga. Nga, ipakita good nga ni kung paano na dapat kung paano tanda magsabaho. Una sa suod, it, kaya nga, SB.
7: Mm-hmm.
20: O, kaya nga, sabaho ko nga kung ano ro, kaya nga, dahilan, na ako amat una sa nasa position na binuluhir sa nga.
7: Okay.
20: Ay isa pa ay kontra sa buko, nagboto kanda sa uwa, at sa ngalan nga nag-compensate sa nga sa diya nga taxpayer money, ay dapat ito nanda nga diya nga tauan ito pangod, no? Kubos, diya nga bata, magulang, no? Edukado, all walks of life, ay dapat may patasan da para sa banyong naman siya. Ang daya nangyari sa atin nga nga mga pamuhuyo, no? Mga maagam kita, kabuabong mga maagam sa banyong naman siya, amanwa kita nagaug yun para atong sanda nga ipadungdom na maging boses man kita at atong panimagay, maging boses kita at atong nasasakupan. Para siya yung tindikan, dahi pa sayod kanda nga, hinahangyan ninyo nga, di ang pero mga mas importante nga bagay na rin yung unahon bukod sa pag-implementa slogan na ron nga Ariba naman siya. Makahugat man, makahugat aron, una ut aron, no? Hay di ang, ang isa pa hindi man nato mapilit to pamuuyo kung gamitin o hindi, doon yung naon nga slogan. Kasi doon nga slogan ay kapirasang pakulangan. It's just a policy on paper. Pero ro, actions ana it tabuhi, it pangabuhi natin sa matag-adlaw. Doon yung dapat natawaan ninyo at deyang kwan, deyang oras sa aton nga, para sa aton nga deyang mga pamuhuyo iya. Dahil nga ni nga, nagapuko kami at nagapangabuhi kami patas, nga ni haitawaan ni man kami at deyang patas man nga pagtratar nga bilang kamuuna nga nagapungko sa aton nga deyang munisipyo.
7: May una man yani nga raho nga nag-post man it panawagan nga ginapaungkat yon do grabe man ang politika. Do political rivalry. Dapat ama natutukan ta man ninyo yon do serbisyo para sa numan si Hanon. Ay tama, tama kon do. Ay yes. Ay kwanyara ay sim nga ra nga post.
20: Hay din yan ni Ron, ay do real world impact it 1000 LGU funds kita nga ni daron hay. Di ang gatao gid na kamon it mabaho nga problema kasi masing kami na sa mga sa sektor it dayang mga farmers na ra ay bas karon masing may mga ginapanawan kami nga mga conventions, mga meetings, seminars ay sabton kat imo binanda nga kayo kami expand o dayang apuya karahay ang bangon kat imo nanda nga uwa it budget ay paalin makon lang for me and I'm calling also not also for the committee on tourism but also sa mga committees na ginapintuan makaroon itatong ng sanggulang bayan members na paano ninyo matratar ro mga pamuhuyo sa inyong nga komitiba naroon magamit ninyo ro diyang inyong nga komitiba naroon kung waka mo itinapasa nga budget.
7: Okay.
20: Ano, are you willing, no? And diyang doon nga ang ginhamda sa sambilog na ako na comment sa pagka-post na kung ka mo, yung challenge ko ka mo, na kung hindi mo lang ninyo kasar budget, mo din ka mo sildo. Itaw ninyo sa panguguyo, rin nyo na sildo. A good day ang makita gid namon nga, din ka mo ay sincero. At kung ka mo naman na may mga problema ka mo sa doon na rin nga budget natin sa ating nga banwang naman siya, para magamit ninyo, no, magsusulan ninyo sa bilog na panguguyo at naman siya, ay haman hindi ninyo pong kung ano mga batikan man ka mo rin una.
7: Okay.
20: Kamu man yung kantigo karon ay diya nga kamu man yung nagabagay. Kung hindi kamu kantiguhan, magbudlay sa inyo nga diyang pamatsyagan nga diyang kwan, ipagdan ninyo sa iba ang pabulig kamu.
7: Magpaturo.
20: Abong mga mayad ng mga LGU, ng mga officials, ay kwan nga, pwede kinyo mga katao, mga ideas.
7: Okay.
20: Ngayon man, di natawaan sa ninyo problema, rin na rin nga budget, na rin nga hindi ninyo magkasa. Agkutanpon ko nga ni kamo kung hamas ay tuwa hapasa ipig diya nga sa chinto na Vice Mayor si diya nga Mayor O.G. Enero nga ano rin natabo nga man ituwa ng daging pasa ikumpara sa makaron nga diya nga dahilan man haywa man ninyo ginapasa sa nga imo nagapin ko makaron. Ano para mong kinalabot di karon na ron sa inyo na ron nga diya nga tima-tima nga ginapolitika ninyo ron?
7: Okay. Sige ma'am, thank you kid sa timpog sa oras no naging taon ni mo iya sa Radyo Todo. Salamat gid.
20: Yes, thank you very much. Dayang sa umanhay, dayang nakaabot ko kanda nga if lawmakers have the legitimate legal concerns regarding dayang nara sa mga budget items nara at bukong niyang gid sa dayang slogan nga Ariba naman siya that the solution should be transparent with you and constructed amendment. Bukod ima complete shutdown at municipal funding natin. Our SB members are equipped with legal mechanisms and the administrative guidance of oversight agencies like the DILG. No, yan yung nagpanawagan kami sa DILG. Nagasugat ako that this is to ensure the budget is legally compliant. Because using fear of legal trouble as an excuse to freeze the entire town's socioeconomic operation for months is unacceptable for us.
7: Okay. Sige ma'am, thank you, Ged. Salamat, Ged.
20: Yes, thank you very much. And good morning, Captain.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
7: Inagat na lang tawan at pag-analisar, ha? Happy, happy 60th birthday, anay, kay Teacher Marialyn Tapalya sa Numancia Integrated School, no? Enjoy your special day. Ambay ni Edna De La Cruz. So, happy, happy birthday po. Do kalibo hinaga talang balikan agro New Washington ay makaron man do committee hearing ita New Washington, no? Ay masadya man dito, may silinggitan man eh. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katotong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo kinyas yamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 4. Dapat yung pahalagahan ang pag-aasawa at dapat yung iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magagum, ngadlawit Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Malapasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Todo komentaryo.

0: magag-om daw may planong tumog pa ang ugan sa Kalibo. Ngani sa mga nagapakalibo, bit-bit payo ng kapote. Sa gihapon, mahi da ito nagmahiluwayon nga gahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Agbilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na naman nagnatawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat kang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kita Martes. Pizza size na kita sa buwan it Oktubre. Masyadong madasig di agat mga inadlaw. Daw mani ag maisyang ginasipad-sipad. Ang anangan piyesta at mga santos aga piyesta minatay na. Tapos sa founding anniversary at Kalibo, opening salbo ita Kalibo at Atihan 2027. Kung makabuo TRO si Bakalintal, agrong Nampril, may eleksyon pa kita sa Disyembre. Masadya. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aaso pa nga ni bisan magag-um. Nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas ang munya linya 2684456. Nagabaton Banwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, kabinuna ka mo sa mga puntad bukid. Importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsabling empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importante.

0: ating panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbat na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Banwa Lokal? Standby ka mo, may update na naman kita't politika. Libakaw, ano pa, Banga, Kapingid sa 1st District, may update kita sa Dagagan, Banwa, it politika.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero unahon tayo panyimpo update, alin sa Weather Bureau Pagasa, kumusta hontarong super typhoon nga ginatumbok rong pungsod Japan. As of 4 a.m. kaina, suno sa Pag-asa, intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko, nagapekto sa probinsya at Palawan, bilog nga Kabisaya nag Mindanao. Rason dong panyimpo sa Bisayas, Mindanao wag Palawan, mauwa nun bakod yan eh kung intertropical convergence zone. Sa Batanes ag Babuyan Group of Islands, doon nag-apekto northeasterly wind flow. May mahinang ugan sa reng daywang ka mga isla sa Punta't Luzon. Sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, doon nag-apekto manwa localized thunderstorm. Suro sa Pag-asa, Runga Bilog nga Bisayas, Mindanao, Palawan, Batanes at Babuyan Group of Islands, aga Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, posible gihapon nga maka-experyensya it mga pagbahag landslide ay kunamat nagabuburong kasaragan hasta mabasko gabuhos it uwan.
2: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin agbaybayon mata sa extreme northern Luzon kasaragan hasta sa mabasko baybayon kunamat mahumbak nga nagabot 3.1 metros nung kataas sa nabiling nga partit Pilipinas. Rohangin agbaybayon mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, ro maximum nga temperatura gaabot sa 32.5 degrees Celsius. Kasarangat init.
2: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
0: Yakaton sa Aklan, Kapingidia sa Kabisirang Banwat Kalibo, konsin may moderate general flood advisory ng Pag-asa. Aton nga temperatura mainit man eh, nagaabot sa 31 degrees Celsius. Samtang hinulong gabi eh, ang magamig-amig sang kiri, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.47, bakod yan nga magag-umon kayang hitan. Aton nga temperatura, kasarangan pat gamig, gabot pa sa 26 degrees Celsius. Ruhagi na gahuyop, southwest, 7 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot, 11 kilometros kada oras. Air quality sa Kalibo, okay pa man. Fair. Pag abot alas 9, alas 10, maka-experyensya rong kalibot mga pagpangilat. Alas 11, may pagsusilak-silak. Pag abot alas 12, ala una, alas 2, magag-umon kaangitan, may mga pagpangilat, pagdugdugdug, ag posibleng pagtugpa, it-ugan sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Importante, walang bagyo, walang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
2: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
0: Liso kita banwa sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, araw masadya, ay nagpalibakaw ako kahapon. Aghalin sa Libakaw, naghapit ako sa Banwa Itbanga. Sa Libakaw, aga tao kung ano kamatodra, aga hupuli mabatian tarong aton nga congressman or governor Joen ang Congressman Joven Miraflores. Nga si dating Mayor Charito Charit de Barrosa. Dong dismiss, ha? Nga Mayor ag Vice Mayor at Libacaw, former Mayor ag Vice Mayor at Libacaw. May ginaayo kuno sa mag-amang Miraflores. Kay Congressman ag Governor Miraflores. Natuhoy kuraya gihapon nga kugang sa daywa nga membro itlibakaw sanggunang bayan. Bangod gani ko, binakanting pwesto it nagapungkong mayor makaroon, Tim Brian Chudosio, ag nagapungkong man nga vice mayor, Tonton Navarosa. Nga mga dating membro itsanggunang bayan, rank number 1, ag number 2. Ag bangod gani ko nga pagka-dismiss it mag-amang Vincent Agcharit de Barrosa, applying dong role of succession, so sumaka rodaywa, bakante rong pang wago ag pang pitong pwesto. Ag may daywang aplikante banwa, may andaw tanganing certificate of nomination sa anda tagsa-tagsa ka mga partido. Rayang former man nga mga SM member, nga si Otoy Navarosa Villorente, aga former SB member, ag nag-mayor pat pinambugan, bagto sa pata. Nga nakabitin makaroon banwa, nakabitin bakod niya, wa pagihapon na pirmahan ni Governor Joen Miraflores. Pero nano kamatuod, nga nakabitin da, bakod ko hingyo ni dating Mayor Charit, nga kung pwede ako mudahon ranang gusto man nga papungkoon banwa sa konseho nga magatagos sa nabakante nga daywa ka mga posisyon sa pagkasanggunang bayan.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag public knowledge man kapingid sa mga nakasayod kung ano kagapit ng relasyong politikal ni dating Mayor Charit de Barrosa, dating Governor, now Congressman Joven Miraflores. Madagom, Rwanda Karanga, relasyong politikal. Nga matsa hindi man, hindi man basta-basta nga mabalibaran ni Congressman Joven si dating Mayor Charit de Barrosa. Bagod may andamay karang hinambagan nga daywa, may andamay karang ginistoryahan nga walang iwanan man sandara. Ay kung mga panahon nga nagkandidato at gobernador, nagkandidato congressman, nagbalik sa pagka-gobernador, bago nangin congressman sa segundo distrito, si Congressman Joven Miraflores. Hey, matsa suportado gilimora man ni former Mayor Charit de Barrosa. Agsin o, daya nga gusto ko nung papungkoon mat mga de Barrosa. Rason nga nakabitin ng appointment ko rin daywa nga mga tibyog gara, nga mga dating SB member sa Libacaw, balikan tarong dalawa sa kabirugan kung ato nga pag-ililiba.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, ora, halin sa Libacaw, balikan tarong Libacaw ino na, agto kita't baga, dayang nagagawa nga ranga picture kuno kung pagbisita ita mga maming, dating Mayor Antonio Antong Maming ag dating Mayor Erlin Damaming sa mga Marques. Sin mga lugar to ay? Sin nga lugar to? Ha? Datong picture nga to. Nga nakipagkita daw ang mga maming sa mga Marques. Ang nagpaabot kuanang suporta sa 2028 presidential and local election. Matuod da bagara kong lito aga Congressman Jess Marquez nga nakipagkita ang mga maming kinyo ag nagtao kuan nga pagsuporta sa 2028 election nga sayod man kita last 2025 election yat ro nang suporta kara sa grupo nanday Congressman Ted Harisco. Pero kung magbatodra, ano ang natabo banwa? Ano ang natabo sa sugod it partido? Ay kabi nagpanguta na gid ako. Nagpadaga ko't binsay sa sambilog sa pinakamagapit kay dating Mayor Antonio Antong Maming. Hindi kung pagabagon kung sinimaw. Pero sambilog onda sa pinakamagapit nga tawo kay dating Mayor Maming. Agro akon nga pangutana, ano makon ka matuod? Nga, sa mga Marquez na rong suporta ni Mayor Maming, ruan ang sabat, tao ay tao kay Mayor Antong. Mas mayad nga sanda nga mag-asawa rong pangutanon. Dahil sanda mata dong nagadesisyon. Diba? Matsa na mag-uhan ako. Sana sabat, siyempre, magapit ginimaw. As in, magapit gid sa dating alkalde, Antonio Maming. Pero sa tenor, ako ng sabat, merong malalim na ibig sabihin, meron pong malalim na ibig sabihin ito. So, ibig sabihin ba, merong nangyayari sa loob, ng grupo ni dating congressman, Ted Harisco, kung magmatuod ra, nga rin mga maming, sumailo na, kuan ng suporta, pagtos sa mga Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Tama naman! Ako statement ni dating Mayor William, nga, kung si Kong Jojo, Agrong Oswag, istoryahan, full support ro dating alkalde at kalibo. Kung nga istoryahan, Kong Jojo ang ag Oswag Ilonggo. Oswag Ilonggo ta ha? Nga istoryahan. Suportado itate alkalde. Pero mana, kung nga kandidato ta sa first district, ay si Congressman Harisco, atras ako. Ano ang natabo man? Between Kong Harisco and former Kalibo Mayor William Sukgang Lachica. Bakit po nagkakaganyan?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, huwag yan po na ito mampisahit baga sa rengarang New Washington, no? Dayang complaint versus Engineer Jonathan Salvador agroan ng Metallica Shipyard. So makaroon siguro matawang dagilit ligwa nga mabasa. Dayang tatlong pahina nga complaint address kay Mayor Francisco, Vice Mayor, hindi Vice Mayor, Chairman Itland Use Committee, Christian Peralta, SB Member makaroon, aga DNR EMB Region 6.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan naman doon itong pinalangga banwa. Atong pinalangga gid nga Metro Kalibo Water District nga nag-celebrate ko ng golden anniversary ngarong tubi ko namat gold mandong kulay.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak ka parte. Ora. Agtong itat power. Sa bilog ga Panay Island, mga kasimanwa, ronga may pinakamanaba makaroon nga power rate. Hay what iba kundi rong More Power Corporation. Pribado nga power distributor sa Iloilo. Hindi lang Iloilo City, but neighboring towns of Iloilo City ay imorong distributor at kuryente. Nga ginabakay naman sa mga power generator, mga kasimanwa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abay, imaw kita rong pinakamanaba. Ha? More power privado. Tara, imaw ha. Privado. Wrong rate, it more power. 14 pesos ag 41 centimos per kilowatt hour. Agara, mayad man da. Ah, nga, dapat hindi man puro buyayaw lang kita sa akel ko. Ay, bisan pa paano ng akel ko. Sa 1, 2, 3, 4, 5, anom ka mga electric cooperative. The more power, private. Abi ron ha, private aron. Now, agto kita sa mga electric cooperative. Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, Akelco, Anteco, Agkapelco. Iyara sa Western Visayas. Wow, natong giniba ka rin Negros Occidental, ay rong Negros Occidental, hindi na part it Western Visayas. Ah, part na mo ita Negros Island Region eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Pero in fairness sa Akelco ha, number one dong Akelco sa may pinakamanaba nga power rate sa bilog ng Western Visayas sa mga electric co-op ay dong Akelco makaroon ruanaga nga per kilowatt hour is 15 pesos 11 centavos ginasundan da it Eleco 1 or Eleco 3 nga may ay hindi, Eleco 1 nga may 15 pesos 79 centavos. Ginasundat Eleco 2 nga may 15 pesos 86 centavos. Eleco 3 nga 16 pesos 49 centavos. Ang kamugid mga taga-Kapis doon nga pinakamataas sa bilog Western Visayas 17 pesos ang 33 centimos. O gani po, bisan papaalin ha? Bisan ginabinuyayaw nato ng Akelco, makaroon nga September, Akelco po ang pinakamanaba, ah, ang may pinakamanaba ka power rate sa mga electric co-op. Pero sa kabilugan, doong pinakamanaba, more power grid, nga sang ka private power distributor. Di congrats ha? More power, congrats man Akelco, bisan papaalin, bisan ginabuyayaw ka mo, manaba, magyapon ninyo nga kuan ha. Kamu man may pinakamanaba ka power rate bakarong September. Kamay pang magdaba pagid, next nga billing naton.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Awan, hawanan tanay mensahe. Good morning, kid kay nung binilaser na ag kay mampe. Salamat sa mensahe. Kay Teacher Sherry Boyk, ag Sir Eugene Edward Boyk, kay Anong Liland, ag kay Antininya Laurente, nga nagapamati man, kay Nung Bogs Matias, una sa pamilya Matias, sa Mambukyaw, sa Banwat Batan, good morning, ah, talinan kita. Kay Congressman Jess Marquez sa Metro Manila nga may busy sa budget hearing.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May ginpadaga nga mensahe si Congressman Jess Marquez. Pwede ko bang basahin ang message mo? About sa latest political development, Congressman Jess. Oh, kailangan nanay nga magsugot ka. Bago ko basahon da. Ha? Basahin ko ba tong message mo about sa pinakalatest nga political development? Sa amon, bukod sa amon. Ha? Sa akon nga nabaton information coming from Banga kahapon. Okay, sige. Hararoan na nga sabat. Ay, nagpangota na ako kabi BE pa actually. Nagpangota na ako kay Congressman Jess Marquez kabi BE. Ako na arang hambago. Good evening, Kong. How true? Nga nag-api na si Antong sa inyo. Eh, makara nag-response. Aro aton nga, Congressman. anang hambay ni Congressman Jess Marquez. Pamati, Charlene.